0: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعد السلام عليكم مانسورارو يوم cikin shirinmu na guzin rayuwa wanda hukumar gidan rediyon mallakar jihar Bauchi wato DRC tare da haɗin gwiwar kungiyar kwararru ta musulmi ta ƙasa nation jihar Bauchi wanda ni Professor Bala Sule wanda Alhaji nake gabatarwa za mu yi magana kan haɗe fushi wato iyakacin ƙoƙarin ka kare kanka daga cikin yawan fushi domin fushi ba alkhairi bane a rayuwa mafiya yawan ayyuka na sha da suke faruwa wanda na dama ke shigowa baya da bambanci ko kuma ba shi da nisa da abubuwan da shaitan yake tsoron tabar su daga cikin shi ne kullum mai rusa tana jiya da sanya maka fushi cikin rayuwar duk abin da za ka ga ta'azzara ko mutum ka ga ya aikata aikin ƙasa ko mutum ka ga ya haɗa wani da wani ko ka ga ka samu nutsuwa da zaman lafiya ba wani abu bane illa dan adam baya da ɗansa a dan uwansa uzuri amma abu ne mai sauki inda mutane za su yi shi cikin lalama Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wasari'u ila maghfiratin wa jannatin ardhu haka ardhu samawati wal ardhu u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fi sarra'i wad dharra'i wal khazimin al ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin Allah ya cewa ya ku wanda kai imani ku gaggawa zuwa ga wata gafara in ka ji Allah ya ce gafara rahmat wajen nuti da kuma wata aljanna ya ce ardu haka ardu samawati wal ardu wanda farin ta kai sammai da kasai u'iddat lil muttaqina Allah ya ce an tanada ta ne ga masu takawa Allah sai ya fassara mana su waye masu takawa wannan sai ce alladhina yunfiquna fi sarra'i wad dharra'i wal khazinin al ghayz Allah ce su ne waɗannan wa'inda suke ce da dukiyarsu a lokacin da suke cikin yalwa da kuma lokacin da suke cikin kunci a lokacin da suke cikin yalwa duk abin da suka samu suna tuna alƙawarin Allah cewa duk wanda ya bada Allah zai bashi goma ko ma ya bada bashi 700 daidai gurgudun yin da Allah ya so amma duk aiki na alkhairi musamman ya cewa idan ka yi shi kana samun aƙalla abin da ka yi lada guda 700 don haka ba su yi zuwa cikin abin da Allah ya ba su to wannan kenan ya ce haka lokacin da ake cikin kunci mutum ne yana ganin cewa abin da yake da shi bai shirye shi na wuri guda ba sai ga wani kuma zai yana neman na zango guda sai raba gida biyu sai ɗauka sai bi ka mawacin bawa na Allah saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce irhamu man fil ardi warhamu ka man fil sama ya ce ka sausaya ma bawa ko wata halitta suke kasa wanda Allah ya halicce ta sai Allah shi kuma da yake sama sai ya tausaya maka tausayin nan a ranar duniya da kuma a ranar lahira dukkansu suna iya faruwa da tuna da wata baiwar Allah da wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wata mata ce wanda yake azanta mazanta na karuwa wato abin da yake nufi da karuwa wanda take saida babban imami da Allah ya mata na tsaraici to saboda ta samu nutsuwa ta kuma samu jin daɗi wanda babban sabo ne da ka shiga cikin kabarai da Allah ya sanya a cikin rayuwa amma duk da cewa tana aikata wannan kaba'iri wani lokaci ta zo bakin rijiya ta ja ruwa ta sha sai ta fahimci shawarar kare shi ma yana lallagi yana buƙatar shan ruwan nan sai ta shayar da shi wannan ruwa sai aka ba zai sanar sanar ta sai Allah ya gafarta mata har kuma sai ya sanar da cikin aljanna kaga abin alkhairi baya kaɗan amma shi fushi da muke ganin sannan daga lokacin da ka zama fushi to ka shiga cikin damuwa sai sai to wanda suke cewa lokacin wadata da kuma lokacin kunci sai ce wala khazimi da lalghais da kuma wannan wanda yake haɗe fushi kai ne wanda yake ƙasa da kai ko da yake daidai da kai ko da yake sama da kai ya maka abun asha wanda za ka iya ramawa amma sai ka haɗe wannan fushin da ka haɗe wannan fushin da bakon shaidan ya rijiya ya kai ce ka je ka aikata aikin ka shaka zo ka shiga cikin nadama to sai ka yaƙi shaidan wani lokacin sai ka hadiye bibakon ka aikin da dama sai Allah ya kuma walafin annas wannan ka hadiye kushin sai sai baka mara kai su dan Allah kai hazuri to karkace ko sama da kasa zaka hazu bazan yi wannan bayan faruwa gurare da yawa sai ka samu ruwa da kai ruwa da ruwa daya saboda yayin da kushi mutuna aika ta masa aiki da kai ko ina ba ya zo ya far masa wannan lokacin tukuga kalabi na baki har a zo ga ana sanya kwanji ko a zo a dauki makami sai a zo lokacin ayi launi wani lokaci a suma da danwa wani lokaci har ya kai ga kisa wannan ya faru ba da jama'a ba tsakankanin wa'azu mata guda biyu a kan naman layya a cikin jihar Kaduna a wani naman layya da kusan yanzu duk gidajen da ka je kakarar da za ka samu in ma suna da naman layya yanzu gaskiya kalili kare kwata kwata wata sai zan dubi amma naman ne ya riga kare akan naman da za a ci da kashin sa aka zo aka yi kushi aka fara da kanin uwar gida da amarya sai ta kashe da duk dai tana lahira tana jiran kitar wata sai fursuna ta zo kuma ta yi bayani kaga da damar da ta shiga yayi wa da a ce ta bar sanin gaba dai ko ragon ta yi mata kwanciyar hankali to kaga wannan aiki ne fushi sai Allah ya ce wal afina anil nas mutum ba ka tabbatar da cewa cutar da kai ko ya baka hakuri ko bai baka hakuri ba sai wani yanki na jama'a suka taru suka ce wani kai hakuri don Allah to sai ka ce ka yafe wal afina anil nas wallahu yuhibbul muhsinin bayan ka yafe don kuma idan akwai wani sunna da za ta tafi maka wannan tabbawa na Allah subhanahu wa ta'ala saboda wannan ne ke maka da kuma roƙon ka ne da ka yafe masa kai ya kuma ka yafe masa to Allah sai ce Allah yana son masu kyautatawa duk wanda yake kyautatawa Allah zai bashi ta fita ga dukkan halin da ya shiga sai Allah subhanahu wa ta'ala yake kira gare mu cewa tunda tsakanin dan adam da dan adam dole ne za a iya samu kace nashi wani ya kawo magana ya kara akan ainihi da za a yi magana yi kai kuma sanda da ta in ya kawo maka wannan zace karka dukkan abin da ya faɗi sai ka yi jinsi in ba haka ba za ka yi zama sai Allah ya ce ya ayyu wannan ne na amuri in ja haka yi fasikin ki na bayan fata bayani an tusibu gaumar bija halittin fatus da su alama ko altum gajibi ya ce ya kuwa da wakan imani kuluwa irin wannan gurare Allah baya cewa ya ayyuhan nasu bane baya cewa ya ku mutane a akan yi magana da masu imani saboda masu imani suna da kusanta da Allah kuma suna da hankali kuma suna da nutsuwa kuma aya ta kan shige su su yi amfani da aya ne saboda samun tsira a duniya da samun tsira a lahira duk abin da zaka yi yau kana kasuwanci tsakanin ka da wani kuna sai da abu guda sai aka gaya maka yankan baya saboda ribarsa ta karu ko saboda yau hausa ta yi su karu ko saboda wani abu dai na san duniya sai wani ka muka karansa ko kuna aiki guri mutum guri guda da mutum sai zai sai na maka yankan gaba to sai wani kuma aka samu farin bera sai zai sai ke maka gulgulsa yake ce maka bibi ga tsakanin ka da wani ne na ka kasuwa ka da kullum karin tsirgo yake ka maka don Allah ka san fata kan da zaka dauka kai sa ko kuma mata da mata ce mata mutum da guda biyu abokan zama ba ce musu kishiya haka ce abokan zama kuma Allah ne ya taba yi mini su abokan zama saboda shi hana ta mata guda biyu guda uku guda hudu don haka idan aka samu biyu daya da daya abokan zama ne idan aka samu guda uku su uku na duka abokan zama ne idan aka samu su hudu su hudu na duka abokan zama ne ba a hana baki guda biyu su haɗu da biyu ya zama an saka shi mijin a gaba haka wajen sana'a babu dama ka ce ka ci gaba wani bai kawo maka ko sara ko sara ko maka mace wannan ba domin shi dan adam tun farkon nan da Allah ya halicci Adam alayhi salam farkon zunubi da aka yi wa Allah subhanahu wataala wanda Iblis ne fara yin shi ne hasala hasala nan kuma ta kai ga mazan da sakamakonta ya kai ga kusan duka abin da ake aikatawa a kayan zaki lokacin da Allah subhanahu wataala ya umarci dukkan mala'iku sai su yi sujjada ma annabi Adam alayhi salam sai Allah ya ce fa sanadu illa Iblis kana ba wa sakban sai ce dukkan su mala'iku da yake suna suna larabawa marahu waɗansu alluri bayu ƙorobi. Allah ya ce duk mala'iki da ya gashi ba su saba umarnin Allah suka aikata abin da Allah ya saka su aikata ne. Amma da ya ce duka sun sujjada sai gaba ɗaya suka sujjada sai aka samu Iblis wa kana min aljinni shi ne gashi cikin mala'iku amma shi aljini ne daga cikin jini. Sai a ba sai girman ka wasu kuskura ya girman kai ya kuma ki bin umarnin Allah akan wannan. To daga nan aka fara samun hasada kuma ila yawan kiyama hasada na tafiya. To duk inda kake aiki ko kake kasuwa kai ko malanta kake yi kai ko noma kake yi ko wace sana'a kake yi sai ka samu wani daga cikin ɗan adam yana hasadan abin da kake samu ko ɗaukakar da kake samu cikin wannan. Don haka za ka ga akwai ɗan kai kawo a cikin bayan Allah wanda suke haddasa wannan fushi da ke gudana. Wani ce maka ni da wani ya hata hayata, wani ce maka ni da ƴar uwa ta ce mace da mace ko namiji da mace ko ma ko namiji da namiji ka ji an sun fito ta ƙasa daya an rahim ya shiga tsakanin su shine saduwa rahama ta Allah subhanahu wataala. Allah ya halitta dan adam ya ce a yi zumunci tsakanin bawa da bawa ko dan uwa da dan uwa ko makwabci da makwabci ko da musulmi da musulmi da dan uwa da dan uwa ko kai wanda musulmi da ba musulmi ba ana iya zumunci. To amma sai Allah ya sa wani dan farin bela sai ko sai kiɗa muku ta magana wanda bata kai ta kawo ba sai Allah ya ce to kada a yi hukunci kan wani kaza a yanzu ma ya ce ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'i fatabayyanu ya ce ya ku wanda kuka yi imani ba wai ya ga ku mutane ba in ja'akum fasiqun idan wani fasiki ko wai wani kai kai da sheka wani zance ko zo muku da wani zance to fatabayyanu ku yi kokari ku bincike ku san asalin abu kai ku ka hada ga mai fada ga wanda yake fada domin sa ko kuma ga mai fada ga wanda yake kawo zance wanda aka fada kansa sai ku zo ku zauna bai bace magana daga fada ne ka ga yin bincike kenan. Idan wannan sa ne hada guri to insha Allah da ka mishi wannan yake bato gaza ka aikata ba sai ya ce mata bayyanu idan kuma ba yi ku ya ku yi bincike to an ci su ko bi zalim to za ku kuli da su mutane wannan yake ga muku magana kan su nan za ku ke su da fushi da gaba bisa harshen bisa jahilci sama da mai rashin jahilci shi ne rashin yin bincike da ka bincika ka ji yadda asalin abin yake wallahi da kowannen ku zai ja da baya ba zai daki fushi cikin al'amarinsa ba kuma rayuwa za ta fi daidai yadda ake so. Allah ma fa altu nadi bi kuma ka san cewa abin da ka aikata kana fushi da wanda baka sani ba ka dauke shi a matsayin gaba shi bai dauke ka da gaba ba kuma bayanin ne kawai ya kace da zaka zauna ya gaya maka ga abin yadda abubuwan suke to a gaskiya da zaka fahimce shi dalla dalla kuma da za ku zauna lafiya ba tare da samun matsala ba. Amma yawancin fitintun da ake ko kasa da kasa daga ga ana yaƙi abin da ke kawo shi ba wani abu ne illa rashin fahimtar juna ne yawwa na ga matsayinsa wacce ga matsayinsa. Amma duk da haka Allah bai bar mu ba sai ya ce wa'alamu anna jibbu rasulullah ku sani fa a cikin kullum akwai manzon Allah لو يتيكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم إيمان وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدين هم الراشدين الله يكي تيوا وسني تيوا فا أتاك كنكنا أقوي منزان الله صلى الله عليه وسلم يشي دعتي ya biyu ku ta hanyoyi da dama na lamuranku ku da kanku da kun sha wahala inda ya biye muku abin da kuke aikatawa. Amma Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya imani a kankaninku kuma ya sanya soyayya a cikin zukatunku kuma ya sa kafirci da sabo da rashin biyayya dukkan su zama abin hani ne a gare ku a matsayin ku na musulmi. To duk wanda bi wannan kuma wannan sun kasance wanda Allah ya shirye da su da wanda ke wannan da ba za su samu ba za su samu matsala ba sai ke cewa fadlan min Allah wa ni'ma wallahu alimul hakim yace ni'imomi ne fadlan ne daga Allah da wata ni'ima da ya sanya muku saboda bai saboda ku ji dadin rayuwa yace wallahu alimul hakim Allah nan masani ne kuma mai basira ne mai matakar basira shi ke bada basira mu haka bin Allah subhanahu wa ta'ala bai tsaya ba sai ce wa in ta'ifatani min al-mu'minina zadalu fa'aslihu bainahuma Allah ya sanda cewa tsakankanin musulmai kowa ya imani da Allah da manzansa kowa ya bai zata ran tashin alkiyama ya bi sahabbai da kowa ya yi sada dukkan alkawarin iman
1: baki daya abin sai Allah ya ce wayar taifa ta ne hakan ya samu sabani da kalibu tubusu ne guda biyu sai ce to shi wannan wanda yake da ku kuma ba sai sulhu din to ku taru ku yaki wannan dayan da yake kan kalmar gaskiya din har ta tafi ila Allah sai ya dauka umarnin Allah wanda yake cikin ayan Qur'ani da kuma hadisi fa in fa'u fa aslihu bainahuma bil adli idan kuma aka fara kai to ku musu sulhu tsakanin su da adalci waksu da kuma kasance ban sakaita wa wajen kawo maslaha cikin guda biyun nan inna allaha yuhibbul muqsitina Allah subhanahu wataala yana son wanda suke yin daidaito cikin al'amura baki da da adalci ga daidaito to Allah yana son wa'annan wannan abubuwa Allah ya ce inna bul mu'minuna ikhwa fa aslihu baina akawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun Allah subhanahu wataala ya ce lalle tabbas masu imani ko mu'minai ba wani abu ne ba su ko ba bayan su ƴan uwan juna ne ya shuddu ba zuwa baban kamar gini ne bulok ɗaya kan shafi bulok ɗaya an daula shi da wani siminti zai zama ɗan kafa sabuwa saboda haka ya ce to ku daidaita abubuwa ba asilihu ku dan ba su yin sulhu tsakanin ƴan uwan ku kuma ku dan ba su yin tsoron Allah wattaqullaha ku kasance masu tsoron Allah la'allakum turhamun to ku ji tsoron Allah da Allah Allah zai sanya muku rahamansa ya sanya muku wata idan da zuwa daga gare ku to don haka muna fatan idan jama'a suka ji wannan matsaloli kar ku shiga bambanci da siyasa kar ku shiga bambanci na fahimta kar ku shiga bambanci na ɗan kusuri tsoro mai ɗan kawo jika kawo duk abin da za ka samu idan ɗan adam ya zo ya yi maka shi to inda za ka yi bincike cikin su insha Allah za ka samu sauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani daga cikin sahabbai ya zo masa yake ce masa ya rasulullah ya ce ausini ya ce kamin da siya sai ce la ta gaba ya ce masa ya manzan Allah ka yi min da siya na yi ɗakin rubin mai kamin da siya shi ne kaban shawari yadda na gabatar da rayuwa ta sai ya ce masa la ta gaba kada ka kasance mai fushi ko kar ka dinga yawan fushi an san da cewa fushi da biya ce ta dangaren amma ta kan zama wani lokaci kai idan kai addu'a sai ka cewa ta gushe kuma sai ka samu nutsuwa a cikin zuciyarka amma duk lokacin da ka yi fushi ya ɗauki lokaci ya daɗe a cikin zuciyarka ya zamto kana gaggawa da cewa kai ba ka yafiya to a gaskiya ka ɗauko teku da yasa wanda ba za ka iya warwarcewa amma da za ka yi abu cikin sauƙi inda za ka yi cikin sauƙi kana yafiya kuma ba ka fushi to za ka ji daɗi don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma wannan sahabi nasa kada ka yi fushi sai za ka cewa ka bi nasiha ka sake ma nasiha sai ce masa kada ka yi fushi kai ya ce ka sake ma nasiha ya ce kada ka yi fushi saboda haka ya yi ta maimaitawa sau da dama suka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce kada ka yi fushi don haka idan ya kasance ba ka fushi to an insha Allah za ka samu nutsuwa a cikin rayuwarka kuma dukkan ayyuka na dama ba za ka aikata su ba yanzu ko da wanda zai ce a na gama digiri ko na gama diploma والقدر حيو وسوي استوى إن كتير كاي إيماني ده الله تو ركننا قلنا شيء إن كاي إيماني ده الله كاي إيماني ده مزنيسا كاي إيماني ده تفنسا كاي إيماني ده ملايكوسا سان كاي إيماني ده نتتفنسا كم أي إيماني ده نانتاش أيام كاي إيماني ده كدرة ده كسرة ده كسرة ده وان ده زي شو ناي إيماني آمنت بالله توحيد توحيد الربوبية سوى وعي الله كن خلق السماوات والأرض سيقولون الله وإذا سألتوا من خلق السماوات والأرض سيقولون الله إنك تبقى قوة لمسجدين وإنك مسجدين فتي وعي كان أهل التسمية لكسي ولا يبقى كافر جزء جمع كألا نيك أهل التسمية لكسي سوى لمشين الربوبية ما وانا ذلك موتا يتي كنتا ما وانا ذلك بابور فيقولون باقوة جديدة يتاجي يتي شيء كنزا أشيك وعي Then they the give out the water the Bible killed that is on peace the daily trust. To be la Buddha, she went the water indict but a pimula phantom council is on page 6 computer.
2: Front page of the Guardian has a number of headlines. Opposition candidates in terms of eyes and eye window closes. Some have cited Trump on NDAs as $34 trillion
1: revenue gaps. $180 Allah wa kana kaza Allah to daga ran da ta kauce da cewa da Allah yake wa'annan abubuwan ba kamar yanda ɗan siyasa mu suka saba cewa kullallahu malikal mulk total mulk to sai wuta da wuta ko to zunda ba ta shawo ne da kan kai wa la kulli shay gadi ko mun sai sai wannan har Allah ne yake wada mulki shiri da mulkin shi ke bawa shi ke hanawa shi ke kwacewa shi ke burgewa ko wannan sai sai sai amma cikin Allah yace fala ta gurbe kuma hayat dunya wala gurbe billahi gurbe kada ku taba bi duwa rayu duniya kada kuma ku taba rayuwa duwa shi shugaban masu rayuwa shi ne iblis yace dukkan wa'annan kuna ganin su amma saboda rudan iblis yau kai kike da kudin takara an ce bile ka za ka fara kudin da zaka je ka saya amma baka sani cewa Allah da ya baka bile ka zaka je ka saya wannan shi ne zai baka barke idan alheri na gare ka ba ko ka zaka kai mulkin Allah sashi maka wani yana bada sa'a guri kaza kai kai tsori wanda ke bada sa'a dai yana jeji kai kai tsori yana da cikin karan ta yana zira ka kawo masa kuma shi yake bada sa'a bai tura kansa ba bai tura kansa ba kai baka da hankali ne wala sai ka har da kaza da kaza da kaza wai yazu billahi wani ma ce maka sai an har da sashi na cikin dan adam a ce ka je ka dauko irin yawo ko a ce a je ka dauko mara wani jariri ko a ce ka je ka dauko gobe mace ko ka ce ka je ka dauko farsi mace ko ka je ka dauko wani sashi na dabba ko ka je ka binne dabba mai rai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ashe ba kai ibo ne da qur'ani kike nan aka tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd ashe za ku yi imani da wani bangare wanda ya ce a yi sallah kawai wanda ya ce a yi wanda ya ce a yi kasuwanci wanda ya ce a yi shi kana za ku dole shi amma inda Allah ya ce shi azuka ba ku dole shi ba abu tunu ne da daga tani ko ta furuna ba kana da hankali kuwa ya kaga sai kun yi imani da wani bangare na qur'ani sai kun yi imani da wani bangare to idan ku kana da imani dan da yasa naka da mukami ko a ofis ne ko a siyasa ne ko a kasuwa ne ka je ka samu wani kaza ne da yake cikin daji sheshe shi baka sa wallahi da san hanyar sa'ar in dai kana da hankali kana da imani wallahi ba za ka je ka zo wannan sanakar ba ka dubi wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo mana tsari ne idan za ka yi yankan dabba ka bi ta da wuka mai kaifi kada ka wasa wuka kusa da ta ka yi shi cikin sauki ka yi ta wuce idan kisa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga yadda za a yi kisa ne cikin sauki amma duk da shi ake shi na ce dabba da kanta ba zai ka dauki ka shi wani kuma ka shi wani ka yi da kanta da hali har shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ashe ba ka da hankali ba ka da imani ba ka da tawakkali ba ka da tawakkali to Allah subhanahu wa ta'ala shi ne maka wannan lokacin to amma in ka yarda Allah ke bada mulki to lokacin da banda abin da Allah ya rubuta sai ya sani duk abin da kisa bita sai sani wallahi ta haka rubutu ne illa ma ka tabu Allah ne
3: kamar Allah ya abin da yake wakacin a cikin shirin nan na guzarin rayuwa sai kuma idan Allah ya kai mu wato ranar Lahadi da misalin karfe 6 da minti 3 za a saki jin mu dauki da wato sabon shirin na guzarin rayuwa biyar sito ake sauraro kan mita 94.6 to yanzu da samu wani
1: cikin lokacin da ya sa su da wani ce shirin nan na yau
4: gida rediyon Bauchi ke gabatar da shirin yau da gobe a cikin shirin namu na yau
5: a wani matakin ƙarfafa gwiwa uwar gidan gwamnan jiha ta shawarci mata da su rinka kwatanta noman lambu don ba da tasu gudunmawar na samar da abinci mai inganci da gina jiki
4: da a ce muna jin maganin iyaye da ba za mu dinga kukan yunwa masarautar Misau ta ce zumunci zai ci gaba da wanzuwa tsakaninta da sabuwar masarautar Dambam mai daraja ta ɗaya
6: mu tabbatar da cewa duk abin da ya faru a Misau an sha mu kasarmu ne ba mu rabu da su ba
5: waɗannan da ƙarin wasu rahotanni na tafi a cikin shirin na yau da gobe tare da ni Umar Nasir Madaci
4: da Zahrawu Adam Umar sai a dakance mu

0: dalla hankar cimaka da samar da abin gina jiki wani muhimmin bangare ne da bai jiran sai wani ya kawo dauki amma batu ne da kowa ke da rawar da zai iya takawa don gudu tare a tsira tare don dai sai da lafiyar mai nagarta sauran al'amura sukan tafi daidai idan aka samu akasin haka to sai dai a hankali don kuwa komai zai iya tsayawa cak sai kuma a karkata ga kokarin ganin an samu karfin jiki da ingantuwar lafiya duba da wannan tasiri ne kuma na aikin taimakekeniya tsakanin al'umma ke sanya dukkan masu ruwa da tsaki a kowane lokaci ke kira da a bada dukkanin goyon baya da ke sanya ido dukkan masu ruwa da tsaki a kowane lokaci ke kira da a bada shawarwari ga jama'a su rungumi aƙidar bada tasu gudunmawar ba sai sun jira wani daga waje ya kawo musu ba mata kuma a matsayinsu na iyaye waɗanda yawancinsu lokutansu a gida suke ƙarewa hakan ya sanya su a matsayi mai matuƙar tasiri ga rayuwar al'umma don kuwa tunani da irin rawar da take takawa a kowane lokaci kan zama mai matuƙar tasiri musamman ga manyan gobe kai har ma da kansu iyaye maza wannan da ƙarin wasu tarin dalilan su suka ja hankalin uwar gidan gwamnan jiha Dr. Aisha Bala Muhammad ta kirayi mata da su riƙe aƙidar noman lambu a gida musamman ɓangaren kayayyakin gina jiki wannan kira dai na zuwa ne a daidai lokacin da uwar gidan gwamnan ta jagoranci tawagar mata zuwa cikin lambunta wanda take yi a cikin gida
1: dalilin dauko wannan waje shine domin mu kare encouraging dinku kuma da an yi uwar gidan shugaban kasa shuke-shuke dai a arewa dama aikinmu kowane gidan mata a arewa a tashinmu a shekarunmu babu wani gida da za ka shiga wanda ba alayya ko koya kuwa ko tumatir ko kuma wato zogale ko rama kuma ba wai wani waje yake nema mai haɗi ba iyayenmu suna shuka inda suke wanke-wanke saboda yanda suke zama su gyara wajen a tara kasa ana shuka wannan abubuwa in yamma ta yi kama haka a zahar ko bayan la'asar kowace mace a gidanta ba a rasa ta da abin da za a dan cire na yamma a yi kwaɗo za ta yi fura a dan dama shi da nono za a tanadi irin wannan abubuwan wanda shi ne suke gyara jikin mutane da a ce muna jin maganan iyaye da ba za mu dinga kukan yunwa da kukan wato rashin malnutrition wato a wannan ciwon yunwa na yara wanda dama duk a gida iyaye wannan abubuwa domin sabon yinsu amma lalaci ne daga baya sa duka aka zo aka manta muka dauka cewa komai sai mun saya wanda shi yake kara mana wahalan zafin rayuwa in kowa za ta daure a cikin gidanta kuma yanzu an samu ci gaba magana yanda ake noma wato ana kiran shi smart agriculture wanda ba sai lalle da fili haka ana zuwa a koya muka yanda za ka yi hangin a cikin robobi a bokitaye duk wani abu da kuka sani daidai ake iya zo saka masa ruwa ana iya shuka komai a cikin shi idan an yi alƙawari mun kai wayan sa musu training inda ta bamu mun bada taki an bayar an yi ma yara yan makaranta an yi wa mata ni da kaina daga baya under almihibba mun zo mun sake mun yi training na koyar da yanda ake shuka cita a cikin gidanki a ɗan ƙaramin waje da sauransu duk muna yi amma kowa ba shi yake so ne mu gaya ma kanmu gaskiya inda gasken muke so mu za ki taimaka ma ƴaƴanki za ki taimaka mai gidanki tumatir a gidanki za ki cire in kina nema ɗan kwaɗo ko wani abun da za ki zo gale shi karan kansa ma cewa aka ce ai idan mutum ya mutu me ake nema a masa a baya ƴaƴa na gari shi ne aka ce waɗanda suke yin yawaita addu'a da waɗanda za su shuka bishiya su ne sadakatul jariya da wanda za su gina maka ko masallaci ko alƙur'ani ashe duk gidan kowa ya kamata ya shuka bishiya bishiya tana da amfani tana kawar da hamada da sauransu kuma ita ce fa take ba mu oxygen numfashin da muke sha mai kyau mu kuma shi ne muke bata namu ita ka kowa yana da kyau shuka bishiya shi yasa da a ƙauye muke da lafiya idan rana ya kama ka kowa zai fita ƙasan bishiya a je a zauna a sha iska a sha kunu a yi menene mu je mu ciri ƴaƴan bishiya a ciki ne ƴaƴan bishiyoyin nan da kuke gani a cikin littafai na sunna na annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne abincinmu shi ne maganinmu duk wani cuta da kuka sani duk wani magani da ake bayarwa a cikin wannan ƴaƴan bishiyoyin ne da aka mu yi ƙoƙari ba lallai sai kin yi kamar nawa ba kai abin da za ka gidanka zai iya dauka daidai gwargwado Allah niyanka yake ne kuma ka saka idanu a kai maimakon mu dinga rubuce-rubuce kawai wanda ba zai amfanar da mu ba da yawan jin sauraron waƙe-waƙe da yawan jin gulma da bai dame mu ba, ka dinga jin abinda zai amfanar da kai, kai ma ka amfanar da yayanka. To muna fata wannan yawo da zagaya da muka yi zai amfanar da mu da matan da kuke nan, da wanda za ku je ku faɗa maƙwabta, da wanda kuma za su ji a rediyo da kafofin labarai. Waɗannan abubuwa Allah ya gani, har a cikin zuciya muna neman mata a dawo da irin waɗannan shuke-shuken da zai amfanar da mata a cikin gidajensu, domin ya amfani mu, ya amfani 'ya'yanmu, mu taimaka wa mazajen mu a cikin gida. Wallahi Ubangiji ya sanya alkhairi, kamar yadda kuka yi alkawari Allah ba da ikon yi, kuma yadda muka yi alkawarin cewa za mu sake kiran wato expert na wannan gona a tara ku, domin a zo a taimaka a sake ba da training, wato a yi bita a kai.
2: Uwar gidan gwamnan jiha Dr. Aisha Bala Muhammad, ita a nata ɓangare kuwa ɗaya daga cikin tawagar mata Hajiya Aisha, ta ce wannan ziyara zai kasance mabuɗin ido gare su ta yanda za su inganta muhallinsu na aure.
3: Ga gwaiba, kun ga shanuna, ga lemu, ga kankana, ga ƙoyi, ga duk komai da ka sani. Wallahi tallahi, duk haka ina kira ga mata ɗan uwana irin su mamu suka tasi kai wannan abu ballantana mu a kasuwa ko kullum muke zuwa mu ga yaro mu ke tattasai. Mu ce a ga ta ba abin da wannan ta zuwa mu annu lawa da kila ala ta umar. Don Allah, don Annabi, ɗan uwana mata, in dai muna da ɗan filin da za mu nemo mana, na rantsa da Allah ne maka ne ya tashi, wallahi sai na je insha Allah zan je kwatanta, kuma zan zo tambaye mama yanda ake a wannan shukar cikin da, wallahi sai na kwatanta. Ai idan na samu na samu alayyahu a taru tattasai albasa tunna man da kawai ransa, to ai an rage mu. Don haka Allah ya taimake mu, Allah ya saka da alheri mama, wallahi mama muna godiya, muna godiya da abin da kike na agric, mu ma wallahi da kike ki koya mana wannan aiki.
0: A nata bangaren kuwa Hajiya Hajara sarkin kasuwa, wacce ɗaya ce daga waɗanda suka gane wa idonsu yadda lambun uwar gidan gwamnan ke ciki, ta bayyana lamarin ne da wanda zai sanya nutsuwa a zukatan ma'aurata, musamman idan ya kasance kowane ɓangare na ba da tasa gudumawa.
3: Mama yau ga koi, mama yau ga lemo, mama yau ga apple, mama yau ga gwandan turawa, mama yau ga abincin yare, mama yau ga doya, mama ga rake, har rogo yau. Ubangiji abinda kake mana, Allah ya saka mata da ado, Allah ba mu irin ta abokin wallahi, ma kai ne da dan Allah ki dinga kiran mu, dami ni sun wallahi.
2: Hajiya Hajara sarkin kasuwa, yayin da tawagar wasu mata a jiha suka ziyarci lambun uwar gidan gwamnan jiha Hajiya Aisha Bala Muhammad. To har yanzu dai muna fadon gwamnatin jiha, domin kuwa ba kadai aikin kula da gida ne uwar gidan gwamnan ta himmatu a kai ba, takan kuma sadaukar da lokutanta wajen tabbatar da rayuwar mata, yara da matasa sun inganta. Baya ga kuma a ƙoƙarinta na sada zumunta ta hanyar tattaki a duk lokacin da wani abu ya faru da ɗaya daga cikin al'umma. Domin kuwa cikin wannan rahoto da Amina Umar, wakiliyar mu a ofishin uwar gidan gwamna, ta shaida mana ta'aziyyar da jagororin matan Bauchi ta kai ga iyalan tsohon mataimakin gwamna, ga iyalan tsohon mataimakin gwamna sanata Baba Tela, ga Amina Umar da wannan rahoto.
4: Da take gabatar da ta'aziyyar tata ga iyalan tsohon mataimakin gwamnan jihar, Dr. Aisha Bala Muhammad ta ce kowace rai za ta dandani zafin mutuwa, sai dai babban abin da ake da bukata haƙuri da dangana. Ta ce ba abu bane mai sauki, wasu yara guda biyu a lokaci ɗaya.
5: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kullu nafsin za'iqatul maut. Allah Ubangiji, Ubangijin kowa, wanda ba a sa shi ba kuma hana shi, abinda ya yi duka shi ne daidai. Allah, mu bayinka ne da ‘ya’ya da iyaye da maza, duka mu bayinka ne, kakan bayar kuma kai kake ɗauka dama ajiya ka bamu. Muna maka godiya domin ni'imomi da ya mana daban-daban, kuma ya halicce mu daga cikin musulmai, ya ba mana imaninmu da cewa mu ma a nan da muke nan, kowa in lokacinsa ta yi ba za a ƙara masa ko da dafti ɗaya ba. Don haka da mu da su, sai dai wani kwanakinsa ya karriga na wani, wani a jinkirta masa, wani kuma a gaggauta masa, wanda bai fito ba ma a cikin mahaifiyarsa akan ɗauke shi. To muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu cikin bayi mummunai salihai waɗanda za su ci wannan jarabawa. Ubangiji Allah ya sa sanadiyar shigan aljanna iyayensu kenan. Allah Ubangiji ya bada hakuri, ya bada juriya, waɗanda ba su da lafiya, Allah Ubangiji ya ba su lafiya.
4: Wani gidan gwamnan jiha Dr. Aisha Bala Muhammad lokacin da ta ziyarci iyalan sanata Baba Tela don gabatar da ta'aziyarta. Hajiya Umma Lili ita ce ta yi jawabin godiya a madadin iyalan gidan sanata Baba Tela. Ta yi addu'ar Allah ya saka wa Dr. Aisha Bala Muhammad da alkhairi dangane da ziyarar ta'aziyan. Daga nan ne sai Malama Fatima ta gabatar da addu'a ga mamatan.
6: Madadin iyalan muna miƙa godiya ga mai girma matar gwamnan Bauchi bisa ga ziyarar da ta kawo mana na jana'i abin taziyar wanda muka rasa.

0: Shirin gidan rediyon Bauchi muke gabatar da shirin Maji Magani. A cikin wannan shiri na yau,
1: siyasa ta aƙida a bayan ma mun yi shi na ba yadda yake a ƙasashe da suka ci gaba ba.
2: Lallai muna da ƴan takarar daban-daban kuma daga ɗan takarar shugaban kujerar ɗaruwar hukumar jama'ar har zuwa gundumomi, ma'ana kansiloli.

0: daidai wannan lokaci assalamu alaikum kuma sannan mu da arzikin sake saduwa duk wata kasa ta duniya tana da irin tsari na tafiyar da mulki wanda tsarin ka iya zama na demokradiya ko akasin haka dan cin manufofi irin na tafiyar da al'ummar da ake mulka kan tsarin da zai sa a sami annuntuwa tsakanin su da shugabannin nasu tsari irin na demokradiyar kasar mu Najeriya na ba da dama wa 'yan kasa damar zaɓe ko canza shugabanni daga lokaci zuwa lokaci ko da kuwa a farkon wa'adin shugabancin waɗanda aka zaɓa a ƙarƙashin mulki ne muddin ba su cika alƙawura da suka ɗauka wa 'yan kasa ba wanda hakan ya sa wasu 'yan siyasa ke siyasa irin ta aƙida don gudun shiga cikin rukuni 'yan siyasar daga nisan 'ya'yana sanin kowa ne duk wanda bai da aƙida to na shakka shugabanci ba nasa bane gani yadda aƙidar tsari irin na siyasar ƙasar nan ke neman zamo sabon abu ya sa shirin namu tuntuɓar masana harkoki irin na siyasa don tunasar da al'umma muhimmancin aƙida a siyasa wanda shirin namu ya samu zantawa da shi kan wannan maudu'i shine tsohon sanatan Bauchi ta Kudu kuma tsohon ɗan takarar gwamna a nan jihar Bauchi wato kuyambanan Bauchi Alhaji Adamu Ibrahim Gumba inda cikin dogon zantawarsa da wakilanmu ya fara ne da bayyana halin da ƙasar ta shiga bisa kaucewa siyasa irin ta aƙida har kuma ya taɓo wasu muhimman batutuwa kan tafiya irin ta siyasar da ake ciki a yau
1: alhamdulillahi mun shiga hali mawuyaci a Najeriya a wannan ƙarni siyasar mu a baya tana da tsafta amma yanzu mun shiga rudani siyasa ta aƙida a bayan ma mun yi shi amma ba yadda yake a ƙasashe da suka ci gaba ba to yanzu kuma ya fi muni siyasar aƙida muna ganin sa a ƙasashe kamar su Ingila da Amerika nan ne in ka kama jam'iyya guda baka bari shekara da shekaru kuma har ma gidanka yakan zama na jam'iyyar ne ka haifi 'ya'ya su girba su ci gaba da wannan jam'iyya to kuna da aƙida kenan a gidanku kun kama abu kun yadda da manufan wannan jam'iyya shikenan da kai da 'ya'yanka da jikokinka baka bari haka kuma a Amerika in ka lura waɗanda suke Republicans ba za ka taɓa gani a shekaru da yawa ɗan Republican ya canja sheƙa ya koma Democrat yana da wuya ko ɗan Democrat ya canja sheƙa ya koma Republican yana da wuya ko su koma ƙananan jam'iyyu na Amerika wadda ba sa tasiri yana da wuya to wannan shi ne siyasa ta aƙida manufar ɗan Democrat yana nan a bayyane kuma 'yan Democrat shi suke bi su suke ƙarfafawa su suke bayyanawa su suke tallatawa wa jama'a da sauran 'yan masu sha'awar shiga jam'iyya ba sa son da shiga ba sa duk abin da ya faru ko an kada su ne a zaɓe to sukan koma ne su shirya su yi sake ɗamara su sake komawa zaɓe na gaba a kan turbar wannan Democrat wanda shi ne ra'ayinsu wannan shi ne siyasa ta aƙida to amma mu a ƙasarmu ba haka yake ba na taɓa magana a dandalin majalisar dattawa a lokacin da aka zaɓi wani bawan Allah ya zo mu tantance shi ya zama minista Senator Ibrahim Shekaru na Kano da ya zo sai na masa tambaya na ce masa ranka ya daɗe me yasa mu 'yan siyasar Najeriya kullum akan wani abinda bai taka kara ya karya ba kayi abu rikici da jam'iyyarka to sai aka samu rashin fahimta ɗan ƙarami mai ka wanda ya kamata ka zauna ka gyara ka daidaita ko sulhunta ka zauna a jam'iyyanka kawai sai ka canja jam'iyyar ka koma wata jam'iyya yaushe za mu gina Najeriya da wannan irin siyasa a Amerika kuma wanda yake Democrat ba abin da zai dame shi duk ɓacin rai yana Democrat ba zai koma Republican ba aka ɗan Republican ba zai koma Democrat ba ta haka kuma in ka je Ingila za ka samu ɗan Labour haka ba za a ƙuntata masa ya bar jam'iyya ya koma Tory ba ko ba haka ba to lallai na masa tambaya mai zafi to amma ya Amsa jam tambayar yace ya Amsa ta sosai yace America da Ingila sun yi shekaru da yawa suna siyasa saboda haka su ma lokacin da suka fara suna wannan canje amma sun ginu sun yi kwari akan jam'iyyarsu na yanzu sun yi ƙarfi saboda haka ɗan jam'iyya ba su canja jam'iyya kamar yadda muke a nan yace ina fata mu in ma ai shekarunmu na demokradiyyan ba mu fi shekara 20 da wani abu ba tun daga 1999 ko ba haka ba saboda haka a kwana a tashi mu in ma za mu ƙarfafa jam'iyyunmu sai mu zauna kaga ba za mu rika canjawa daga wannan zuwa wannan ba yace ranka dadi kai bai hakuri lokaci na zuwa wanda za mu samu canji mai kyau to kaga ba da amsa mai kyau saboda haka ni ma ina da wannan tunani amma abinda muke da shi a yau shine kowa kawai aka taba shi sai ya tashi ya koma wata jam'iyya mutane gwamnonin mu suna jam'iyyar PDP a waye gari sun koma jam'iyyar APC me za su je su yi a can da a PDP ba su da ra'ayinta ne me yasa ba za su gina ta ba me yasa za su je wata jam'iyya wadda ba ta su ba to ba gwamnoni ba ma haka senatoci haka yanzu a nan jihar akwai mutane da yawa da sun rungumi APM to suna nan suna watsarwa suna komawa waɗansu jam'iyyu so saboda haka siyasar mu ba siyasar aqida bane bamu kai wurin ba tukuna wataƙila sai shekaru masu zuwa masu ma yawa don ban ga alaman canjin namu zai zo da wuri ba saboda muna da son zuciya da neman abin duniya su suka sa muke yawan tsalle-tsalle mu tsalle daga wannan jam'iyya mu koma wancan jam'iyya to wannan ba daidai bane yana da muhimmanci mu gino inda mai demokradiyya kuma ta kahu sosai da gindinta sai mu dauki tunda mun zabi demokradiyya irin ta Ingila da America to ya kamata mu tabbatar da mun gina jam'iyyunmu sun yi ƙarfi yadda ba za a rika tuma daga wannan jam'iyya a koma wancan jam'iyya ba lalle lokacin da na shiga siyasar ni kaina da na gama aikin gwamnati ban taba tunanin zan canja na koma wata jam'iyya ba ni dan PDP ne sautsa na ki koma kowane jam'iyya to amma ni na dawo tsalle kwadan nan da PDP ta samu matsala amma sai da PDP ta samu matsala na koma APM yanzu APM nake to kaga duk da cewa ina da aqidar PDP ban taba tunanin zan bar PDP ba amma dalili yasa na bar PDP na koma APM saboda PDP ta samu matsala yanzu a halin da ake ciki muna da PDP biyu akwai PDP bangaren wuce akwai PDP bangaren turaki to kaga ba dadi duk da cewa ina sha'awar PDP ba na son barinta to amma ya zama wajibi ya zama dole na barta na shiga wannan jam'iyya na APM to saboda haka galibi a wannan ƙarfi yan siyasan mu ba su da aqida ba su da manufa mai ƙarfi akan jam'iyyar su yanda za su tsaya su gina ta ko da za su fadi da su yadda su fadi a fadi da su su sake farfadowa su gina jam'iyyar saboda zabe na gaba to irin wannan muke so
2: sanata Adamu Ibrahim Gumba ku yambanan Bauchi cikin doguwar zantawar sa da wakilan kan yadda kasar ta samu kanta cikin kan rashin bin tsari irin na siyasar aqida ba nan hirar tamu ta tsaya ba a shirin mai zuwa zamu dora in hali ya samu daga batun fadakarwa kan siyasar aqida sai kuma shirin namu ya koma kan batun shirye-shiryen gudanar da zaben ƙarar hukumomi da ke tafi kamar yadda hukumar zabe ta ci gaba da jaddada cewar za ta gudanar da zaben ƙarar hukumomi a jiha ranar 17 ga watan Agusta in Allah ya kai mu kan hakan ne yasa mu ma a nan bangaren muka bi kufa wajen tuntuɓar jam'iyyun siyasa da ke da ofishinsu a nan jiha don jin irin shirye-shiryensu na tunkarar zaben na ƙararrawar hukumomi da ke tafe na baya-bayan nan da shirin siyasar gidan rediyon Bauchi ya tuntuɓa shine shugaban jam'iyyar ADC a matakin karamar hukumar jama'are Alhaji Garba Magi don jin irin nasu shirye-shiryen na tunkarar zaben na ƙararrawar hukumomi da ke tafe ina cikin zantawarsa da wakilanmu Alhaji Garba yace lallai shiri yayi nisa dan ganin sun cimma nasara dangane da zaben na kararin hukumomi
3: muna shirye-shirye wajen kare wannan zaɓe da mai zuwa kuma da izinin Allah za mu nasara abin da yasa na faɗa maka haka jam'iyyar ADC jam'iyya ce ita ce babbar jam'iyyar adawa a jihar Bauchi da ma ƙasa gaba ɗaya yanzu da haka muke gani jama'a kuma suna son jam'iyyar nan kuma jam'iyyar nan ta karɓi hannun jama'a da haka shi yasa muke da yaƙini idan muka zo aka zaɓe insha Allah wani nasara
4: to kawai yanzu wani irin shirye-shirye ne kuka yi don tabbatar da ganin cewa kun fitar da ɗan takara masu nagarta da ba su sa jam'iyyar ta ku ta yi nasara
3: to alhamdulillah shirye-shirye ya fara tafiya lallai muna da ƴan takarkaru daban-daban kuma daga ɗan takarar shugaban kujerar ƙaruwar hukumar jama'ar har zuwa gundumomi ma'ana kansiloli lallai muna nan muna ta ƙoƙarin tantancewa don mu har sun yi wa ma'an takara domin sun ga jam'iyyar mai tafiya ce sun ga jam'iyyar kuma tana da alamar nasara don haka jama'a suna direwa sai muna ƙoƙarin mu tantance insha Allah
4: ganin cewa ka ambata kuna da waɗanda suke bayyana sha'awarsu don tsayawa ita wannan jam'iyya a ainihin zaɓukan ƙananan hukumomin da ke tafi wani irin tsari ne kuke da shi don ganin kun daidaita ainihin sha'anin zaɓar ƴan takara ɗin da cikin gida don ganin haɗin kan jam'iyyar bai wargaje ba tun gabanin kaiwa ga zaɓen ƙananan hukumomin na gaba ɗaya
3: to alhamdulillah su yadda muke ƴan takararren mu mutane ne masu biyayya ga jam'iyya so ko da sun fito takara da yawa ɗin nan jama'iyya suka ba ma yanke musu hakunci abin da ya dace yadda ba za a samu maslaha tsakanin ƴan takararren don haka mu a jami'ar ADC shine da Allah za mu abin mu cikin tsafta domin mu cire ɗan takararren mu wanda ya sauke ce mu a ƙaramar hukuma da gudunmu gaba ɗaya
4: ganin cewa ana ganin wato za ku gudanar da wannan zaɓe ne tare da jam'iyyar da take da wato ta kafa gwamnati wani ƙwarin gwiwa kuke da shi ganin cewa wannan ba zai sa ku yi sanyi ba don ganin kun fito kun shiga wannan zaɓe ka'in da bai
3: to gaskiya magana ɗan jarida ta yi tambaya wacce kuma zai iya ba ta amsa a kai na farko kamar yadda na ƙara faɗa maka mu ne jam'iyyar adawa ta ɗaya a jihar Bauchi kuma mu muke da majority mutane a jihar Bauchi kuma yanzu mutanen jihar Bauchi da ma Najeriya gaba ɗaya sun zuba ido su ga abin da jam'iyyar nan ta za ta yi kuma suna goyon bayan jam'iyyar nan don haka ina nuna maka ɗan jarida mu ɗan jam'iyyar ADC mutane ne masu biyayya masu ɗa'a masu haƙuri masu kuma kusanci da al'umma da haka mutanen jihar Bauchi da ma jama'ar local government gaskiya suna ba mu goyon baya kuma za mu iya cewa musu kitse a wuce insha Allah
4: ta wace fuska ne kake ganin ƴaƴan wannan jam'iyyar za su haɗa ƙarfi da ƙarfi don tabbatar da haɗin kansu wajen fito da wato ƴan takarar da za su tsaya mata
3: sannan shugabannin jam'iyyar ADC mutane ne masu tunani da nutsuwa da hankali da ne da amin ga su ga Allah don idan ka zo a muna da 'yan takarar sun kai mutum hudu da suke neman takarar ciyar maimila da zama a yanzu haka to a cikinsu muka musu tunani ya ya kamata a su yi wajen dare cikinsu sai suka ce sun amince ko amince cewar idan lokaci ya yi muka zo muka zanna jama'iyya shugabannin jama'iyya suna biyayya gare su don haka duk hakuncin suka cire musu duk wanda suka cire musu za su taru su yi domin uwansu ko ubansu da
4: a nan gaba ko shugabannin jam'iyya za ku ainihin fito da ɗaya daga cikin waɗannan ƴan takarkari da ka faɗa yanzu gabanin gudanar da zaɓen da ke tafi
3: sosai sosai sosai ba ma tare da ɓata lokaci ba nan da ɗan wani lokaci ɗan jarida da kaina zan kira ka mu zanna in sanar da kai ga halin da ake ciki ga halin da ake ciki cike da Allah
4: wanne abubuwa za ku yi la'akari da su wajen fito da ɗaya daga cikin waɗannan da ka aiwana
3: to mun san muhimmancin mutane mun san kuma mutum wadda ya kusanci da mutane sannan kuma mu kuma jam'iyyar mu jam'iyya ce ta al'umma al'umma suna son jam'iyyar nan ya kamata mu in mun ta cewa mu turo musu mutumin da gitsancanta yake ta fasattin tafiya da al'umma
2: Allahji Garba Magi shugaban jam'iyyar ADC a matakin karamar hukumar jama'ar ke karin haske kan batun zaɓe na ƙananan hukumomi da ke tafe ranar 17 ga watan Agusta daga batun zaɓen ƙananan hukumomi sai shirin namu ya nausa mazaɓar majalisar tarayya na jama'ar ITAS inda wata ƙungiyar da ake wa laƙabi da suna G6 Bangat mai rajin nuna goyon baya kan tafiyar siyasar ƴar takarar majalisar wakilai na mazabar jama'ar ITAS Hajiya Hajara Gidado karkashin jam'iyyar APM suka ziyarce mu. Mukarraban kungiyar sun ziyarci karamar tashar BRC FM na jama'ar da nuna goyon bayan su ga ƴar takarar majalisar wakilai na mazabar jama'ar ITAS. Wanda ya fara bayyana makasudin ziyarar tasu shine Malam Isiyaku Adamu, jami'in hulɗa da jama'a na kungiyar.
5: To yau mun yi zama a kungiyar ta GCS Banga, muka shiru muka yi muka tattauna muka ba wanda ya kamata mu ɗauko mu nuna jama'a ita wadda da wuce ita ce ƴar takarar ta majalisar tarayya ta jama'ar ITAS Kaduna. Wato ina magana akan Honorable Hajara Jibiri Gidado. Mun zo ne a kanta don mu haskaka mutane saboda ingancinta, nagartarta, da kuma yadda tarihinta ya wanzu a fagen siyasa saboda ayyuka da ta yi na alƙairai tun kama daga lokacin da take a matsayin makomishina na shekara huɗu da ko shekara biyar ma zan ce, da ko lokacin da ta yi a matsayin shugaban ƙaramar hukumar ITAS Gadau. Gaskiyar magana ta yi ayyuka sosai da sosai na cigaba, shi yasa muka ya dace ba wanda ya kamata mu zo mu ɗauke ta hannu biyu mu nuna jama'a tare da haskakawa jama'a wace ce ita Hajara da kuma manufofinta da kuma ayyukan alkhairan da ta yi a baya. Domin Bahaushe ya ce ku yaba kyauta tukuici, wani lokaci ta nuna ta yi mana kyautar amma saboda abin da ta yi wa makwantar mu na kyauta shi yasa ya gani an ya yi kyauci ta nuna mu zo domin mu tallata ta mu nuna jama'a ita mu faɗa ta jama'a manufofinta tare kuma da alkhairan da yake tattare da ita. Na farko a matsayinta na shugaban ƙaramar hukumar ITAS Gadau ta yi ayyuka barkatai a ko'ina ta iya cewa ƙaramar hukumar ITAS Gadau za ta ta da ayyukan Honorable Hajara Jibrin Gidado. Na farko, na biyu ko lokacin da take komishina na mata a jihar Bauchi a tsawon wani lokacin wallahi a dubu ki ba wanda bai san Hajara ba, saboda kuma nagartattu ne da inganci da ta yi aiki tukuru ta yi amfani da damarta. Allah ya taimake ta ko har ta kawo wannan mataki, shi ya saka muka zo domin yi wa mutane masu sauraro bayani akan wace ce.
2: Malam Isiyaku Adamu bayan sa ne kuma sai sakataren kungiyar Hafiz Ibrahim Mabayi ya karfafa bayanan jami'in hulɗa da jama'a na kungiyar.
6: Duba da abubuwan da suka faru a baya da suka gabata, misali 'yan majalisun da suka riƙe zama da ita zuwa yanzu da kuma inda muka dusa, shi yasa muka ga aske 'yan takarar da Allah ya kaddara suka samu tikit takara a wannan karan kusan babu wanda ya kai cancanta. Domin kuwa in ka ɗauka ta ɓangaren matasa wanda mu su muka fi bawa ƙarfi, su ne muke so mu ga an taimake su saboda al'ummar mu ta tsaya da ƙafarta su gyaru, domin wanda ya taimaki matasa da mata to ya taimaki al'umma. To in ka duba daga zuwan ta shugaban hukuma zuwa yau, iya ma suna da ta raba domin dogaro da kai da al'amuran da ta yi wa matasa ya kai ma suna wajen 40. Wanda a jihar Bauchin nan shamumin da suka yi irin wannan aiki yan kaɗan ne. To kaga ai ta nuna mana cewa in ta samu damar da ta fita shama in Allah da romon demokaradiyyar da za a samu a yankin ya fi wannan. Duda dai tana da ƙalubale ana ganin mace kuma muna yanki ne da dominant ɗinmu duka musulmai ne, ana ganin kamar bai kamata ba a bata wannan matsayi har wasu ma suna ta jayayya. To amma ita ai shari'ar musulunci a basai mai sauƙi, wanda ya fahimce ta ya fahimce ta. So islamically in ka ɗauka za ka ga babu inda aka ce ba za a iya tura mace a matsayin wakiliya ba, shugabanci aka ce. To kaga yake da mu muna da hujjar da insha Allah muka fito kuma da karkata ita GCS Banga ta tabbatar cewa mu a yanzu wanda muka sa a gaba ne hidima ta Honorable Hajara Jibrin Gidado. Kuma kamar yadda muka bada gudunmawa an canza ban cikin ikon Allah mutanen mu suka amsa, yanzu ma sun amsa, mun yi meeting da su mun tattauna kuma mun deliberating, mutane sun yarda cewa za mu hidimar Hajara. Don haka muka shigo mu faɗa wa al'umma cewa mu mun karɓi hidimar nan 100% kuma mun shirya za mu yi duba da irin alkhairan da ta yi tun tana komishina da kuma chairman da kuma wanda muke sare. To duba da waɗannan ayyuka na alkhairi da ta yi, shi yasa mu a kungiyance muka zo ƙarshe muka tattauna muka kuma yanke hukuncin cewa insha Allah wacce za mu zo ba gudunmawa a wannan hidima ita ce Honorable Hajara Jibrin Gidado, kungiyar ITAS a jam'iyyar APM mai alamar rogo.
2: Malam Hafiz Ibrahim Mabayi ke ƙarin haske kan nuna goyon bayan su ga tafiyar siyasar Hajara Gidado, ƴar takarar majalisar tarayya na mazabar jama'ar ITAS karkashin jam'iyyar APM. Daga ɓangaren siyasar ƙungiyoyi kuwa, sakataren DCC Ekwa Bauchi Rabar Nuhu Ibrahim Ubale ne mai wakiltar ɓangaren Ekwa na Kan a jihar Bauchi ya ziyarce mu domin bayyana irin abin da ke tafiya dangane da zaɓe da ƙungiyar ta so gudanarwa tun kimanin watanni uku, amma wasu dalilai suka hana gudanar da zaɓen. kan haka ne yasa shi ziyartar don bayyana wasu muhimman batutuwa kan gudanar da zakukan nasu a matakai daban-daban.
7: Abin da yake tafe da ni a gidan radio nan shine akwai waɗansu batutuwa da suka taso ba wata uku baya game da zaben kan na jihar Bauchi. So akwai cece kuce da yawa wanda mun ga ya kamata mu fito domin mu bada haske akan abubuwan da suka gabata a lokacin da kuma abubuwan da ake ciki game da zaben kan wanda aka soyi kuma bai yiwu ba kusan wata uku baya da suka wuce. Shi zaben kan zabe ne na Ikkilisiyar Yesu Almasihu wanda masu bi sukan haɗu domin zaben shugabanni waɗanda za su jagorance su a kowane matakai a ƙasa baki ɗaya da jiha-jiha. So zabe a jihar Bauchi sama da shekara 20 akwai yanda ake gudanar da zaɓuɓɓuka da yake zaɓuɓɓuka na masu bi ne kuma abin da ya shafi addini ne, kuma ana gudanar da waɗannan zaɓuɓɓuka sama da shekaru ba wanda ya taɓa jin wani cece kuce game da zaben kan sai a wannan karo da zaben bai yiwu ba. Kuma akwai dalilai da yawa da suka sa aka samu cece kuce a wannan zabe har zabe bai yiwu ba. Mun ji su masu roko da aka nada suna kiran zaben inconclusive. To a tsarin Ikkilisiyar Yesu Almasihu da zaɓuɓɓuka da muke yi ba wani abin da ake ce ma inconclusive, muddin an shirya za a yi shi akan gaskiya, za a yi shi akan tsari na matsayin mu na masu bi, bai kamata a ce a zaben Kirista an sami inconclusive ba.
8: Kana ganin zabe ko shirin zaben da aka so a gudanar da ba a bi tsarin bane, shi yasa zaben har ya kai na wanda aka zabi masu riko na tsawon wata uku, kuma gashi wata uku ma ya zo dab da cikawa. Tsarin kuna gani da wanda aka dauka ba a dauko shi bisa ka'ida bane ko yaya?
7: To shi kamar yadda muka faɗa akwai kundin tsarin dokoki na kan na ƙasa, sannan kuma kowace jiha akwai tsarin da take bi saboda yanayinta kamar yadda muke cewa peculiarity, wanda kowane jiha kaje zaka je ka samu yanayin mutanen da tsarinsu da al'adunsu da kuma waɗanda suka fi yawa da waɗanda ba su fi yawa ba. So a kan ma ba a bambanta haka ba, kowane jiha tana da yanda take gudanar da nata tsarin tafiyar. Wato jihar Bauchi tana da nata tsarin kamar yadda na faɗa, muna da document shekaran 2005 kusan shekara 21 wannan document ake bi in an zo zabe. Akwai ikkilisiyoyi guda biyu ko kuma bangaren kristoci kashi biyu da ake ce ma Ekwa da kuma sashin Tekan. A matakin kasa suna hada wuri ɗaya ne, amma a mataki na jihar Bauchi da shike su ne suka hada kusan kashi 80 ko na masu bi da ke jihar Bauchi. So wannan tsari tunda su ne suke da yawa ya ba su damar in an zo zabe kowane bangare biyu din nan zai fitar da wakilai masu kada ƙuri'a saboda yawansu da kuma ɗan ƙasa da suka yawa a cikin wayannan ikkilisiyoyi. To wannan tsarin ne bana kwatsam da aka zo zabe sai aka yi mana barazanan cewa ba za a bi shi ba, kuma ba za a kula da yawan ƴan ƙasa da suke a cikin wayannan ikkilisiyoyi ba. Saboda haka a maimakon su kawo wakilai 10-10 yanda aka saba shekaru 20 da suka wuce, aka ce za su kawo wakilai 5-5, sai aka ɗauko waɗansu ɓangarori kuma na ikkilisiyoyin da duka membobinsu a jihar Bauchi ba su kai 200 ba, sai aka ce su za su kawo 10-10. To shine sai wannan ikkilisiyoyi guda biyu Ekwa da Tekan suka ce a'a ba a yi adalci ba. So sai suka ki shiga zaben, wanda kuma zaben bai yiwu ba saboda dalilin kin shigansu, don ba su shiga ma ɗakin da ake ikkilisiyar Bishara Baptist da ake zaben ma Ekwa Tekan ba su shiga ciki ba. So shi yasa zaben bai yiwu ba saboda kananan hukumomi sun ce dole sai an bi tsarin da aka saba bi a jihar Bauchi. So dalilin da yasa zabe bai yiwu ba kenan.
8: Yaya kuka ji an taɓa yin haka a cikin wannan tsari na zabe din, kawai a zo a kawo muku cewa ga candidates wanda za a zabe su kawai a kowane kujera mutum daya, an taɓa yin wannan ko daga wannan shekarar ne kuka so ko kuke jin wannan?
7: To gaskiya a bisa tsarin zaben kan a jihar Bauchi ba a taɓa yin wannan ba. Mun san ƙuri'a ake jefawa saboda mu ikkilisiya ce ta Yesu Almasihu, inda ya kamata a samu gaskiya a wurinmu. Akan zo ne a yi ta keke da keke, a jefa ƙuri'a, a kirga jama'a, a kada ƙuri'a, a kuma tantance ƙuri'u, a ga wanda ya fi yawan ƙuri'u sai a ce shi ne ya ci zabe. To amma wannan karon da yake an yi niyyar a yi wani abin da ya saba ma tsarin Ikkilisiyar Yesu Almasihu, sai aka zo aka rubuta sunan mutane, muna nan da paper din an riga an yi typing din sunan mutane, an ba su matsayi kowa da matsayin da aka bashi, su ne aka zo a sanar da su a matsayin shugabanni, wato kamar nadi aka zo yi ba zabe ba. Wanda kuma wannan ba tsarin zaben da muka saba gani bane, kuma mu ba a gaya mana shine za zaben da za a yi ba yana ɗaya daga abin da shugabannin kan na kananan hukumomi suka yi tsayayya da shi suka ce su ba su yarda a yi wannan rashin gaskiya da sunan ikkilisiya da su ba suka ce ba za a yi zabe ba.
2: Rabaran Nuhu Ibrahim Ubale, sakataren DCC Yakwa Bauchi na kan ke ƙarin haske kan ɗin takaddara da ta taso a lokacin zaben shugabancin kungiyar ba a nan hirar tamu ta tsaya ba. A shirinmu mai zuwa za mu ɗora in hali ya samu daga batun siyasar jiha, sai kuma shirin namu ya dubi da siyasar ƙasashen duniya, inda wakiliyarmu Jamila Alhassan ta haɗa mana wani rahoto da ya ƙunshi sharhin siyasar ƙasashen duniya.
9: Shugaban ƙasar Turkiya Tayyip Erdogan yayin ganawarsa da shugaban ƙasar Libya Joseph a Istanbul ya ce zai kasance mai amfani ɗaukan matakan da za su taimaka wajen bunƙasa cinikayya a tsakanin ƙasashen biyu. Za mu yi aiki don ƙarfafa haɗin gwiwa a fannoni kamar masana'antar tsaro da ilimi da sufuri, ya kuma taya shugaba murnar samun kujeran wucin gadi da ƙasar Libya ta samu a kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya. A wani labarin kuma an kama mutane da ke da hannu a hare-haren bam yayin ziyarar Macron a Syria. Hukumomin Syria sun sanar da nasarar kama wasu mutane da ke da hannu a hare-haren yayin ziyarar shugaban Faransa Emmanuel Macron a Syria. Harin na bom na zuwa wani lokaci da shugaban Faransa Emmanuel Macron ke ziyara ƙasar ta Syria a ranar Talata. Ministan harkokin cikin gida Anas a shafinsa na X yana mai cewa ɗan ƙungiyar da ke da alhakin hare-haren ta'addanci da aka kai a Damascus kwanaki biyu da suka gabata sun shiga hannu. Haka zalika, a wani labarin da RIF ta rawaito, masarautar Qatar ta sanar da mutuwar tsohon shugaban ƙasar Sheikh Hamad bin Khalifa, wanda ya mulki Qatar daga shekara ta 1995 zuwa shekara ta 2013 kafin ya yi murabus da kuma baiwa ɗansa damar ɗarewa kan mulki. Tsohon shugaban ƙasar wanda ya hamɓarar da mahaifinsa Sheikh Khalifa a juyin mulkin da ba a zubar da jini ba a fadarsa a shekarar 1995 ya gaji sarauta da kusan babu komai a cikinta, wadda ya mayar da ita babbar mai taka rawa a duniya. A cikin 'yan shekaru kalilan ya samu nasarar kai wannan ƙaramar ƙasa a ƙololuwa na fannonin ci gaba da tattalin arziki.
2: An gaida Jamila Alhassan da sharhin siyasar ƙasashen duniya. Kuma da hakan ne shirin na yau ya zo ƙarshe. A madadin wanda suka taimaka shirin ya kammala, Mujahid Bala Musa da sauran abokan aiki, ni Abdulrahman Umar Udubo da na ja ragamar shirin ke mana fatan alkhairi.
10: Kimadala an saurari wato mimicin shirin nan na majima gani daga nan biyar situ mita 94.6 sai kuma idan Allah ya kamu da misalin karfe 9 na daren yau za a je mu dauke da sabon shirin na maji magani. To da wannan shirin ma muka kawo wato karshen zangon mu na farko na zangon Turanci wato Morning Express. Daidai wannan lokaci kuma za mu marabce kai mai sauraro a zangon mu na farko na Hausa wato gari ya waye. Listener, with that repeat edition of Maji Magani, we've come to the end of the first English segment, Morning Express. And at this juncture, we'll be stepping into the first Hausa segment for the morning, which is going to be Gariyawai. Stay put.

mai sauraro barkanmu da saduwa da kai a daidai wannan lokacin muna fatan kowa ya tashi lafiya yau take talata 14 ga watan 7 shekara ta 2026 to a cikin zungun muna garyawa yau muna nan dauke da shirye-shirye kamar haka shirin muna farko shirin nan na mutum da al'adarsa zai fito da misalin karfe 9 da minti 3 sai kuma zamu kawo muku tafsirin alkurani mai girma tare da Sheikh Fatishi Dahir Rubauci da misalin karfe 9:30 shirin zaben safi na nan tafi da misalin karfe 10 sai kuma da misalin karfe 10:30 zamu kawo muku labaran wasanni tare da Imran Yakubu Galaji da kuma Abdul MP3 shade a lokacin da zamu sara ku da dakin wasu labaru inda za a saurari wato labaran duniya cikin harshen turanci wato world news akwai shirin nan na daily nation kwaya ta misalin karfe 11:15 wanda zai dau lokacin mu zuwa karfe 11:30 to kadan daga cikin shirin da za su zo muku kenan yayin gabatar da shirin a wannan safin talata a cikin zango mu nan na garyawa da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da BRC tuwa kan mita 94.6 to yanzu a gumana cewa karfe 9:04 kanan shirin mu na farko wato shirin nan na mutum da al'adarsa

0: Shirin Radio BRC Bauchi don tattara tsarin al'adun kabilu. Shirin mutum da al'adarsa yana waiwayar kan asalin kabila yadda take gudanar da bikin nadin sarauta, neman aure, suna da kaciya, bikin mutuwa da sauran bukukuwa. A makon da ya gabata an je da ake zaben sarauta da bikin sarautar a kabilar Barawa tare da Alhaji Rawal Baraza da Tijo dan shekaru 72 da haihuwa da ya samu tarihi daga kakanninsa, inda a yau za mu daura kan abubuwan da ake yi a wajen nadin sarauta bayan sarki ya shafa wani sinadarin jarumta a al'adar Barawa da ake kira da koya tsawon kwanaki 7 kafin yi wanka.
1: A yin aka gama wannan abin zai fito zai yi ado na sarauta, sannan kuma shine za a yi yanka, a yi tafi-tafi, a ci gaba, a yi ta kaɗe-kaɗe, a yi hidima irin yadda ake yin hidiman abin nan wanda aka bashi sarauta, a wuni ana yin wayannan kaɗe-kaɗe, shi kenan sai ya shiga fada.
2: A lokacin ya zama sarki.
1: Ya zama sarki.
3: Bayan ya yi mulki sai aka ce watakila ta Allah ta kasance da shi ya bar duniya. Saurin gidajen haka wannan tsarin da aka yi don nema shi ma haka za a yi ko kuma.
1: A lokacin kafin zuwan Musulunci duk wanda ya aka samu ya shiga haka shi ma zai fi. Don shi wannan din in ya zo kamar lokacin da ya zo a lokacin ya zo kamar Allah ya ɗauki ransa. To, akan zo a ajiye shi gawan. A zo a jingina shi ko a kan kujera a masa ado da su rawaninsa da komai da komai nasa, a zo a masa ado. A zo a yi mubara'a.
3: In ya mutu?
1: Eh, gawan za a zo a yi ajiye haka. A zuwa sa masa addu'a komai da komai kamar in ga ya mutu ga kashi gari sai an yi wannan hukukuwan tukuna, a zuwa masa bankwana, a zuwa na ta kaɗe-kaɗe ana ta irin na gargajiya na da kafin a ja fis na shi.
2: To, babu yaya ake gudanar da wannan biso na shi?
1: A biso babu wasu abubuwa ta biso na da dai. Tolon kasa ne dai a sa mutum a tura masa kasa a kayi. Don gaskiya na daɗin babu wani cewa a sa itace ko a sa ko kasko ko a sa dutse a ya ka toni kasa da ya zurfi shi kenan. Ta koyo na ya fuskanta za a sa shi tun da lokacin babu wani addini ko na Musulunci da ya baibai wuri ko a ce irin na Kiristoci.
2: To, akwai wani alamun da ake sawa ne a gane cewa lalle wannan wajen sarki aka bis ne a wajen?
1: Eh, yanzu kamar yadda aka yi na marigayi kakana da na tashi na samu. Shi an kewaye gun kowane shekara a lokacin in ka zo sai a sa yashi a kan kabarin a sabunta shi. Sun sa shi sun yadda yake a bayani aka zo ce ga kabarin sarki, to sai a sa yashi abin. Yawanci jikoki ne suka yi wannan abin har su yi ta kwasa ma ana zubar da gyada ana tsina ana ci a gyara kabarin.
2: To, shi ne ne hikiman yin wannan zubar da gyada ana yi ko ana yi don ana tuna shi ne?
1: Ana tuna shi, jikoki kuma suna farin ciki don zuwa lokacin da suke su kamar suna ganin ga kakansu nan suna kan kabarinsa, suna farin ciki ga sunan abin da a kan kabarin kakansu. Kuma za ka ga har hau tun da yake ba fadawa zai yi ba su sa yashi su hau kai suna tafi wannan hikimomin su.
3: Yara suna ta wasa?
1: Eh, hikokin suna ta wasa kai.
3: Idan muka komo batun yadda ake sa mutum a rumfa ya kwana 7 kuma ga namun daji ga sauransu ne, sai aka samu aka san cewa watakila wannan mutumin ya silale ya gudu a matsayin kuma shugaba me zai biyo ba
4: bisa ga tarihi kuma yanda iyayenmu suka kaya mana akwai wanda aka taba sa shi to dama mutum yakan zauna kamar wanda yake da kota kware da baka a ciki dai kawai hakan nan yana da shi amma duk wannan abubuwan sai aka ce shi wancan din kamar ko irin na rikita ne hakan nan sai muzuru ta zo ta shiga sai ko ya harbe ta shi aka cire shi bai ci jaraba ba sai aka cire shi aka ce to wannan ya zama sarkin dawa sai aka cire shi sai aka zabe kuma aka sa wani shi wancan shi kenan an gama da shi babu maganin sarauta kan shi
3: sirrin sarautar dawa
4: an ce sarkin dawa shi kenan tunda yayi harbi bin da shi kawai bai ci wannan jaraba ba
3: to ma'ana ko da abu da zai cutar da kai babu batun ka harbe shi ko wani abu ko ne
4: ai sai ka san yanda ta kai yanda yake da cutarwa tunda yake abun ba wani ajeji bane kusa a kofar gidan ne yawanci ma ba irin wayannan abubuwan kamar mun yi ko wani abu duk wasu abubuwa na tsorakarwa ba sa ma kusanta wuraren
3: to bayan sauran ka taɓo batun mutuwa me bambanta yadda ake bukukuwan mutuwar sauran al'umman gari a can a tarihi ta shi wanda yake shugaba ne ko sarki
4: a nan shugaba shi kamar yadda na faɗa ya kaga an keɓe wurinsa har ana zuwa ana ziyara ana kyautatawa amma kamar na mutanen gari yawancin bison ma mutum aka yi rasuwa a cikin gidansa zai biso ba wai ana da wani makabarta na daban ba yawanci a cikin gidaje ake ta yi ba wani makabarta daban ba da babu wasu makabartu da za ce an keɓe gashi da na faɗin kafin zuwan musulunci a wuraren mu
3: na'am baba to wannan batun yanayin zaɓen shugabanci kenan da ka haɗa mana da kuma batun yadda ake gudanar da bukukuwa na mutuwa sai dai babu mun so a cikin wannan batun yadda bukin sarautan a lissafa mana kaɗan daga irin kalar abincin da ake ci ko irin ruwan da ake amfani da shi da sauransu wajen bukukuwa
4: abinci yawancinsu dai ana yanka dabbobi wanda za a yi miya da shi kamar awaki ko tumaki da kashi ana yanka amfani da su sannan kuma kamar ruwan sha yawanci a lokacin aka yi abu da abubuwa biyu akwai giya akwai kunu wanda suke za su sha kunu su sha wanda za su sha giya kuma su sha sai ake amfani da su
3: to mu dawo batun aure a al'adam Barawa daya tsarin nema na auren yake har akai ga aure
4: magana aure kamar yadda ka faɗa idan mutum ya ga yarinya yana so to ba wani maganar cewa sai ya je ga iyaye ko wasu abubuwan za su fara tattaunawa da ita to ya ka fara tattaunawa da ita suka samu fahimta to lokacin da za a yi auren ma iyayen ma ba san me za su yi ba za su bi dare ne da ya ɗauki matar sai tafi sai da safe to sai a yi alatin a fadakar don wani lokaci akwai irin wanda ake ce town crier wanda amma dai mutum ne zai zo yawwa mutum ne zai zo gidan ya zo da safe sai ya sanar cewa gashi wannan gida an yi aure to sai kira kamar sa'o'in shi wannan da ya auren da wani da wani da wani ku zo gidan wani ku zo ku sha kunu to an nuna cewa akwai an yi aure a gidan to idan aka yi sati su iyayen matan za su zo su tafi da ita keda bayan sati in aka samu abubuwan don da aka abin bayan an sanarwa din nan shi zai je ya fada musu cewa lalle wannan yarinyar tana gidan sa shi ya aure ta
3: shi saurayin kenan
4: eh ko shi ko iyayen su zasu sanar ma wancin gidan to su bayan sati za su zo sai su mayar da ita gida

0: shine za su ga ma mijin sai ya samu a samu yawanci da kan samu akuya daura aje da shi gidan iyaye gishiri kuma sai a babbake shi sai a yi shi kamar yanda za ka ga block block na simintin nan to akan saka shi a gasa shi sai ta dauko a bana da aje da shi to yan wanda suke da kokare ne har giya ma za a yi a kai gidan iyayen to akai wajen gidan iyayen kuma a je shaidar da abubuwan da ake ciki to in aka je kuma to shi ne kuma za a sake sai ta tawo gidan miji kuma an gama wayannan bukukuwan kenan
1: an ba su in kika wayannan kayan shi kenan sai karkumar
0: da matarka dawa daga auren ta ba wani sadaki ba komai an zuwa yin sati ɗaya sati gidanka shi kenan ta koma can sai a sake zuwa a je abin nan ɗin kuma iyayen sun ɗauko ta sun maya can ta je tare da shi ka gama wayannan duk abubuwan bukukuwan ka'idojin da ake so abin da suke so kai musu shi kan sai ka je ka dawo da matarka sai a ci gaba da zama
1: idan an samu kaje ka ɗauko yarinya watakila shi kuma damun wani ya ganta yana santa shi ma yana ƙoƙarin damun diji ya ɗauko ta to amma sai ka riga shi ɗauka ya me zai faru
0: in dai har ka riga ka ɗauka kan to shi dai sai dai ya haƙura don wanda aka yi ɗin shi ne akwai wanda in dai za ta koma hakan nan a gidansu wani lokaci kai miji in baka kula ba wancan yanda ka faɗa yake son ta ne in ya samu zarafi zai je zarar ta kuma ya gudu da ita
1: shi ma gidansu dai kai
0: yi kuma an launa don ba a shari'a da cewa an saci mata bani ko an saci babu shi shi ne abin da ake cewa ya zaga
1: shi ma na zuwa a je gidansa da ɗan
0: kuɗi ya yi wa abin nan duk in ke wanda ya ci karfi har ya iya kai gidansa ya je ta zauna can kaga ta nuna ta ba kai take so ba ta yi zabi shi ne zaga ya za ka ga yanzu mutum ya ɗauki matar mutum yana tafiya za a ce an yi kidnapping an sace domin da haka ake da ƙarfi ma wani lokaci akan yi yarinya ba ta so din in shi da abokansa suka je suka haɗu za su iya ɗaukanta da ƙarfi su tafi da ita gidansa yi ya ka shirya inda aka je aka zai wani lokaci ma ko a hanyar kasuwa ne inda har ta dare ta yi wasu abubuwa za su iya ɗauko ya rike ta da abokai su tafi da ita gidan masoyin so yanzu ne ake ce aka abin nan sai a ce an sace amma da haka a wurin ake yi
2: to wannan shi wannan gishiri da ka kai da su giya da ka samu ka haɗa ka kai wannan gida ko yana mazaunin kamar sadaki kenan a wancan
0: alama kamar sadaki kenan kamar sadaki kenan ba wani abu daban ba magana wani kuɗi wani an kai kuɗi ka babu shi wannan abubuwa a kai su a kai dawa a kai su gishirin na a kai abin nan duk ya yi giya ne a kai da sauransu
1: to me zai faru bayan watakila ka ɗau yarinya yarinya ba ta son ka koma an je an dawo da ita gida ana tunanin ka kawo waɗannan irin kaya su dawa su gishiri sai yarinya ta nuna watakila ba ta so kuma ba a samu wani ya zo ya ɗauke ta ba me zai faru a wannan lokaci
0: a inda har an riga an yi ta zauna da wannan miji ta san zai yi kamar kusan sati kafin a maishe ta ai saboda haka ko ta koma can gidan iyayen za su ce ta dawo gidan mijinta ba wani abu nan kuma an riga an yi yawai balle na da ba a yawan musayya da iyaye in dai an yi har ta zo ta zauna har ta yi satin nan ai kaga an samu saduwa an samu wasu abubuwan da ya kamata a tsakanin miji da mata
1: a lokacin babu wasu irin a ce to a yi taro a yi bukukuwa banda wani abinda ka kai gidansu babu wani biki da za a fito a yi don kai sabon aure sai dai iya abinda ka kai gidansu ko ya al'amari yake
0: bikin ne kawai ranar da za a zo a ɗauke ta koma da ita a haɗu da iyayenta su abin nan ɗin nan gidan a ɗan yi abin nan ɗan hidima a taro abin nan sai a yi rakiya kuma rakiyar ne akan yi da ɗan mutane da ɗan dawa wanda za su raka ta gidan iyayen natin da kayan nan da aka yi
1: da wannan kayayyaki
0: yawwa to shi ne kamar ɗan bikin kenan kai da yake da abubuwan nan ba mutane wai da yawa a yanar abubuwan nan ba shi ya sa ka ga yanzu kamar yadda yake kasance

0: sama an gudanar da ayyuka daban-daban na ingantawa a bangaren ki har da ashram wanda ya kunshi empower shar da daliban makarantun primary abinci bayar da tallafin kuɗi ga gidaje masu karamin karfi da kuma shirye-shiryen bada rancen kuɗi ga kananan ƴan kasuwa gwamnatin ta bayyana cewa waɗannan shirye-shiryen sun taimaka wajen rage tasirin talauci ga miliyoyin ƴan Najeriya yayin da masu suka ke cewa tasirin su bai kai yadda ake fata ba sai dai mulkin Buhari bai rasa manyan kalubale da cece-kuce ba a shekarar 2020 matasa a sassa daban-daban na kasar sun gudanar da zanga-zangar NSARS suna neman a rushe rundunar saboda zargin cin zarafin jama'a da take yi bayan rushe rundunar zanga-zangar ta ci gaba har ta kai ga rikicin da ya faru a Lekki Toll dake jihar Lagos lamarin da ya janyo muhawara da suka daga ciki da kasashen waje baya ga haka shugaban kasar ya shayin tafiye-tafiye zuwa kasar Burtaniya domin duba lafiyarsa musamman a wa'adinsa na farko rashin bayyana cikakken bayani kan yanayin lafiyarsa ya kasance abin tattaunawa a tsakanin ƴan Najeriya duk da haka ya ci gaba da gudanar da harkokin gwamnati har zuwa ƙarshen wa'adinsa a ranar 29 ga watan Mayu shekarar 2023 marigayi shugaba Muhammadu Buhari ya miƙa mulki ga shugaban ƙasa mai jiran gado wato Bola Ahmed Tinubu bayan kammala wa'adi biyu kamar yadda kundin tsarin mulkin Najeriya ya tanada har zuwa wannan lokaci shekaru 8 na mulkin farar hular marigayi Muhammadu Buhari suna ci gaba da kasancewa abin nazari da muhawara masu goyon bayansa suna nuna irin ayyukan da aka gudanar a fannonin gine-ginen ababen more rayuwa yaki da cin hanci da rashawa bunƙasa noma da shirye-shiryen tallafawa marasa karfi a gefe guda kuma masu suka suna nuni da matsalolin tsaro ƙalubalen tattalin arziki hauhawar farashin kayayyaki da kuma wasu batutuwan da suka shafi hakkin dan adam da ƴancin faɗin albarkacin baki duk da bambancin waɗannan ra'ayoyi babu shakka mulkin sa daga shekarar 2015 zuwa 2023 ya kasance ɗaya daga cikin muhimman lokuta da suka yi tasiri a tarihin siyasar Najeriya na wannan zamani
1: an gaida Kamaluddin Muhammadu bayan tabbatar da rasuwar marigayin shugaba Muhammadu Buhari a hukumance gwamnatin tarayya ta samar da tawaga ta musamman karkashin mataimakin shugaban kasa Kashim Shettima wadda aka ɗora mata alhakin dawo da gawarsa daga birnin London zuwa gida Najeriya sannan ta yi na ranar Talata 15 ga watan Yulin shekara ta 2025 a matsayin ranar da za a yi zahararsa a hukumance kan haka ne gidan rediyon Bauchi ya yanke shawarar tura wakilansa zuwa birnin Daura don bin diddigi tare da habarto ƴan lumana da suka shafi jahazar nasu wakana kuma Allah da ikonsa wakilan sun samu halartar jana'izar kuma sun yi ta aiko bayanan abubuwan da ke wakana a yayin jana'izar marigayi shugaba Muhammadu Buhari wadda ta samu halartar mashahuran mutane kama daga shugaba Bola Ahmed Tinubu da waɗansu gaggan mutane daga ƙasashen ƙetare gwamnoni ministoci tsofin gwamnoni manyan 'yan siyasa irin su tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar manyan jami'an tsaro manyan sarakuna jami'an diflomasiyya da sauran al'umma lamarin da ya sanya garin Daura ya zama ba masu katsinke kuma an gudanar da jana'izar ce da misalin karfe 6 saura na yamma a ranar 15 ga watan Yuni shekara ta 2025 din sai dai tun a safiyar talatar yayin da wakilanmu suka isa kofar gidan marigayin shugaba Muhammadu Buhari sun yi cicibis da waɗansu mutanen ƙauyen Dumurko asalin garin da aka haifi marigayin shugaba Muhammadu Buhari daga cikinsu akwai Sanusi Muktar wanda jika ne ga Buhari kuma a lokacin da wakilanmu suke tattaunawa da shi ga abin da ke cewa kamar haka
2: za mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda mun yi rashi rashi ba karamin rashi ba rashi na kakanmu kuma mu kaka yake aurenmu kuma uba kuma uban kasa kuma wannan rashi ne da aka yi wa Najeriya gaba daya ba wai mutum kadai ba kai ma za a iya magaisuwa saboda irin gudunmuwa da duka rayuwar shi ya ba da gudunmuwa ne akan kasa kuma haka bane ba to mu babu abin da za mu ce ga wannan rashi ga wannan uba namu kaka namu da muka yi sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma yayi abubuwan da tun kafin a haife mu suke baka sagudunmuwa, kuma mun a yanzu sai in lissafa maka abubuwa na alkhairi wanda ya kawo mana, wanda muna fatan waɗanda alhakin abin yake a kansu domin wannan kudurori da yin alkhairi, Ubangiji Allah ka ba su umarin kammala wannan ayyukan. Mu baba mu da shi sai dai mu ce abubuwan da yayi na alkhairi Ubangiji Allah ka sa mishi a cikin mizani shi.
3: Kamar da me za ka rika tuna shi?
2: Eh to na farko baba shi idan har mun ji gaida shi, na farko idan kai yaro ne za ka ji a ce maka kana makaranta, in ka ce me eh baba ina yi, to in Allah da zai ce maka ka kammala, idan ka ce ka kammala ka samu aiki zai ce ka rike gaskiya ka rike amana kuma ka kula da noma da kiwo, wannan abubuwa kullun yana gaya mana mu yara idan mun ji. Idan ma ka ce baka makaranta za ka ji a ce ah ya ake baka karatu, to a nan wurin zai bada wani wakili naka na wani wakili nashi yace wannan aje a sashi makaranta. To muna nan mun ga mutane da yawa wanda ya daga su sun zama wani abu, muna roƙon su kamar yanda ya daga su suka zama wani abu, to su ma su yi tunani akwai masu karamin karfi wanda su ma ya kamata su daga su yi koyi mai da shi, saboda shi kafin a samu kamar shi sai dai mu ce ba za a rasa ba, kuma haka bane ba, amma kafin a samu mai kamar shi mai son dangin shi abin babu musaltuwa, saboda baba akwai abubuwan da a yanzu wanda tun kafin a haife mu yake. Na farko idan azumi ya zo kuma da abinci wanda zai raba wa bayin Allah, wannan abubuwa ba za su musaltu ba. Idan aka ce maka babbar sallah ta zo ya ɗauki abin yanka ya ba mutane sadaka ta jaritu, ba za a musulta shi ba, hatta da sutura, hatta da rashin lafiya idan an je indi za a je a gaya mishi a ce wani yana fama da rashin lafiya, to in Allah ya yarda sai ya taimaka mishi.
3: Kenan gurguru fahimta waɗanda suka masa da ake cewa kuma bashi kyauta,
2: wannan duka ka san ita rayuwa idan baka zanna da mutum ba ko kuma ka binciki wanda yake tare da shi ba za ka iya mishi adalci ba, amma inda za ka zo ka zanna da wanda yake taimakon ka san akwai sadaka ta jaritu an ce ka yi kyauta da dama haguma bata sani ba, to shi duk abinda zai yi ne dan Allah, ka fahimce ni? Yanzu kaga kamar a yanzu kawai a zo a kawo mishi wani a ce mishi baba wannan baya da lafiya, zai ce a ɗauke shi a je a kai shi asibiti, kuma zai taimaka mishi zai yi baki iya kokarin shi, kuma idan har Allah ya baka lafiya ka dawo hallo zai taimaka maka. Last kyauta shi wanda ba zan manta ba, mai ɗaki na ta je aikin haji kuma shi ne ya biya mata, kaga ba zan manta da wannan rana ba, ina jin yau talata ko yau satin ta biyu da dawowa, kaga ni ba zan manta da yau satin ta biyu da dawowa, kuma ba ita kadai ba sun kai kusan mutum sha wanda ya biya, kuma karkace wai wasu masu ne a'a kawai zai diba, kuma kullun aikin kenan duk sallar duniya in dai aikin haji ya zo sai ya dauka sadaka tijarati ya biya wasu.
3: Ta fuskar mu'amala da mutane abinda shafi kamar hakuri ko juriya ya zaka bayyana tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari?
2: Ai shi baba na gaya maka duk abinda zai yi, wani abu ne wanda ba zai misaltu ba, amma baba mutum ne mai hakuri, mutum ne mai haƙuri, kuma mutum ne mai kawar da kai, kuma mutum ne wanda shi a rayuwar shi babu girman kai babu komai, nan zai fito zai nufi gidan gona ba kowane shugaban ƙasa bane ba zai iya yi, mota biyu za ka gani ɗaya ta escort ɗin shi a gaba, shi kuma wani lokacin shi ne a gaba ko kuma ka ga escort ɗin a baya, kuma wani lokacin za ka ga ma ya sake fiye sai yana ɗaga mutane hannu, kuma da idan ya fito daga nan masallaci da murkon za ka gani cikin talakawan shi komi ba ruwan shi, cikin masallaci zai zamna cikin jama'a ba abin da ya dame shi, don haka shi kwatankwacin baba mu a tarihi ne yanda muka taso, sai dai mu bayyana bakin abin da muka sani, amma irin abubuwa wanda ya yi ba za su taɓa musaltuwa ba.
3: A ƙarshe ka taɓa ganin ɓacin ransa?
2: Ito gaskiya shi baba wuri ɗaya ne yake da ɓacin rai a rayuwar shi, matuƙar baba ko ya sa ka ka yi abinda saɓanin abinda ya ce ka sa rihin gaskiya, to nan fa baba zai ɓata rai, kuma idan ya ɓata rai baya da kyau gaskiya, baya son rishin gaskiya a rayuwar shi.
3: Bayan su masu muktar sai wakilanmu suka je ta bakin malam Tasiru na unguwa Dumurko, inda shi ma cikin da nasa ya yi ƙarin haske
1: kan dabi'u da halayen shugaban Muhammadu Buhari.
4: Shugaban kasa janar Muhammadu Buhari mutum ne adali, mutum ne mai kwazo, mutum jama'a, ko mutum ne mai san yadda ya kamata da rayuwar jama'a. Kana ji ko? Shi dai wannan murgani Allah ya bashi daukaka duniya, muna tsammanin har lahira Allah ya bashi. Mutum ne safifi mai san addini yadda ya kamata, audari aurana duk anan kwakwafin nan babba da yaro ya san Muhammadu Jihar Buhari. Mutum ne sahi kuma Allah ya bashi, kuma a yau Allah ya riga ya amshi ran rai sauran muma, kuma ubangiji Allah gafarta mai, Allah ya sahi cikin aljanna, ubangiji Allah ya ni bayarsa ni tsakamu tsakanin da shi sai ji addu'a lokacin girmi na addu'a Allah gafarta mai.
3: Na ji ana kiran wani gari Dumurkon. To kamar Buhari na da alaka da wannan gari Dumurkon din, akwai kuma wace da alaka take?
4: Annan baban shi yake hayyarsa Muhammadu Baffale, kuma dan gari ya dan gida ne, kuma dan gida dan gari ne, kuma mu da shi iyaka ɗaya muke, kuma ana aka yi aka shekara hudu da so tsohon shi yana makaranta har abin da ya kai ya kai wannan mukami ne yanzu.
3: Kenan ya tashi maraici?
4: Ya tashi da maraici shekara hudu. Mai san baban shi bai da rasuwa, Allah ya daga shi ya daukaka shi kuma ya tsare shi, kaji abin da ke akwai a haka yake. Yawwa,
3: Muhammadu Buhari ya rike mukamai da yawa a kasar nan. To kamar ya za ka bayyana alaƙarsa da mutane, musamman ku mutanen Dumurkul, inda nan aka haifi mahaifinsa?
4: Yawwa, shi dai mutum ne babba da yaro da tsoho da yaro din nashi ne, ba ƙabilanci, kuma wallahi ko me yake koya baka a hannu. Kuma shi Muhammadu Buhari mutum ne mai kyautatawa rayuwar jama'a, ba nashi ba ma bari ma ya mushi. Kuma anan Muhammadu Buhari Allah ya sa gwarzo ne, kuma mai san tafiya da al'umma ne, kuma anan Allah ya ɗaukaka shi, kuma muna murna da rayuwar shi har ya gama lafiya. Bai kwari wani ba sai dai a kwari shi, bai kwari ba, bai ta kwara ba.
3: Dan fance ka baba, kamar yanda ake mai kirari mutum ne mai gaskiya, haka ne?
4: Mai gaskiya ne, mai gaskiya ne, tsakani ga Allah mai gaskiya ne, sai dai a kwari shi, an bai ta kwara zarra ba. Muhammadu Buhari ba, wallahi ko an lura bai ta kwara mutum ba. Yawwa,
3: ya za ka bayyana wannan rasuwa sa?
4: Ubangiji Allah gafarta mai, Allah sa kwanciya huta, Allah lini bayarsa, Allah kai shi da sa'a, mu ma Allah ubangiji ya sa mu je da sa'a, kuma ubangiji Allah amshi bakuncin shi na lahira.
1: Marwan Taso mai unguwa Dumurkul. Haka zalika, bayan kammala jinayar, wakilan gidan rediyon Bauchin sun ji tumakin jama'a, musamman na garin Daura da ma waɗansu baƙi da suka halarci jinayar. Da farko ga wata matashiya mai suna Na'ima.
5: Ina ta'aziyya ga mutanen Daura gabaki daya da kowa da kowa. Gaskiya mun ji rasuwannan sosai, kuma ta taɓa zukatan mu. Muna mai fatan Allah ji ɗanshi, Allah gafarta mai, Allah ya sa ya huta, Allah ya sa bakin wahala kenan.
3: Kamar kasancewar shi gaci matashiya, za a yi cewa kamar da me za ki iya duka tuna shi tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari?
5: Gaskiya akwai abubuwa da dama wanda ya mana a Daura, kamar tituna haka da ci gaba dai sosai, ya mana a Daura sosai, ya fiddo Daura, Allah dai ya ji ƙanshi, Allah ya gafarta mai.
1: Haka nan bayan Na'ima, gidan rediyon Bauchin ya yi cicibis da Malam Aliyu Sambo wakili tsohon kantoman kalmar hukumar Misau, wanda shi ma ya tattaki tun daga nan Bauchi zuwa birnin Daura don halartar jana'izar tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Shi ma ga yadda hirar ta kasance da shi bayan jana'izar.
6: Muhammadu Buhari an shaide shi kowa, ba wani maluki a ƙasar Najeriya nan da wanda bai shaide shi cewa shi ba farawa ba ne, ba ya kuma satan kuɗin gwamnati domin ya kyautata wa wani, ba ya kuma ɗaukan kuɗin hukuma domin ya kyautata wa wasu ko al'umma ko wasu mutane. A dalilin wannan ya sa dole ne kowa ya zai iya shaida cewa Muhammadu Buhari ya ba da gudunmawarsa a ƙasar nan, ya yi kuma iya abin da zai yi. Amma saboda tarnaƙin da ake fama da shi na hidimomin siyasa da hidimomin gwamnati, dole ne babu dama ka ga an samu cimma nasara kashi 100% abinda ake nema. Amma gudunmawar da ya bayar gaskiya abu ne wanda shike a fili kasan nan an gani daga kasan Ibo zuwa kasan Yarbawa zuwa kasan Arewa duka ya bada iya gudunmawar da zai yi abinda zan iya faɗa mai ƙarfi shine lokacin shugabancin shi ya zabi shugabanni da ministoci wanda suke yan Arewa da yan Kudu da kuma su yan kasan Ibo kuma sun iya bada gudunmawar su amma kuma su ne ya dora musu hakkin gudanarwa ba shi kadai ne zai iya wannan abu ba matsayin shugaban kasa kuma kowa wanda Allah ya ba shi wannan shugabanci na shugaban kasa da yake kai to fa wakilan shi da aminan shi da yan majalisu na reps da senatoci da kuma su ministoci da zaba suna da hakkin implementing din abin da shi shugaban kasa yace gashi abin da yake so ayi idan ba su yi ba wannan kuma hakki ya sauka kansa ya dora kansu ubangiji Allah ya ji kanshi Allah rahmshe shi mun zo mu shaida wannan abu kuma muna ta'aziya ga yan kasa gaba daya da gowan abin ya shafe shi
1: malama Ali Sambo wakili tsohon kantoron karamar hukumar Rosau a lokacin da wakilan mu suka tattauna da shi bayan janayizar marigayi tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari a turi na gaba za a ci gaban tattaunawar da sauran jama'a

Cia, am jalan jumatana.

I'm not going to be able to do it.

I'm not gonna lie.

saurari filinmu na zaben safi kenan wanda zai mai sauraro daga nan gidan rediyon Bauchi tare da fatan kun ji daɗin kasancewa da shirin. Karfe 10:30 halin yanzu lokaci da zamu sadaku da masu gabatar da filinmu na labarin wasanni tare da Imran Yakubu Galaji. A yi sauraro lafiya.

0: kasar Germany na kungiyar kwallon ƙafa ta Werder Bremen mai buga gaba mai suna Sporting Lisbon Lancashire inda yake wakilci kasar Ingila a gasan matasa, amma ya share rancensa ne a kungiyar kwallon ƙafa ta Oxford United dake kasar Ingila. Idan muka je ga sauran abubuwan da suke wakana, Barcelona babu sanin fa babu sabo ta bude ta ce da ta sayar da dan wasan ta nan Ferran Torres mai shekara 26 da haihuwa wanda yazo daga kungiyar kwallon kafa ta Barcelona. To amma kun san dalili da sanadi? To dalilin shine idan har ta bar shi a wannan kakan wasa mai zuwa ya fafata mata kai ko bai fafata mata wasa yana kungiyar, da ta biya zuzurutun kudi yau miliyan 7 ma kungiyar kwallon kafa ta Manchester City. Kai Barcelona ba ta san fitar kuɗi ba, ko dan ba ta da CC ne. To rayuwar masu sauraro dai zai fara shigowa a akwatin daukan sakon namu, yayin da kasar Ingila ta sha kashi a wani wasannin da ake fafatawa, sai kuma gasar Lantonis ɗan wasan nan mai suna Janik Sina shine nasarar lashe wannan gasa ta US Open na Wimbledon. Da dai sauran abubuwan da yake wakana a fagen wasanni daban-daban. Ku ci gaba da kasancewa tare da BRC2 FM mita 94.6 na zangon FM. Tare da ni Imrana Yakub Galaji. Manchester United ta ayyana cewa ta sai dan wasan na Andre Santos tare da Yuri Tielemans. Dukkansu bai soce kuɗi euro miliyan 80 ba. Yayin da daga bisani a baya-bayan na an samu su liyo 85 domin ta ɗauki ɗan wasan na Matheus Fernandes daga ƙungiyar da suka je relegation wato West Ham United. Shi ma Erik Borel Haaland ya ce ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Three Lions da ke ƙasar wato Ingila ta yi sa'a da ta samu Jude Bellingham. To wani labari da ake daɗe-daɗe za mu yi ya kuma gaba kun baya. Sanar wanda aka fitar da shi cewa dai an yanke hukunci an ba ma kungiyar kwallon kafa ta kasar Teranga Lions nasara, ba haka ba ne, bogi ne wannan labari, ba ta tabbata ba wanda an karyata ta. Abokin aiki Abdulrahman Salisu Garavil MP3 dai ya tsokaci akan wasu abubuwa da suke wakana a fagen wasanni. Abdul barka da warhaka.
1: Barka da safiya.
0: Yawwa, yaya an tashi lafiya koko ka je ka buje kafanka ne baka samu zuwa ba?
1: To wasu uzurin ka ne dai da ba za a rasa ba.
0: Na'am, to me yake faruwa, menene tsokacinka?
1: To lokaci na dangane da wasan da za a fafata yau tsakanin Faransa da kasar Spaniya.
0: Na'am.
1: Don shi wannan wasa ne gaskiya na zakaran gwajin dafi.
0: Sosai ma.
1: Domin wannan wasa ne mai cike da tarihi kuma dukkanin ƙungiyoyin sun fafata musamman kasar Spain. Inda lokacin da suka fara gasar cin kofin duniya nan kwallo kwaya ɗaya ne ya shiga tsaransu.
0: Sosai ma.
1: Amma fa saboda rashin haɗuwa da ƙungiya irin Faransa. Domin kawo kuma ƙungiyar kwallon ƙafa ta Faransa sun zan iya ce ta fi kowace ƙungiya ko in ce ta fi kowace ƙasa tasiri a gasar cin kofin duniya na bana.
0: Na'am.
1: Bisa yan wasa da suke da shi kusan in ka duba balin yan wasa
0: wato
1: darajar yan wasa gaba ɗaya gasar cin kofin duniya ba kasar da ta kai Faransa yan wasa masu daraja a duniya.
0: Na'am.
1: In ka duba irin su Michael Olise su Usman Dembele irin su
0: Manu Kone
1: shi kanshi captain din
0: Subakola
1: su Subakola su Due su dan wasan su na fuka fuki wasannan dai
0: wato dan wasan nan mai suna Usman Dembele zakaran yan wasan duniya.
1: Yawwa. To saboda haka kaga za mu iya ce wannan karan batta ne sosai, sai dai wannan wasa ba za ka iya ce ga me zai faru ba saboda gasar takan zo da wani irin yanayi. Domin ko kasar Argentina ba wanda ya tsammanin ma za su zo ga wannan fage. Bisa tangal-tangal da suke ce har suka zo ga wannan fage, wanda har wasu suke tunanin cewa ko suke zargin cewa akwai sa hannu na alƙalan wasa da har kasar Argentina ta zo ga wannan fage. To amma kusan za a iya ce akwai sa a ciki, domin ko wasansu na ƙarshe in ka lura da ƙasar Masar sai da aka zuwa musu ƙwallaye guda biyu.
0: To sai ma
1: abin daga bisani suka farke suka hawo zuwa wannan mataki.
0: To a tarihi kasar Spaniya ta fi nasara akan kasar Faransa, ya kake ganin yau da yadda kaya?
1: Eh to ai shi kullu tarihi kafa shi ake. Tunda ai kasar Spaniya sun fi nasara akan Faransa, to su ma Faransa ai sun yi nasara akan Spaniya. Amma gaskiya kashi 70 cikin 100 na hasashe zai iya nuna cewa kasar Faransa za ta iya nasara a kasar Spaniya akan kasar Spaniya saboda karfin da toga take da shi a bana.
0: Na'am, gaskiya kan to rana ba ta ƙarya. Da mu gani.
1: Shi ne fadi ya taji kunya.
0: Yawwa, to mun gode Abdulrahman Salisu Garabe MPT, da mu ba masu sauraro dama. to yanzu haka muna jiran masu sauraro domin su fara fashin baki da hasashen su akan 08069795070 lambar aka iya kira kai tsaye domin ka bayyana mana ra'ayinka. Assalamu alaikum. Muna tare da wane ne daga ina?
2: Barkan ka da aiki, ka tare da Awal Usman Turai.
0: Muje ga fashin bakin ka da ra'ayinka.
2: Ingila je fi nuna fara su uku akan
0: Argentina
2: su kuma su sha su biyu. To kaga kamar yadda Abdulaziz Gire faɗa ce kowane shekara ana kafa tarihi ne shi mutum ne Allah ya sa shi lafiya a wabe lafiya.
0: Amina.
2: Kuma yadda aka karkata shi ne muna Ingila ne.
0: To
2: muna cikin muna Faransa ne.
0: To to duk a cire suke da kake kake dufi.
2: Eh a cire suke na cire da cire ko.
0: To mun gode. To mun gode bari mu ji ra'ayin masu sauraro. Wani ce gaba dai lettere more da kuka yi da kofin president daga Comrade Baba Abomo Kusum. Ga wani nan bisa layi. Assalamu alaikum, muna tare da wane ne? Wa alaikum assalam. Captain Aliyu Karol.
3: Imana ko da dai Aliyu Karol daga Bombay kuma. Sai ta mugo inda man ta sai na ce.
0: To menene ra'ayinka?
3: Ra'ayi na shi ne a wannan da ke duka ni ba ni san. Amma da wannan tun da aka yi da farfar wanda da baki wanda farfar ina zo fara da shaki.
0: Ni da baki wanda baki kirin ko ba wanda farfari.
3: Eh ni duka ba san shi nake ba amma tun da dai aka ma dole ya ce dai Faransa to dole ka.
0: To mun gode Aliyu Karol. Wannan yake cewa salam Imranan Mbappe yau ranan ka ne Okoli su Obaliu Karol Obadu na Bibi Obi Ibrahim Yelo sako daga Alori Isko Real Madrid na nana Yelwan Kadara ga wannan ya shigo makash ya katse sai kuma Ibrahim Indala yaro mai gashi yake cewa salam Imrana Allah ya ba mu sa akan Golden FC na of Igila Takas kashe mun da coach Abdu sai inda shi ma mai wannan sako mun kai la tela bakin kasuwar Central Market yake cewa hello Imran muna jin dadin shirin ku sai Allah saka fata alheri wa Faransa ta doke Spaniya fatan alheri ma dukkan magoya baya yan Arsenal sako daga mun kai latela bakin kasuwar Central Market chairman na kungiyar magoya bayan Manchester United Alhaji Aminu Isa Dawa yake cewa salamu Imrana jinjinawa BRC ina kuma jinjinawa Man United da irin su salon sayan yan wasa da suke yi ina musu fatan alheri. Assalamu alaikum, muna tare da wane ne? Hello, assalamu alaikum. To wannan dai baya jinmu sai muka samu sakon Abbas Gasis da Ado Jijo suke cewa suna jin dadin kasancewa tare da mu a cikin shirin na labarin wasanni. Mun gode da wannan sako. Sai ma muka sake samun sakon mai sauraron mu yau da kullum yake cewa salam, muna jin dadin kasancewa tare da ku da fatan za a tashi lafiya. To mai sauraro, a daidai wannan lokaci muka kawo ƙarshen shirin labarin wasanni a madadin dukkan masu sauraro sai kuma abokan aiki. Sunana Imrana Yakub Galaji nake, muku fatan alkhairi.

0: kai kadai zaka iya cin wannan yaki ba. Dole ne kowanne bangare na al'umma ya bada gudummawar sa. Ina kira ga iyaye da su kula da iyayensu sosai, makarantu karfafa shirye-shiryen ilmantarwa da dalibai kan illolin miyagun ƙwayoyi, sannan shugabannin addini na al'umma mumbarunsu wajen inganta tarbiyyar rayuwar mai kyau. Ya kuma yi kira ga matasa da su ki yin shaye-shaye tare da rungumar ilimi, koyon sana'o'i da kyawawan manufofi. Rundunar NDLEA ta jihar Bauchi ta bayyana matukar godiyarta ga al'ummar jihar Bauchi, sauran hukumomin tsaro, kafafen yada labarai da dukkan masu ruwa da tsaki bisa cigaba da bada goyon baya da haɗin kai wajen yaƙi da sha da fatocinsu. Yayin da ake bikin wannan rana ta duniya, rundunar ta sake jaddada aniyarta ta cigaba da ƙarfafa ayyukan tabbatar da doka da kuma hana yaɗuwar miyagun ƙwayoyi. Ƙarshen rahoton kenan. Imrana Yakub Galaje.
1: Imrana Yakub Galaje. A ƙarshen mako nan ne hukumar hana sha da fatocin miyagun ƙwayoyi na NDLEA ta ƙasa ta samu nasarar hukumar surutan mace kan laifuka da dama, ana zargin matan ne da safarar hudar Iblis. Da Aisha Sani Ibrahim dauke da cikakken rahoton.
2: An kama wata mata mai shekaru 67 'yar asalin Najeriya kuma mazauniyar kasar Burtaniya, mai suna Mary Tunde Barrett, a sashen tashin jirgi na Terminal 2 a yayin da take shirin hawa jirgin saman Virgin Atlantic zuwa birnin London a ranar 28 ga Yuni shekara ta 2026. Rahotanni sun bayyana cewa abinda ya fara a matsayin binciken kaya na yau da kullum ya rikide zuwa wani bincike mai zurfi, bayan jami'ai sun gano wasu alamun da suka sa aka ware kayanta domin ƙarin bincike. A cikin kayayyakin nata, jami'ai sun ce sun gano wasu ƙunshe-ƙunshe da aka ɓoye cikin kayan abinci. Hukumar NDLEA ta ce an shirya ƙunshe-ƙunshen ne ta hanyar da suke kama da ayaba plantain, kuma ana zargin suna ɗauke da hodar Iblis wato cocaine. Jimillar nauyin kayan da aka kama ya kai kusan kilogram 13. A cewar NDLEA, ƙunshe-ƙunshen guda 31 an ɓoye su cikin ƙwarewa tare da sauran kayayyakin da yake cikin jakar, lamarin da ya sa ba su da sauƙin ganewa da farko. Yayin gudanar da tambayoyi, hukumar ta ce matar ta amince cewa kayanta ne. A halin yanzu ana ci gaba da gudanar da bincike domin gano yadda aka shirya, tare da shigar da waɗannan abubuwa da ake zargi cikin tsarin tafiye-tafiye. Ƙarshen rahoton kenan. Aisha Sani Jibrin, BRC Bauchi.
1: Shirin a daina shan ƙwaya ake sauraro daga nan BRC 2 FM. Za a iya aiko saƙo a kan wannan shiri na a daina shan ƙwaya kan lamba kamar haka: 0808880089. Da yake shirin a daina shan ƙwaya shiri ne da yake ɗauke da fannoni musamman guda biyu, ɓangaren shaye-shaye da ɓangaren aikata laifi a tsakanin al'umma. A wannan makon ne wani matashi ya yi rashin sa'a sakamakon al'ummar unguwar Madina Kwatas da ke jihar Bauchi suka samu nasarar kama shi yayin zuwa satan mashin. Mun samu damar zantawa da shi kafin a mika shi hannun hukuma domin gudanar da cikakken bincike.
3: Kai ne suwaga kuma na sabo a wannan gwa kake a mai gari ne ni ka kan gwan nan na na zan gari gidan mama na ka zan gari gidan mama ka wuce ne ka zuni da na zo akan gari tun dan je gidan mama na wuce shi ne ina cikin hanya. Ina hanya zan bin da gidan ka shi ne maza wata mashin a cikin ba kuwa abu amma ka san sunan gwan nan. Na san sunan anguwa. Ni sunan gwan nan sunan tambari na kwata sunan tambari na kwata su kuna da alaka da anguwan nan ne ya mama na yi anguwan su ko suwaye eh su abokan ne abokina guda daya sun zo ne su kuma da sanin guda daya wani guda ne suka zama guda biyu kenan abokan ka to sanan da kake su na da Allah a damu shi ba an san an ne kike da shi muna yi ta hanyar tun a yakubu ka gidan su yana hawa na fi to lokacin kan ma

0: mu. Marigayi Senator Emi Rufai ya rike mukamai na siyasa wanda suka hada da member na majalisar dokoki na shiyar arewacin kasar nan. An zabe shi senator a jamhuriyar ta biyu a karkashin jam'iyyar NPM, kuma Allah ya yi wa Senator Ahmadu Rufai ne rasuwa ranar Litinin 19 ga watan 3 na shekarar 1994 asibitin Kano bayan wata dogon jinya da yi. A wata zantawarsa da shirin mazanjiya, ɗaya daga cikin dattawan ƙasar nan wanda ya san Senator Edi Rufai, dan masanin Bauchi Alhaji Salisu Maturi, ya ce duk da cewa lokacin gwagwarmayar Edi Rufai suna samaruka, amma ya san kaɗan daga cikin irin gwagwarmayar da Senator Edi Rufai ya yi domin ci gaban jihar nan da ma ƙasa baki ɗaya.
1: Senator Edi Rufai ai kusan kowa a nan North East, babban da aka shiga ka ambaci Senator Edi Rufai a ce maka ba a san shi ba. Ba ƙaramin mutum ba ne, babban mutum ne wanda ake respecting, ake girmamawa, ake aka ɗauke shi da matsayi, kuma su ne shugabanninmu na farko a rotun Najeriya, kuma shugabanni ma a Najeriya gaba ɗaya. Kuma duk wanda ya san shi na kyautata zaton zai maka magana a kan cewa shi an san shi a matsayin dattijo mai kamanta gaskiya da kula da al'amuran jama'ansa, musamman na yankin constituency ɗinsa lokacin da ya zama sanata. A taƙaice dai su ne shugabannin da ake magana kullum yau da gobe, kamar irin yadda suka tafiyar da halayensu a wancan lokaci.
2: To me zaka yi tunawa dangane da irin gwagwarmayar da na siyasa?
1: Ko Bauchi, jihar Bauchi nan da aka yi ta, ai su Ahmadu Rufai, Allah ji kansa, Allah gafarta masa, sun yi rawan gani. Mutane irinsu Aminu Sale, irinsu Wabili, irinsu da dama dai ga su nan ba iyaka, su Abubakar Umar namu nan Abauchi, waɗannan ba su ne waɗanda suka yi gwagwarmayar da Allah Ubangiji ya sa ra ka samu Bauchi State a lokacin tana haɗe da Gombe. Saboda haka mutane ne wanda suke sadaukar da kawunansu domin kyautata rayuwar al'umma. Gurinmu a lokacin nan iyaye ne, muna ganinsu kuma abinda ake cewa mu admirers ne, young generation, matasa a wancan lokaci. Saboda haka muna sha'awar irin yadda suke tafiyarwa, kuma haƙiƙa irin abubuwan da suka tattafiyar a wancan lokaci da an ci gaba kansa, kila waɗansu matsalolin da muka fuskanta ko ake fuskanta da sun zama babu su.
2: Kamar me da wasu darsa ka ɗauka a kan yadda suka
1: tafiya da kuma sanin ya kamata min na gaba riƙon amana, faɗan gaskiya, komi ɗacinta da ire-iren waɗannan, da kuma su waɗanda Allah ya ba su shugabanci kullum suna magana ne a kan al'ummarsu, ba su kansu ba, da jama'ansu na kusa. A'a, ba shi ake magana ba, kullum suna duba meye da ya kyau, menene zai kyau wa al'umma, menene zai za su shuka na alhairi. Kuma sun shuka alhairi da yawa, kuma har yanzu ana cin amfanin alherin da suka shuka.
2: Idan aka yi kira sunan Senator Edi Rufai, me kake iya tunawa dangane da irin gwagwarmayar da yi?
1: Faɗan gaskiya da riƙon amana da kuma kullum wayewan gari, duk na Allah shi yana maganan duniya, yana kuma maganan lahira. Mun da ƙarewa abinan ɗin safa sai da ya gina makabartarsa da kansa, ya ce nan ne za a saka shi. Kaga ko duk mutumin da zai wannan yana tunanin cewa ba zai tabbata ba, yana kuma sha'awar a tuna shi akan ayyuka na alhari wanda ya gina su da yawa.
2: To me kamata 'yan siyasa na yanzu su kwaikwaya dangane da irin halayensu?
1: To ga gaskiya ita ce ai koyi, ko da ba kai kansu ba, ai koyi da waɗansu daga cikin irin al'adu da yadda suka tafiyar. Rukun amana gaskiya komai ɗacin ta ɗin nan da ake magana, da kuma wannan duk Allah ya sa suka zama su ne shugabanni, ya zama tunaninsu ba kawunansu ne kawai ba, ya zama tunaninsu na jama'a ne, ya zama tunaninsu na abin da za su kyautata ko bayansu a riƙa tunawa. To kaga yanzu akwai saɓanin haka, yanzu kawai ba sai na faɗa maka komai ba duk abin da yake kana cikin Najeriya ina cikin Najeriya kana nan ina muna tare ba wani abin da wanda na sani wanda baka sani ba
2: duk da cewa wancan lokaci kuna kangen su ne daga nesa lokaci akwai ne matsaloli da ko kuma kalubale da kuke ganin sun fuskanta
1: a dama kullun duniya cikin matsala take ai awar taba zama kawai haka ba kullun tana cikin matsaloli ne kuma kokarin da zaka yi na gyara matsalolin nan da yadda za a samu sakamako mai kyau shine yake nuna shugaba na kwarai ko kuma sabanin haka sun yi yakacin kokarin su mun san yin lokacin da abubuwa da ya shafi yar dambauci a Maiduguri muna farro lokacin nan ne capital ɗinmu mun san irin yadda yakan tsaya tsayin daka a tabbatar da cewa an kyautata wa mutanen Bauchi province wato Bauchi da Gombe na yanzu kenan a wancan lokaci akwai abubuwa da dama ba za su girgu ba in dai ba an daunan hankali aka yi ganin su ba
0: Senator Salisu Maturi dan masanin Bauchi ke bayyana gwagwarmayar Senator Edi Rufa'i shi dai Senator Edi Rufa'i ya rasu ya bar mata guda biyu ne Hajiya Asabe baban Kwantagora da Hajiya Adda baban Misau kuma an nada shi magajin garin Misau ne na farko a shekarar 1964 saboda irin gudumawa da ya bayar a masarautar Misau din wadanda ake alfahari da su a yanzu haka

0: Wasu daga cikin irin gudunmawa da ya bayar domin ci gaban addinin Musulunci sun hada da gina masallatai sama da 470 a masarautar ta Misau, da samar da ruwan sha wa al'umma daban-daban a yankin, kawo cibiyar bunƙasa aikin gona ta Al-Hariji da ke Misau. Ya mutu ya bar 'ya'ya 14 waɗanda suka hada da Shettiman Misau, Alhaji Muhammad Rufa'i, Hajiya Lami Edi Rufa'i, mahaifiyar magajin Rafin Misau Alhaji Rufa'i Yammai, Hajiya Yawo, uwar gidan marigayi Alhaji Isiyaku Jibrin, magajin Malam ɗin Bauchi mai rasuwa, da Hajiya Mariya Edi Rufa'i, darakta ofishin makaranta janar na ƙasa, da kuma mai bayar gwamnan jiha shawara kan harkokin ƙungiyoyi masu zaman kansu na cikin gida, Hajiya Zainab Edi Rufa'i. Alhaji Muktari Alhaji Dambam ya ɗaya daga cikin makusanta na marigayi Edi Rufa'i, wanda yake masa hidima yayin da yake da rai tun daga aikin kamfani da suka yi har zuwa lokacin da marigayin ya shiga gwagwarmayar siyasa a jamhuriya ta biyu ƙarƙashin jam'iyyar NPN. Kuma ya gaya mana yadda gwagwarmayar ta kasance a wancan lokaci ta siyasa na marigayi Santa Edi Rufa'i, inda suka ɗora tubalin gina ingantaccen rayuwa ga al'umma.
1: Babban halayyar Edi Rufa'i dai shi ne mutum ne wanda baya tsoro, ba shi da tsoro ko matsakalar zarratin, ko kai wane ne, ko mun girmanka in ka ce za ka taka shi to zai fito fili ya nuna maka cewa ba zai taku ba. Ba shi da tsoro, wannan kan babban halinsa kenan. Kuma Edi Rufa'i in aka ba shi aiki ba abin da yake irin shi wanda ya sa shi akan aikin ya mummunan aiki. Ya fi so aikin da ya baka ka tsaya kai da fata kaga cewa an yi aikin nan mai kyau kamar yadda shi yake so. Kar ka ji kyashin cewa ana amfani da siminti, kar ka ji kyashin an ce ana yanka katako. Duk abin da ka sani za a yi shi kawo ingancin aiki, to Edi Rufa'i yana son sa. Kuma yana da kayayyakin aiki din, yana da motocin ruwa, yana da katafila, yana da duk abin da ka sani yana da su na kayan aiki. Saboda haka baya son mummunan aiki, yana ɗaya daga cikin halayensa.
2: To menene Malam Edi Rufa'i ya fi so a rayuwarsa?
1: To ni a sani na ba abin da Edi Rufa'i yake so irin gaskiya. Yana son gaskiya ƙwarai da gaske. Domin yanzu idan Edi Rufa'i yana da lokacin da yake raye ya aike ka, ya ce ka je wurin wani ka ce masa kaza kaza kaza kaza kaza, in ka tashi za ka tafi sai ya kira ka ya ce gaya masa abin da ya gaya maka, don kar ka je ka kai masa wani labari wanda ba haka shi ya gaya maka ba. Saboda haka yana so a tsaya akan abin da shi ya ga shi ne daidai a aiwatar da shi a haka. Wannan halayensa ne.
2: To me fi baya so a rayuwarsa?
1: Baya son rashin gaskiya ko matsakalar zarratin. Saboda haka idan Edi Rufa'i ya saka aiki, to kai aikin nan kamar yadda ya saka, kar ka kawo wani abu na rashin gaskiya ka ce zaka sa a cikin shi abin da ya faɗa maka. Saboda haka yana da ƙoƙarin kin abubuwa waɗanda yake ba daidai ba. Wannan kam ɗaya daga cikin halayensa ne.
2: To lokacin da kuka dawo gida bayan ka bar aikin kamfani, kuma ya dawo ya faɗa a harkar siyasa, kuma kana ɗaya daga cikin waɗanda kuke kusa da shi, yaya gwagwarmayar neman yaƙi neman zaɓe ko kuma abubuwa na siyasa ya tafi?
1: An yi ƙoƙari, an yi sosai yaƙin neman zaɓe a zamanin Edi Rufa'i. Lokacin jam'iyyar NPN tana haɗe, ana yaƙin neman zaɓe na gwamna da shugaban ƙasa da sanata da 'yan majalisa. Sai aka samu cikas a kan wasu alhazai a nan cikin garin Misau, wanda suka fito suka nuna cewa ba sa son sa. To saboda haka shi ko Edi Rufa'i ya ga cewa shi abin da yake yana yi ne don Misau, amma kuma a ce wasu 'yan Misau sun bangare sun ce ba sa son sa, to sai inda ƙarfinsa ya kare. Saboda haka an yi gwagwarmaya ƙwarai da gaske, amma a ƙarshe shi Edi Rufa'i shi ne ya ci nasara. Domin har sai shiga gidan rediyo ma sun ce sun kore shi a jam'iyyar NPN. Aka yi ta rigima har shi shugaban jam'iyyar na ƙasa alisa akin loye musamman ya taho nan miso saboda yazo bincika irin wannan abin da aka ce an yi wa Edi Rufai wanda shi suna gani daga can Senate Edi Rufai ya fakarin ai masa wannan takakkar yazo shi ina ɗaya daga cikin wanda muka je gaban shi alisa akin loye muka ba da shaidar abin da ya faru a ƙarshe aka bayo Edi Rufai gaskiya cewa shi ne shugaban jam'iyya kuma babu wani batun cewa an kore shi ba dama bai koru ba
3: to lokacin da kuka ci nasara ya dawo sanata wayansu irin nasarori aka ce za a ce an cimma lokacin da ya je yake wakiltar jama'a wannan yake
1: to ka san ita senate ba wuri ne wanda kai kaman gwamna bane kana da ikon da zaka bada gine-gine kana da ikon da zaka bada kwangila and so on daman su sanatoci da yan majalisa yin dokoki ne nasu idan suka dokoki sannan bangaren gwamnati kuma su kuma su aiwatar da abin da aka yi to amma dai ba shakka ya cimma wasu nasarori wanda ainihin misau din ma sun ga wannan nasara din na farko dai ya kawo makarantar aikin gona a nan misau ga ta nan a yamma da gari makarantar yaran traktoci wanda kusan su biyu ne kawai ma aka yi su a Najeriya a lokacin ɗaya a nan ɗaya a can wajen ƙasar Yarbawa saboda haka bayan kuma baya sanata da yake waɗanda duk suke kuma wakiltar abin ba su damu da abin yadda ya kamata ba aka abandon ɗin ta yanzu ga gurin ya zama jeji ba komi a gurin saboda haka ya ƙoƙarinsa a wajen gudanar da dokoki wanda aka gudanar a senate yana ɗaya daga cikin wanda har ana ce masa baba shari'a idan ya tashi zai magana lokacin an kawo maganar shari'a yan majalisa gaba ɗaya suna ta zai baba shari'a kaga wannan ma ya kawo wani ci gaba
3: to ganin cewa wani abin da ke kawo katsalan da a siyasar kasar nan shine wasu daga cikin magoya baya ko kuma yan takara suka maida siyasar ko a mutu ko a yi rai yaya mu'amalan shi Malam Edi Rufai ya kasance da yan jam'iyyarsa da suke ciki da kuma sauran abokan raye na neman takara
1: to shi Edi Rufai dai a gaskiya duk lokacin da aka zo za a fita ko yakin neman zaɓe ko za a je wani lacca wani ne ba za a fita daga gidansa ba sai ya yi gargaɗi a yan magoya bayansa cewa duk abin da za a yi kar su yi da su tashi hankali idan aka zage su ma su yi haƙuri in aka yi musu duka su zo su report a police amma baya son tashin hankali don shi shari'a siyasa ta ba ta tashin hankali ba ne kuma ina tsammani dai har aka gama ba a samu wani tashin hankali wanda aka yi shi a misau na sade-sade ko doke-doke ba saboda irin jin kunnen da yake wa magoya bayansa
3: to ya mu'amala sai kasance da abokan ayansa musamman kuma kusanta
1: to mu ai kaman abin nan ɗinsa ne mu bodyguard nasa ne mu ne zai sa muku je ku yi kaza akwai wani abu ka sani na siyasa wanda ba a cikin jama'a ake yinsa ba a gefe ake yinsa akwai kwamiti wanda yake mu na kusa da shi idan akwai wani abin da za a aiwatar sai ya tara mu yan wannan kwamiti din mun tattauna tukun mun tabbatar daga abin da za a yi da irin shi abin da yake bukata a yi da irin ra'ayinsa sannan sai ya bada gama wato mu yan kwamiti din kaga akwai ni Mutara Alhaji akwai Danburam akwai Katuka Babai Ahmed akwai su Alhaji Kwaskwas mu irin su Shehu Zadawa mu ne waɗanda muke zama caucus nasa idan muka tattauna duk wani abin da ake buƙatar a yi sannan mu zai sa a gaba kuma mu fara aiwatar da abin mu fito da shi yadda za a zo ko da za a yi debate to za mu yi nasara insha Allah
4: idan gari ya waye ya ga shi ba kuma aiki ya aiki sai ya tashi in ya santaro ko sai shi

0: da ya mai sauraro ya mance yana tare da gidan rediyon Bauchi BRC cikin shirin mazan jiya, inda Alhaji Muktari Alhaji Dambam makusanci ga marigayi Sata Edi Rufa'i yake bayyana mana irin gwagwarmayar da Edi Rufa'i ya sha a rayuwarsa domin ci gaban al'umma. Ko Alhaji Muktari Alhaji zai iya tuna ayyukan da suka gudanar na kwangila masu inganci a ƙasar nan, wanda har yanzu ake alfahari da su domin ingancin su ƙarƙashin kamfanin Sata Edi Rufa'i?
1: Na fara sabo da magajin garin Misau Alhaji Edi Rufa'i kamar shekaru 65 zuwa 70 na saba da shi tun lokacin yana ma'aikacin gidan gona Alwazar Nigerian Government. To saboda haka a sanadiyar yayansa muka saba da shi har na zama ya amince da ni, ya yarda da ni, ya sa na bar aiki na dawo yi mashi aiki. Saboda haka ina malamin kotu ya ce in bar aiki in zo yi mashi aiki. Saboda haka na bar aiki ba tare da wani notice ba, na zo na kama aiki a kamfaninsa. Lokacin da ya ɗauke ni aiki ya tura ni Zaria, lokacin ana ginin gidajen sojoji bayan an ƙare yakin Basasa. Bayan na shekara 4 a Zaria muna tare da shi, muna gine-gine na manyan hafsoshi da kuma makarantar military school a nan Zaria. Ya sake samu wani aiki a Kaduna na wani workshop na sojoji diddai bayan ƙarewar yaƙi wajen 1978. Bayan na gama wannan aiki mun yi handin over, mun danka wa sojoji duk gine-ginen da muka yi, sai yau mun transfer zuwa Gombe. A lokacin a Gombe ana ginin wani aiki na IDA na makarantu na IDA na rike aikin na manaja a wurin. Har muka gama duk ayyukan da za mu yi na handin over, ya sake yi mun transfer zuwa Yola. Bayan na je Yola sabon aiki ne wanda aka bashi, akwai barikin soja, akwai treasury na Yola, akwai kuma TC Yola wanda tana nan a kudu da garin Yola, wanda ita wannan aiki mun fara ta ne tun daga farkonta har zuwa ƙarshenta. Duk abin da yake cikin makarantar nan wanda yake za a yi amfani da shi duk mu muka yi shi, muka yi handin uba, sannan ya mun transfer kuma zuwa Maiduguri. A nan Maiduguri kuma gidajen Federal Locus ne muka gina, da kuma barikin soja yana nan a arewa da gari nan ma wajen blog wajen goma masu hawa biyu. Haka muka gama, muka yi treasury, muka yi Federal Locus na tun lokacin North East. Bayan nan kuma ya sake mun transfer zuwa Kano. To a Kano nan ma mun yi aiki a university ta Bayero, sannan da waɗansu kuma gidaje nasa na kansa wanda muka giggina, wanda har muka yi handin uba tukunni na yi retire na dawo gida. Lokacin siyasa za ta fito a 1978 shi ne da dawo gida na bar aikin na rungumar siyasa. Kuma muna tare da shi a siyasa ɗin, mu ne kusan na gaba-gaba a lokacin yakin neman zaben shi Edi Rufa'i lokacin da ya nemi tsayawa sanata.
0: To ya mu'amala sai kasance da abokan yansa waɗanda suke mu'amala na kasuwanci ko kuma suka zo suka shiga cikin harkar ta siyasa.
1: To waɗanda suka kasuwanci da su kamar makaman Misau ne, wanda sun kafa kamfani tare da shi da mai gida Alim, wanda duk Allah ya ɗauki kwanansu. Suna da kamfani wanda yake ce masa Kukadi, da motoci da komi na transport, suna awun auduga, suna sayan gyaɗa, suna komi da komi, babban kamfani ne. To daga baya kowa ya je kafa nasa, makama ya je kafa nasa, shi ma mai gida Alim ya kafa nasa, shi ma Rufa'i shi ne inda ya bullo da Rufa'i Sons.
0: Alhaji Muktari Alhaji Dambam makusanci ga marigayi Sata Edi Rufa'i ke bayyana gwagwarmayar Sata Edi Rufa'i yayin fafutukar gina ƙasa, ba anan shirar tamu ta tsaya ba, a shiri na gaba za mu daura. Yanzu kan anan za mu dakata a cikin shirin namu. Naku Umar Faruk Musa ke cewar mu haɗa shiri na gaba.

daga nan biyar CTFM a kan mita 96.6 aka saurari shirinmu na mazan jiya. Nan jin maimaitin shirin mai sauraro sai aka kasance tare da mu ranar Juma'a da misalin karfe 11:30 na safiya. Yanzu agogon mu na cewa karfe 12:30 kuma idan hali ya samu mai sauraro za mu kama ka shirinmu na biki bidiri. Ci gaba da kasancewa tare da biyar CTFM a kan mita 94.6.

0: dai sunan da yayin halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yace ku aure zan ku hayyafa dan da alfari da kura nan gobe sau da yawa in aka je mutun zai aure to abin da yake kawo ta ita ne kauna da tausayawa idan akwai so akwai kauna idan kuma akwai kauna akwai tausayawa haka shi yake sa wani da ko ɗaya ta ji cewa duk wanda kake tare da shi zaka ji cewa idan akwai wani haka hakan zai sa a jan hada dogo zurbi kibidiri na wannan mako a bakin ango a wannan mako bayan kammala ɗan auren mun ji daga bakin wakilin ango da kuma waliyin amarya idan suka tofa albarkacin bakinsu a bisa wannan aure da aka ɗaura
1: sunana Abubakar Bala da talakar da san aure matsayin sa a shirya shi da shukar yadda za a yi gaban aure kuma da kawai an tara a kayi shi ne shi yawa fahimta juna zuwa fahimta juna su fahimci juna da sai dai mu fata Allah sa a haɗa auren mu shi zama lafiya sunana Aliyu Musa shi ne ta yi hakuri ta yi imejin ta sau da kafa kuma dama wannan ɗabi'ar gidanmu ne ba wai alfahari ba don duk wanda ya fito gida irin gidan limamin gari haka to duk auren da muke ba a taɓa samun matsala ba ta kuma ba mu fatan za mu samu wannan matsalar daga wurin ta don muna da cikakken yaƙini mun ba ta tarbiyya iya gurgudu don ba za mu ci wanda ta kasan ba amma dai mun ba ta iya gurgudu kasancewa ɗabi'an da'in da na yanzu da akwai yi bambanci yanzu wani ta hankali aka musu gaba ki ɗaya da mijin da mata kuma da musu shine dukansu haƙuri saboda ko tsayayyen halitta ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haƙuri yayi da iyala
0: daga bisani shirin ya ji daga bakin wasu yan uwan amarya su ma sun toba albarkacin bakin su
1: ba alƙali Aminu Muhammad ne wa jawo sai daga cikin kallon ku Allah ya azurta ta ga yan aure shin ko ne jan hankali za ki mata
2: to jan hankali kamar yadda aka saba na farko dai ta san inda ce na wannan aure ibada ne wanda abin da aka ce ibada ne wanda kuma yake da umurni na nassi na alqur'ani da hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to duk wanda ya samu wannan ya san ya hau kan babban gwadabe ya hau kan abu mai girma mai daraja mai kima san cewa yanzu bambancin sa matsayin ta na da yana da ka'idodi yana da dokoki rayuwar ta da tana karkashin iyaye ne da yayi da sauran yan uwa to yanzu umurnin su da yanda take gudubatar da rayuwar ta karkashin su zai sauya kuma da za ta kuma tashi a musu ka koma karkashin
1: ku zai gabatar mun da sunanka shi ne Bakar sunana Buhari Muhammad bin Ajab ku zo dai daga cikin kallon ku Allah ya aure shin wani farin ciki kake da shi a wannan
3: alhamdulillah gaskiya ina cikin farin ciki sosai da murna da kuma fatan alheri

0: hoton da halar kowa na tsaro.
1: Kuma ka san ni kowane lokaci don Muhammad yana gabatar da rahotonsa, hankalina yakan karkata ne kan irin shawarwarin da ake ba wa ma'aurata. Kuma da zaran fa sun yi amfani da waɗannan shawarwari, insha Allahu za a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali ba tare da samun matsala ba.
0: Kuma kun san abin da zai jawo hankali wato jama'a a yau da gobe, zai jawo hankalin mu kullum yadda mutane suke faɗa a yi haƙuri, sannan kuma za ma an ce zo mu zauna zo mu saba. Idan aka yi amfani da wannan alibu to da ki ga to da ma'aurata ba za a rika samun matsala sosai.
1: Ai sai abin da ya ce mata ta zauna sai juya ta yake yi a kan namiji. To
0: dai bangaren mu sai a ce namiji
1: to yawa to ita kuma mata sai a ce ai tsoron shi ma take ji duk zaman lafiya ne da yake ka haka yanzu haka dole za ka ji tsoron mutum to ka ji tsoron ɓata masa tun da shi ya auro ka ko ba haka ba dole a sami zaman lafiya.
0: Kuma masu azancin magana suka ce zaman lafiya
1: ya fi zama ɗan sarki.
0: Zaman lafiya ba aurata.
1: Abokiyar aiki wanda ba ta gajiyawa ita ma a nata ɓangaren Hajiru Babu ya gambaki ta haɗa mana rahoto da Rabi'atu Muhammad Tibitan za ta gabatar. Rabi'atu
2: babban burin masoya da zaran an gina soyayya shine su kasance a tare ta har abada ta hanyar aure. Irin wannan buri shine ya cika ga amaryarmu ta wannan mako Fatima Musa Abdulhamid tare da angonta Abubakar Iliya. A irin wannan rana ƴan uwa da abokan arziki kan taru da taya murna. Tawagar biki bidiri ranar wuni ta baje kolinta ko da ƴan uwan ango.
3: Sunana Musulma Iliya. To malama Musulma a matsayin ki ne mai a cikin wannan taro?
4: Ni ne yarshi. Shawara za ki bai wa ango ganin cewa yau ya zama babban mutum ya yi aure. To Allah ya yi haƙuri da ita mata sai an yi haƙuri da mu. Allah kuma ya ba su zaman lafiya ya ba su zuriya na gari ya kada dukkanin fitina. Allah ya tabbatar da alkhairi.
3: Zainab matsayin ki ne mene ne a cikin wannan hidima ne?
4: Uwar gidan
3: amarya wato?
4: Uwar gidan amarya.
3: Matar yaya?
4: Matan babban yaya.
3: Haka. To na farin ciki yau kike ciki ganin cewa Allah ya kawo mu wannan aure na Malam Abubakar?
4: Gaskiya muna farin ciki sosai. Allah ya bada zaman lafiya. Allah ya haɗa kanmu da ita.
3: Haka. To gashi ana ce ki shugabanni bane. Ya za ki ganin cewa an miki kanwa kun zauna lafiya da ita da amana?
4: In Allah da muna fatan haka Allah ya sa mu zauna lafiya da ni da ita.
3: Za ki koyar da ita zama yadda kika zauna dindindin shekara da shekaru kika riƙe dangin mijinki lafiya ko?
4: In Allah ya dawo da mu za mu koyar da ita yadda za ta zauna da kowa.
3: To fatan alkhairi ga wanda suka taru don taya kowa.
4: Allah ya mai da kowa da kowa gidan shi lafiya. Mun gode Allah ya saka da ayyukan.
3: Kun sanar na Fatima Aisleman. Ni ne kanwar ango Abubakar. Daga wani gari kika zo?
4: Daga Azare na zo.
3: Haka kin zo taya murna a yayinki yau yayi aure. To wani shawara za ki ba shi ganin cewa ya zauna da amaryarsa da lami lafiya yadda ake ce mutu ka raba takalmin
4: kanka? Haka ne kai. To ina ba shi shawara Allah ya tsara haƙuri akan zama aure. Amma Allah Ubangiji kuma ya ba shi zaman lafiya. Allah ya ba su ɗaya zuriya ɗaya ba. Allah kuma ya ba su juriya suke sa da kuma da kuma. Allah ya ba su zaman lafiya.
2: Kamar yadda abin yake ta ɓangaren iyayen amarya nan ma ƴan uwan amarya sun ba ta shawara kan yadda za ta zauna a ɗakinta ba tare da ta fuskanci matsala ba. Muddin ta yi amfani da shawarwarin za mu fara da jin ta bakin uwar amarya.
5: Sunana Amarya Rajo. To malama Amarya a matsayin ki ne mene ne a cikin wannan hidima na yau? A matsayina ni ne na ma'aikiyan fati. To wani farin ciki za ki nuna mana da Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo ki yau ranar auren Fatima? Gaskiya ina farin ciki sosai da auren Fatima sosai. Allah ya nuna min wannan rana. Allah ya sa an yi asa'a. Allah ya sa gidanta ne. Allah ya sa gidan mutuwanta kenan. Allah ya ba su zaman lafiya. Allah ya ba su zuriya ɗaya ba. To wani shawara za ki bai wa ango ganin cewa ya zauna da Fatima da haƙuri da amana da gaskiya?
6: ina mai ba da ma ango shi ne komai shi ne gida shi ne mai rike faci ya rike faci da amana da tsoron Allah duk abin da faci ta mishi wanda ya dace wanda ya gaya mata gaskiya ta bi hanya ya sanar da ita da zumunta ya nuna mata zumunta ya nuna mata yan uwa zumunci ta bi yan uwansa ayi zumunta nata ayi nata kowa da kowa a zauna da shi lafiya kuma shine jigon gida Allah ya ba su zaman lafiya
7: sunan Zainab Abdulhamid
8: kace an kuye matsayin ki a cikin wannan hidima ne yau
7: a matsayin na uwa uba duka
8: eh a gurin ki yarinya ta tashi ta girma
7: a gurin yarinya ta tashi ta girma
8: to hajiya yau farin ciki zaki nuna mana ganin cewa yau Fatima Allah ya nufa an daura aure za ta tashi a gaban ki ta je wani sabon yanayi yanda za ta shiga wani sabon rayuwa
7: ai ba fata na kawai dan gode ma Allah ba na gode masa kuma na tarbiyar da Fatima ta yi karatun Qur'ani ta sauki ta yi hadda ta gama ta yi boko ta kare shi da kawai addu'a na mai addu'an da nake Allah ya sa zauna lafiya kuma duk dan da ya tashi a gidan liman dane mai tarbiya ba inda da aka nemi tarbiya shi ka zo gidan na akan kawo gyara ma a gyara amma duk ƴaƴan mu da suka tashi ba su da matsala
8: ana mun alkhairin ta zaki tuno idan kin mai wace ya Fatima ba
7: aya alherorin ta kan bai tabbata bai kibuwa alherorin ta kan bai kibuwa a goyi na kan alherorin ta bai kibuwa na gogoya su duk ita ne na kusan na karshe
8: ya wani shawara zaki bewa ango ganin cewa sun zauna lafiya da amarya su Fatima
7: ango kan ma na ba shi shawara da yanzu na ba shi shawara nake rike min Fatima amana da rike min Fatima kuma Fatima abinda ba yi so ya gaya mata Fatima ba ni son wannan abu ba ni so ki bari kuma za ta bari a yanda muka goya su kan da suka tashi za ta bar wannan abu
2: da fatan ango da amarya za su yi amfani da irin wannan shawarwari Raja'atu Muhammad Gital Biki Bidiri
0: ya keke ayyukan jinjin da gudanar Gital take gabatar da irin rahotannin da ya faru a shi wajen wannan
1: amarya Fatima Musa Abdulhamid kuma da fatan za ta yi amfani ita ma a nata bangaren da irin shawarwarin da aka bata domin ta aza tubali a gidanta da samun zaman lafiya da zuriya ɗaya ba za mu sake lulawa da mai sauraro kafin mu dawo mu je ga bangaren amarya da angon

0: 정확히 알려드리고 쓴다고
1: 원해가
0: 가스키
2: Ana fata kuma Allah ya sa mutuwa ce za ta raba insha Allah ku. Da fatan kuma za su ci gaba da hakuri da juna da amfani da irin shawarwarin da magabata suka ba su don samun zaman lafiya da fatan kuma samun zuriya ɗaya ba.
0: Akan take kuma ina ganin duka ana da magargari a yana. Barbara abokan aikin mu na kullum akwai Adamu Muhammad Muhammad da kuma Rabiatu Muhammad Gital.
2: Abokin aiki na da muka gabatar da shirin tare.
0: Murzala Garba.
2: Amina Umar nake cewa ku kasance da mu wani mako don jin

0: Shirin biki bidiri kina aka saurara daga nan biyar C12 makan mita 94.6 sai mai sauraro ya kasance tare da mu wani mako dan kamishi wani biki bidirin yanzu ka gogo muna cewa karfe 1 saura minti 2 da misalin karfe 1 zamu kame sauraro labaran duniya mai martaba sarkin Bauchi Dr. Ulwanu Suleiman Adamu yana farin cikin gayyatar ƴan uwa da abokan arziki zuwa wajen bikin nadin sarautar Malam Nuru Abdullahi Iliyasu Iyali a matsayin mai gundumar Iyali wanda za a yi gobe Laraba 15 ga watan 7 shekara ta 2026 da misalin karfe 11 na safe a fadar mai martaba sarkin Bauchi Allah ya bada ikon halarta amin summa amin mun samu wannan sanarwa ne daga Yahaya na Malam Isa Yaguda Allah ya bada ikon halarta amin
1: ko a gidan sirikai ba kusan kiran yan sanda bayan mun su ga wannan Mr. Chef sai na ji miyan kuka ta fara turanci kuma har ta Amina Sarauniyar iyayen ta ce ko su ba mu akwano in tafi da ita gida gidanin nan da nan al'adu tare da dunkule mai saukin marmasawa na Mr. Chef biyu mai dandanan daddawa da kuma haddaden kayan kamshi Mr. Chef dandanan gida dandanan al'ada
0: tare da biyar si ta fa makan mita 94.6 yanzu kan sai a gyara sama don jin labarin duniya

0: madalla tun zuwan gwamnatin Senator Bala Muhammad Abdul Qadir ta himmatu wajen gina sabbin kasuwanni a fadin jiha baki daya. Hakanan gwamnatin ta Senator Bala Muhammad Abdul Qadir a baya ta bayar da rance wa kananan 'yan kasuwa da matsakaita a fadin jihar nan domin su daɗa jari, inda da bisani ta yi musu kuɗaɗen. Haka zalika daidai domin faɗaɗa harkar kasuwanci, gwamnatin ta Senator Bala Muhammad Abdul Qadir ta haɗa taron ganawa da 'yan kasuwa a sassan duniya da 'yan kasuwa a jihar nan, inda ya gudana a ɗakin taro na ƙasa da ƙasa na tunawa da Sir Ahmadu Bello Sadauna Sokoto da ke nan fadar jiha, inda aka tattauna ta da mika bayani na kasuwanci tsakanin 'yan kasuwan jihar nan da gwamnati da sauran 'yan kasuwan da suka taho daga sassan duniya. Abin tambaya a nan shi ne, shin 'yan kasuwa a nan fadar jiha sun ba da haɗin kai domin kulliya ta biya kuɗin sabulu? Sa'an nan ya abu yake a ɓangaren gwamnati wajen sa ido ganin cewa dukkan yunkurin da take yi ya tafi daidai domin daɗa haɓaka harkar kasuwanci a jihar nan? Alhaji Aminu Abubakar Sabon Ostagun, matashin ɗan kasuwa da ke sai da kayan buƙatun yau da kullum a kasuwar Muda Lawam, ya yi fushin baƙi kan yunkurin na gwamnati na gina kasuwanni da kuma bayar da rance domin bunƙasa harkar kasuwanci a nan jihar.
1: So magana na kasuwanci da take na maganan gina kasuwanni na ita gwamnatin jihar da take ƙoƙarin yi, tabbas gina kasuwa abu ne mai kyau saboda babu garin da zai ci gaba ba kasuwanci. So amma na idan ana tuya ya kamata ana menene? Yauwa, ko ana tsara ya kamata ana duba bakin gatari. So amu 'yan kasuwa muna duk wani ɗan kasuwa yana buƙatar abubuwa da yawa, amma babu kaman abu guda biyu, wajen zama da kuma jari, ko ba kama? So balle alhamdulillah gwamnati tana ƙoƙarin gina wajen zama, so amma ta manta da maganan jari na mutane kuma da waɗanda za ka tayar da su daga nan wajen kamar da su wani waje wani sabon jinya da ta fahimta. So ya kamata a ce mutum yana da wadatan jari da zai riƙe wajen shi da kuma yanda zai janyo hankalin mutane domin su je wajen da za su taya kayan a wajen shi.
2: To magananta ta yi maganar cewa ita gwamnati za ta yi ƙoƙari wajen ba da bashi wanda ba da ruwa da ƙananan 'yan kasuwa, sannan kuma ta daidai za ta yi tallafa wajen waɗanda aka daga su ne ganin cewa sun mallaki abin cikin sauƙi. Ya kake ganin wannan dabara nata?
1: Gwamnati za ta iya cewa za ta yi abu, amma mai yaushe na yi ya kamata ana ɗan duba lissafin kuma da kake maganan za a tallafa wa ƙananan 'yan kasuwa. To su ma manyan kasuwa suna buƙatar tallafi, tabbas idan an tallafa wa 'yan ƙananan 'yan kasuwa to manyan ma suna buƙatar tallafi, saboda ya zamanto ita kanta wacce tana gogayya da wasu garuruwa manya wanda suke ci gaba.
2: Manyan kasuwa ne tallafi suke buƙata?
1: Su kuma manyan kasuwa ai ba abin da suke buƙata kamar ita gwamnatin jiha ta shiga tsakani su manyan 'yan kasuwa da manya-manyan kamfanonuwa, ko kuma ta janyo su babban kamfani wanda za su yi suna producing about su, sai a haɗa su da manyan 'yan kasuwa suna shigo da kayan cikin kasuwa kuma kayan yana samun karɓuwa. Kamar misali yadda muke da abin Najeriya, muke da buwa mai taliya da fulawa da suga, za a iya janyo shi ya zo ya yi branch a nan. Bima a misali nake maka ba, in ma ya zo ya yi branch ɗin da za a ringa yin wani abu daga cikin product ɗin shi, sannan sai a yi connecting ɗin shi da manyan 'yan kasuwan mu nan, ka fahimta? Sai a ba su dama su yi gogayya da sauran manyan 'yan kasuwa na wasu jihohi, wannan zai tallafa. Amma kowane gwamna idan ya zo sai ya ce za a gina kasuwa, za a yi kasa, za a yi menene, to 'yan kasuwan kuma ana mantawa da su kansu, yaya zaman su yake, yaya kasuwan su yake tafiya, shi yasa abokin suke shan fama da wahalan kasuwa. Duk jihohin da kake ganin suna ci gaba to gwamnoni suna dafa musu ne ta wajen ba su tallafin kamar bashin da kace ba ruwa, ko kuma haɗa su da manya-manyan 'yan kasuwa, in ma ba waɗanda na kira manya sosai ba, waɗanda dai suke da ƙarfin jari kamar manya-manyan distributors, za a kira irin walima haka ko kuma wani abin nan a zauna da manyan kasuwan Bauchi, a kira manyan kasuwan Kano, a kira manyan kasuwan Lagos ko wani gari dai haka, sai a zauna da su, gwamna yana tsakani ko kuma gwamnati tana tsakani, a tattauna yanda za a ba da dama jihar mu ta dinga samun ci gaba.
2: Kwanakin baya gwamnatin jiha ta gayyato manyan kasuwa daga ƙasashen duniya ma ba cikin Najeriya ba, inda aka zo aka yi taro domin ganin cewa an hada fuska tsakanin ƴan kasuwa da karamin ƴan kasuwa da kuma matsakaita ganin cewa an zo an haɓaka harkar kasuwanci a jihar Bauchi. Kana ganin wannan taron kana gani ya yi tasiri?
1: So ni dai taron ya burge ni da farko taron ya burge ni amma na to miye ne taron da ya haifa shine har yanzu muke jira irin wannan hoppasta abu ne mai kyau a ce an kawo masu investing daga kasashen duniya ko kuma wasu gwajaje daban-daban sun zo jihar Bauchi sun yi alkawura da sauransu to ne alkawarin ne shine ba sauranin ci gashi ba in kuma akwai tsari da gwamnati ɗauka wanda ba mu sani ba to Allahu a'lam amma na ya kamata jihar da za ta yi wanda za a tuna da ita domin mutane su yabe ta da kuma karamanta da alherin da ta yi ya kamata in ma irin wannan abun yana da nisa ne da a iya janyo shi ya zo kusa ƙari ne yanzu abin da kake so ya faru idan ka tsara shi zai faru a wata ɗaya in ka ga dama ka matsa lamba za ka iya shi a kwana biyar ai turawa suna cewa with determination ko you can make impossible to be possible da naci za ka iya mai da abin da bari bai yi.
0: Alhaji Aminu Abubakar matashin ɗan kasuwa a kasuwar Mudalon mai sai da kayan buƙatu ne da kullum. Da kasuwar Mudalon bari mu dawo da minti mu shiga Rapawa Shopping Complex shagon Zaha 5050 shagon da ke kawo kayan buƙatu ne da kullum da kayan ƙarfi. Zahardin Samba 5050 gare ka.
3: Kamar yadda masu sayayya yau da gobe suke sun san abubuwan da muke kawowa har kullum kuma muna nan akan kayayyaki na yau da gobe na kabin kayan abinci da turaruka da mayuka da kayan gyaran jiki wanda ake kira skin care muna nan kullum sai kawo sabbin kaya da advanced one wanda suke da inganci wajen gyaran jiki da kuma bukatun yau da kullum na al'umma.
2: To kamar nau'ukan turare akwai wasu sabbin launuka da suka shigo cikin kasuwa ne?
3: Hakika akwai sabbin launuka daga mataki na ƙasa da matsakaici da kuma masu manya da masu daraja daidai da bukatun al'umma a kowane ɓangare muna samo sabbi wanda kowa zai samu daidai gwargwadon nasa da biyan bukata abin da sai wanda ya zo ya jarraba.
2: Yawanci irin wannan nau'i na turaruka an fi son irin na ƙasashen waje shin wannan ka a shago naka ko kuma ce waje naka na kasuwanci sukan kawo irin waɗannan nau'uka?
3: Ƙwarai hakika akwai ɓangaren na Larabawa wanda na daga cikin wanda yanzu taron da ya fi shahara a kasuwa ke tafiya akwai kuma English one su ne ire-iren designers da mutane suka sani to har a gobe har kullum muna nan wajen kawo sabi akwai munjul wanda samun original mai kyansa yana nan da wahala amma mu muna na iya kokarin mu a kodo shi mukan ba da garanti wa mutum in yaje samu ma fik ne ya dawo mana da shi.
0: Alhaji Zahardin Samba 5050 kafin mu bar Rapawa Shopping Complex din bari mu leƙa shagon Safar mai lamba A12 a cikin Rapawa Shopping Complex din shagon da ke kawo kayayyakin ɗinki da sauran kayayyakin kwalliya.
3: Muna kawo abubuwa da ya shafi kayan ɗinki na maza da mata da kayan kwalliya da gyaran tufafi.
2: To kamar kayan kwalliya da gyaran tufafi ɗin kamar waɗansu irin abubuwa kenan?
3: Zare na ɗinki wanda su space da sauransu kaloli da kaloli na mabuƙata wanda suke wahalar samuwa muna nan mun tanadar wateloli domin biyan bukatunsu abinda ya shafi kalolin latarans kuma kwaliti iri da kala sai abin wanda mutum ya gani zaren ɗinkuna zaren rika na ɗinki mukan kawo su Morocco da MH da kuma bias sannan kuma mu tsaya a nan ba muna da radiant na monograph design latest one da update ko da yaushe muna nan akan samar da update.
2: To baya ga wannan ya wato abubuwan da ake sa domin ɗinki akwai wasu abubuwa wanda kamar sai a haɗa da shi akin yadi
3: ƙwarai hakika domin kuwa akwai ɗinkuna da ake yi na zamani a yanzu wanda ba sa tafiya sai da buttons wanda yake tafiya da irin design ko ɗinki na kaya wanda yake ƙara armashi da attractive wa kaya abin sai dai wanda ya mutum ya gani.
0: Support raw material da ke cikin Rapawa Shopping Complex shagon da ke kawo kayayyakin ɗinki da kuma sauran kayayyakin kwalliya. Yanzu bari mu karkare shirin namu a cikin kasuwanci a shagon Alhaji Sa'id Isa Kari mai sai da kayan bukatu ne da kullum.
4: Ni ne Sa'id Isa Kari muna nan cikin kasuwanci ne kasuwanci Bauchi akwai karin kayayyaki da aka samu da Cyanates wanda yake sababbi wanda sama wanda muke kawowa akwai su kala kala
2: kamar su kayayyaki ne aka samu sabbi na kayan kici
4: kamar irin su kula na cin abinci akwai sababbi wanda suka fito irin su plate akwai su ma sababbin design da plate da su bowl dish akwai irin su dinner set da kuloli duka gaskiya har plasma ta shayi ma an samu sababbi da greta mu wanda suke dan bibiyan group din wa da su ga akwai shi sababbi wanda muka sassaka dukan su wanda kusan za ce ya cike satin nan suka zo
2: a baya wannan shago naka ya shahara wajen kawo wato kayan yin kirki wato ko kuma ce rishu ya a wannan bangare har yanzu ana kawo ku kuma an samu wani su sabbin launuka
4: eh kusan yanzu risho ba ci ga kawai sosai ba amma dai mukan kawo irin ne yan makaranta sai dai irin su gas cooker da na camping gas da su cylinder su akwai kuma mai kaman fridge babba mai kai biyu ai kai hudu ko kai shida duwaye nan su ne wanda yanzu aka fi amfani da su wajen girke-girke da sauransu muna da kuma shi kansa cylinder din wanda yake mai hada da kayansa wanda ake kira shi camping gas su 8kg, 3kg, 5kg duk muna da su waye nan kala-kala
2: so kuma ne akwai wasu sabbi ne waɗanda suka fito kwana-kwana ne?
4: Ya kula akwai sababbi wanda suka fito kwanan nan kamar na su Milton irin su Nayasa duk da BTCL su ne dai wanda yake mutane suka fi sanin sunayensu akwai su wanda yake gaskiya an yi sababbin design wanda sun zo su
2: ya bangaren kofi ne shan ruwa ko kuma na shan-shan
4: akwai kofuka na plastic akwai na tangaran akwai wanda yake zuwa cikin kwalin shi akwai kuma wanda yake zuwa in pieces ya danganta yanda kwastomomi suke so kuma gaskiya farashin su an dan samu sauƙin farashi sosai
0: Alhaji Sa'idu Isa Kare mai sai da kayayyakin kicin a kasuwar Wolti da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin gidan rediyon Bauchi BRC na ku a kullum Umar Faruk Musa ke cewar mu haɗu a shiri na gaba

Ya la da da za ta balle a ce dan

niya sa organita. Nakiraga sa kinibot. Inakabir ng Usman. Ato bayar Abdullahi. Kanako kaine daula ka. Bar ka cin bashatan abu. In kai mai naka zarfaru ko zo sa kwata garba na uku in ba ku shawara ka

Tata Bharat Shambhayam.

0: tamanin kowa kuɗi.
1: Abu matashi, me yasa zaka lalata rayuwarka da kwaya?
2: Kana da buri, kana da mafarki, amma me yasa kake kashe su da hannunka?
3: Wannan ne zaka fara da dariya ne ka kare da hawaye. Kwaya ba alkhairi bace.
1: Dan uwa matasa, ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace.
2: Tana cire hankali, tana kwace rayuwa.
1: Dan uwa, ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya.
3: Saura kuma sun zama kamar gawa masu numfashi.
1: Ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi, ku kama sana'a, ku nemi ilimi da addini.
2: Ku tuna rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta.
3: Dan uwa, kar ku bari kwaya ta zama kamar rika a duniya.
2: Matasa ku tashi, ku guji shan kwaya. Rayuwa ta bari da ba tare da ita ba.
1: Wannan sakon faɗakarwa ne daga mai saje fassaran Fim Bauchi a tare da taimakon gidan rediyon BRC.

0: To a gaida Naziru Ahmad mai waka da ya kasance tare da mu a daidai wannan lokaci mai suwaro sai ka gyara zama don suwaron shirin nan na mutum da sana'ar sa.
1: Allahu bai maka kai karin banza ba, bai koyi hannaye karin banza ba, hakanan da sawa yanka dan banza ba, karfi isashar lafiyar banza ba, ya ce ka nema ba zaman banza ba.
2: Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da asikin sake kasancewa tare da mu ta cikin shirin mutum da sana'arsa.
1: Ya ku mataka yan jihar nan Bauchi, ku mataki haikan ban da sharar barci, a guje wa lalaci a bar yin sakaci, madakai sana'a don ka sami abin shi.
2: Shirin da ke kawo muku tattauna da masu nauyi daban-daban domin jinyar yadda suke gudanar da sana'ar tasu da kuma irin gajiyar da suke ci. A cikin shirin namu na yau,
3: mun yi gida, mun yi yaya, mun yi mata, mun sai mota, mun tafi aikin hajji, babu irin abubuwan da bamu gani ba. Wannan sana'a sai dai mu gode wa Allah. Don mu yanzu ko gyaran jirgi kake yi, wallahi tallahi mu muna ganin baraka gwada mana komai ba.
4: Sana'arka mutuncinka, mutuncinka sana'arka. Rike sana'arka don tsira da mutuncinka.
2: Madalla mai tare da biyar su a daidai wannan lokaci, barka da warhaka. Sannunmu da arzikin sake kasancewa tare da mu ta cikin shirin mutum da sana'arsa. Sana'ar sai da keke mai kafa biyu, sana'a ce da matasa suke samun abin dogaro da kai, kuma sana'ar tana rage zaman kashe wando da kuma ƙarfafa tattalin arziki. Sana'ar dai tana da amfani sosai duk da ƙalubalen da ake fuskanta a cikin sana'ar, kamar yadda wani matashi mai sana'ar sayar da sayarwa na kekuna da ke son ta

0: cikin garin Bauchi. Malam Jibrin Abubakar inda ya mana bayanin yadda sana'ar tasu take da kuma gajiyar da suke ci a cikin wannan sana'a.
1: To gaskiya bana sakamakon sha'ani da aka samu na saukin al'amari na kayan abinci, to gaskiya sun gwada mana cewa yanayin kasuwan baya tafiya musu, sakamakon da a bara suna sai da buhun masara daya naira 110,000. Din sun sayar 110 nan sukan zo su sayi keke yaro ɗaya zai sayi keke naira 75,000. To bana saboda lalacewa da kuma sauki da Allah ya kawo mana na maganan kayan abinci, to gaskiya har ga Allah kayan ana sai da shinkafa, buhun shinkafa ma abinda suke sayarwa suna sai da naira 25,000. To sakamakon haka yaran sun ga sun sai da buhu uku tukunan su sai keke guda daya. To sai al'amarin kasuwan gaskiya zaman ya danyi kasa, domin suna saran sabi suka dawo sayan sakwanan. Sakwanan din ma sukan iya ce mana yaran ba sa iya saya saboda wani yaran sai ya sai da buhu biyu buhu uku, to yi gaskiya ya suke hakuri. To a cikin masu sarin da suke zuwa suke sara mana na kalla ba asar ba wajen mutum sun kai 30, gaskiya bana ba su wuce kashi 5 ba wanda suke zuwa suke sayan kayan kekunan nan da suke yi.
2: Kamar a bangaren ku da kuke sayar da keke, shin ba a samu wani sauki ba ne ta wajen kekunan da yadda sauran abubuwa suka yi sauki domin su masu sayan su samu damar iya lallaba wajen sayan?
1: Alhamdulillahi gaskiya bana an samu sauki, domin a kasuwanci da muke yi a kowane shekara idan aka zo fanni na kaka da ko kuma za mu shiga hidima na Disamba akan samu ƙarin kayayyaki sakamakon an tattaku hutu. To bana gaskiya har ga Allah maimakon a samu ƙari sai aka samu sauki, domin bana a kowace keke muna sayar da keke da naira 75,000 ne, sakamakon haka bana kekunan suka da naira 70,000. To kaga har ga Allah an samu sauki, maimakon a duk wannan lokacin kayan kafin mu samu tunda kayan ne wanda muke saro shi daga Lagos, to kayan wajen lodi da ake motocin ma ba sa samuwa a gun, kafin ka samu kayan kakan kaya sai ya yanke hannunka kana ta kalakali. To gaskiya bana ba maganan kalan kaya, kullun kayan nan in yau kace kana son kaya to zuwa gobe in Allah ya kai gobe ka samu kaya, kuma kayan ne mun kunya garu gaskiya sauki aka samu. To mun bana babu keken da ba a rage mata kudi ba, keke kowanne bar sai da muka samu sauki naira 5,000 sakamakon a samu kari. Kaga irin wannan al'amari sai dai mu ce mun gode wa Allah, amma mu dai a kullun muna da faɗa wa mutane wannan al'amari na kasuwanci sana'ar mu ne, ba wai zaka kyale kasuwa ba, haka kuma muke talallabawa in wanda yazo kudin sa bai kai ba ma muka duba muka wanda ya kamata mu masa sauki haka zamu yi, wani ma muka mai da kudi mu akwai dama abin da kasuwa ya gada kenan.
2: Kamar yaya bambancin sabuwar keke da sakwanni wajen kudin su?
1: To gaskiya alhamdulillahi maganar da ka tambaye ni akan maganar ya yanayin sabuwar keke da sakwanni, shi da rai tana da albanci da yawa, saboda dama ai akan yi hawa biyu ne, idan ka zo kana da halin sayan sabuwa kakan sayi sabuwa, idan ka zo kudin ka bai kai ba zaka iya sayan sakwanan. Sakwanan din nan kuwa yanayin kyanta zaka iya samu daga kan 45 zuwa 50 zuwa 30,000 yanayin kudin ka. Shi kuma direct kudin sa shi abu ne a bayyane, wanda dukan mun nan kusan farashin nan ɗaya ne, abinda muke sayar da su gaje nan ma haka ne, gaje nan ma haka ne, duk haka muke sayar da shi 70,000 da dukun sarin mun nan ɗaya ne da duk a Lagos ake sarin kayan nan, ba wai kaya bane na abu nan, kaya ne na Korea. Da akwai kekunan da suke zuwa wanda suke yankin Maiduguri su ne su suke sayan sarin Japan, to Japan din su ne wanda suka dan fi namu kuɗi, amma da yankin Bauchi da yankin Jos da yankin Gombe duk kekunan biri da ne, da yankin Kano da yankin Maiduguri su ne kekunan su biri da su ne ladies suke sayar da Japan. To amma gaskiya har ga Allah sabuwa kan sabuwa ne, sai dai in baka da hali zaka iya sayan sakwanan.
2: Kamar yadda ka ce a bara kun samu kasuwa da yawa, a iya cewa ko zaka iya bayyana mana kaman a rana ko kuma a mako kuka samu cikin kekuna kamar har guda nawa?
1: To alhamdulillahi gaskiya a bara har ga Allah a rana daya har ga Allah mukan iya sayar da keke guda 100 a rana ɗaya mutum ɗaya, domin akwai shi chairman din namu shine kusan kaman dila shine baba yaro, domin mafi akasari gaskiya har ga Allah a rana ɗaya, saboda shi ya fi kowa yanayin masu sarin kaya, ƙalla ba asar ba kullum yakan iya sayar da keke guda sama da 100 mu kuma da muke da kosomi wanda suke daga yalwancan dan daga alƙaliri daga abubuwa har ga Allah mukan sai da su Allah ba asar ba mukan sai da su sama da guda 30 mu kanana kenan amma kamar shi da yake sama da mu yakan sai sama da guda 100 to amma bana masu sarin wallahi bana duk ba su wuce guda wannan guda 15 ba 15 din ma sai su ringa turowa amma wani ma bashi yake bashi kayan sakamakon kayan abincin ya rugurguje to shine akan al'amari gaskiya
2: da yake bana ka son baya shi shin yaya ko sama go inda kuke zuwa kuke sai a musu ko akwai tambayar da suka muku karshen zuwa muku sai a kan lokaci zuwa ka son baya ta
1: shi eh to haka ne kaya har ga Allah da yace ba anan muke saruwa ba kaya dai a Lagos muke saro kaya ko ba haka ba to gaskiya har ga Allah yanayin suma yanayin tafiyan kudi da baya tafiya har ga Allah suma daga can suma dole kayan suka rage kudin sa sakamakon dama mu ma yawan kosomin mu ne da ake saya yawan ciniki to kaga tunda kasuwa ya tsaya baya tafiya zo sai kaga dole suma suka dakata domin gaskiya har ga Allah bana dai sai dai godiya kai tsakani da Allah yawa
2: akwai wani sari ne da kuka yi duba da cewa bana ka son baya tafiyan muku irin na bara akwai wani sari ne da kuka yi na ka sake fasali sai da ke kuna
1: eh fasali dai muka samu shine yayi maganan da nace maka an samu sauki ko ba haka ba an riga da an samu saukin 2500 a keke ne ko mu samu kari ko ba haka ba ai fasalin kenan shine fasalin sauki da aka samu kaga dole in kaya ba tafiya dole ka rage ko ba haka ba in da za ka ci naira 2000 ne yanzu dole za ka koma ka ci naira 1000 sakamakon yanayin yanda wajen ya takaita ciki
2: akwai safar nake kire idan mutum yazo saya kamar yana bukatar a samu shi kaza ko ban iya samu mutum
1: eh mu ai da yace mu farko abun sana'a dai har ga Allah mu bakanikai ne mu kuma gaskiya mukan je sari inda mu saro ka mukan so kayan da muka sa na samu safiya fadin sa ne ba mu yadda mu sai keken da ba safiya fadin sa saboda mu he mun bincika mu bakanikai ne sakamakon ba wai wanda sana'a ba naka bane
3: albarsa ne karkashin ka sun kai kimanin nawa
1: a ai yanzu akalla ba sai ba yara matasa mun shi a nan sama da mutum 200 a nan karkashin mu sama da mutum 200 wanda kullun kuma gun su kenan da shi suke ci da shi suke sha da shi suke taimakawa iyayen su
3: ai ya cewa ka taba yayi wasu daga ciki
1: wanda muka yayi ba iyaka domin mun yayi mutum sama da 120 wanda kuma kowa yana cin abinci sanadiya haka kuma yake taimakawa iyayen sa
2: aya kuke zakulo matasan da za su zo su dinga aiki a nan wanda yake da sha'awa ya zo ya koyi aikin gyaran keke ta kuke zakulo su
1: mu gaskiya har ga Allah idan muka yadda da yanayin tarbiyyar ka da komai muka yi ko ka garo zai lalace a unguwa muka dauko shi ma domin mu kula da shi domin ya samu abin yi
3: wani nasarori ne ka samu a wannan sana'a
1: a muka wannan harsa nasara sai dai mu yi godiya wa Allah tunda sana'a ne na iyayen mu mun yi gida mun yi yaya mun yi mata mun sai mota mun tafi aikin haji babu irin abubuwan da bamu gani ba wannan sana'a sai dai mu godiya wa Allah alhamdulillah
3: wani kira da kai mu matasa masu zaman banza
1: matasa ku tashi ku koyi sana'a saboda zaman banza ba namu bane mu a kullumin da muna sana'a ana rainawa ana ce mai gyaran keke mai kaci ballataka kuma yanzu mai gyaran keke gaskiya ya wuce dinda kake tsammani dan mu yanzu ko gyaran jirgi kake yi wallahi tallahi mu muna ganin baraka gora mana komai ba mu dai a gyaran keke ko jirgi kake gyarawa a matsayin mu na bakanikai wallahi baraka gora mana komai ba a kullum mu muna godiya wa Allah
0: Malam Jibrin Abubakar mai sana'ar saya da sayarwa nake kuna a nan cikin garin Bauchi to da yake a kowace sana'a idan mutum ya tsinci kansa kan yi alfahari da sana'ar da yake yi kan haka ne Ibrahim Idris Munda Biyo ke lalabo mana wasu waɗanda suka yi fice a fannonin rayuwa daban-daban a yau kowane bako ne ke ɗauke da shi ta fannin wata fasiha Ibrahim Idris Munda Miyo gare ka
4: sana'ar waka sana'a ce da ake isar da sakonni da suka shafi zamantakewa yau da kullum da kuma faɗakarwa musamman ma ga matasa Aliji Sajigurin wanda aka fi sani da Aliji ta sanannen mawakin ƙasar Hausa wanda ya shahara wajen rera fitattun waƙoƙin soyayya ya bayyana mana yadda ya tsinci kansa a harkar waka ne kamar haka
5: na girma a Lagos can primary school tun da babana mahaucci na cikin mu a jihar Lagos daga nan ne na fara waƙoƙi na tun ina islamiyya ina muka primary school kenan amma na kan yi waƙe-waƙe na islamiyya haka sai na tsinci ra'ayin jin waƙoƙi kala-kala ta lokacin sai na zamanto duk wata waka da aka yi ni kuma zan iya yin ta
4: shin kowane waka ne Aliji ta fara rerawa a masarautar Kanuwu

0: cikin mawaka Hausa kowa akwai mai iya kwaikwayon muryarka wanda idan al'umma suka ji za su dauka tamkar kai kake rera ta
1: eh dan zo da a lokacin da na fara waka ni kadai ne

0: tace a ga fuska tace ina zuwa abin ya ce mata mutu ga danda na fara ya soka na tace da jifi da mamutu
1: karshen rahoton kenan Ibrahim Idris Mundamiyo sana'a ta dukiyar gado
2: kuma da haka mai sauraro muke zai da shirin namu na wannan mako a biyo mu a mako na gaba domin jin mu da wani sabon shirin a madadin gidan rediyon Bauchi da ta kawo muku wannan shiri abokin aiki Ibrahim Idris Mundamiyo ni da na gabatar nake cewa da fatan matasa za mu rungumi sana'a hannu bibbiyu domin tsira da mutuncin kanmu
3: ya ko mataka yan jihar nan Bauchi kuma ta shi haikan ban da sharar barci a guje wa lalace a bar yin sakaci malakai sana'a don ka sami abin shi
4: to daga nan gidan rediyon Bauchi BRC 2FM aka saurari shirin na mutum da sana'arsa sai kuma Allah ya tara na Alhamis karfe bakwai saurara ku ta na almuru a ji mu dauki da maimaitin shirin yanzu kan sai a gyara zama don sauraron labaru da al'amuran yau da kullum na nan gidan rediyon Bauchi BRC a cikin harshen Turanci Newsline

0: To daga nan gidan rediyon Bauchi aka saurare shiri na musamman wato tallafin iyali mai takin NCT Hope. To da fatar an ji daɗin kasancewa tare da mu sai wani makon Allah da ƙarfe 5:30 na ranar Talata a ji wani sabon shirin. Idan Allah ya kai mu ƙarfe shida da rabi muna nan ɗauke da shirin muna filin tambayoyin addinin Krista. Wadda daga nan kuma za mu ci gaba da karkaɗe kunnuwan mu da daɗaɗin kaɗe-kaɗe har zuwa ƙarfe 7 na almoro. Daga nan shirin nan na fyanɗi gyaɗi zai zo mai sauraro da shi misalin 7:30 a lokacin da muke sa ran juya akalanmu zuwa ga zangon dare mahutar bawa da za mu wato yaye kallabin zangon da taskar labaru. Lokaci bayan lokaci za mu riga tunawa mai sauraro abinda muka yi masa tanadi don ya gyara zama. A ci gaba da kasancewa da tashar al'umma.
1: Yayin da gwamnatin jihar Bauchi karkashin jagorancin mai girma gwamna Senator Dr. Bala Muhammad Abdul Kadir COS kauren daular Usmaniya ya yi mutu wajen bunƙasa kiwon lafiya, ma'aikatar lafiya da walwalar jama'a ta jiha ta gano wasu ɓata-garin jami'an kiwon lafiya da ke amfani da ƙananan asibitoci ko chemist wajen ƙarin jini ko karɓar jini don gudumawa da bai samu tantancewa daga ƙwararru ba. Tabbas gwamnati ba za ta zuba ido tana kallon ɓata-gari na ɗibar jini ko ƙarinsa ga marasa lafiya barkatai ba tare da sahalewa ba, musamman a wuraren da babu ƙwararre kuma amintaccen likita da ya samu shaidar yin wannan aiki. Don haka idan aka kama ƙananan asibitoci ko ɗakin shan magani ko wani keɓantaccen waje ana wannan mummunan ɓarna, doka za ta yi aikinta kafin a yi ƙarin jini sai an samu sahalewar likita mai cikakkiyar ƙwarewa don bin matakai na tacewa, tantancewa da kuma sanin ainihin lafiyar jini tare da dacewarsa ga mara lafiya. In kunne ya ji ya yi amfani da abin da ya ji gangar jikin tasira. Wannan saƙo ne daga kwamishina a ma'aikatar kula da lafiya da walwalar jama'a ta jihar Bauchi, Dr. Sani Muhammad Dambandam.

Kuma idan saboda kudi, ba ka sa sai kana da kudi.

Yeah.

I'm a

Kana

Kamar kuma da kanin ɗan kakan.

Toyota, Toyota, cars are cold. Gangara Bhusa Bhuda.

I'm gonna go get some more.

Java, Aurius, and Polda. I can't believe I'm not a man.

0: Ai sauraro, barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirinmu na tambayoyin addinin Krista. Tambayoyin addinin Krista shiri ne da yake amsa tambayoyin masu sauraro musamman mabiya addinin Krista dangane da lamura da suka shige musu duhu. Nike mai suna Luzar Falmi Balewa. A yau ma muna tare da Reverend Ezekiel Abasu Gwandun na Majami'ar Ekwa Gospel da ke Federal Locus. Reverend, salu da zuwa.
1: Barka masu saurare.
0: Kafin nan mu fara, Reverend, sai ka bude mana da addu'a.
1: Muna maka godiya Ubangiji saboda dama da ka bamu domin mu amsa tambayoyin masu rubuto tambayoyinsu. Cikin wannan shirya, Ubangiji ka albarkaci masu ji. Ka kuma ba mu kalmomi da hikimar amsa waɗannan tambayoyi domin biyan bukatan ƴaƴanka. Muna addu'a ya Ubangiji da za ka jagorance mu cikin sirri. Ita mai gabatarwa, Allah na roƙe ka ka iyar da ita. Ni da zan kawo amsoshi ga waɗannan tambayoyi, Ubangiji ka ba mu fahimta da yanda zan amsa tambayoyin ta wurin yanda masu tambayoyi za su gamsu domin maganarka ce. Albarkacin Yesu mai cetonmu.
0: Amin. Sai bari mu je ga tambayoyinmu na yau. Na farko tambayar ya fito daga hannun Ruth Bulus. Ta ce, Reverend, me yasa yake da muhimmanci mai bi ya daure?
1: Idan an yi maganar dauriya, za mu ce ita dauriya ko mu ce haƙuri tana da muhimmanci musamman a girman ruhaniyar ɗan adam. Idan an ce maganar juriya ko dauriya, tana wakiltar ƙarfin hali matsayawa a fuskar wahala. Idan an ce maganar dauriya ce, tana wakiltar ƙarfin hali na tsayawa a fuskar wahala, tana zama kuma gada tsakanin fuskantar tsanani da karɓar alherin Allah. Wato idan an yi maganar gada, ana nufin sai ka haye kafin nan ka sami wa'innan alherai na Ubangiji. Me yasa za mu jure ta fuskar maganar Allah? Abu na fari, juriya tana kawo gyaran hali. Idan muna karanta a cikin Romawa sura 5, a cikin Romawa sura 5 aya ta 3 tana mana magana. Don karanta aya 3 da 4, banda haka ma har muna takama da shan wuyarmu. Da yake mun sani shan wuya take sa jimiri, jimiri kuma yake sa ingantaccen hali.

ingantaccen hali kuma yake sa zuciya. A nan za ka ga maganar Allah tana kokarin ta nuna mana da cewa idan har ma muna shan wahala ya kamata a ce mu yi takama. Me yake faruwa domin aya ta nuna mana da cewa shan wahala yakan sa mu zama da jumiri, wato yakan sa mu dauriya. Dauriya kuma takan kawo ingantacciyar hali. So abu na biyu ita dauriya tana kai mutum ya zama cikakke, ko mu zama mutum ya zama kamili. Cikin littafin Yakub, idan muna karantawa cikin littafin Yakub sura ta biyar, sura Yakub sura ta daya, a wannan wuri tana nuna mana da cewa ita dauriya tana iya samu mu zama to da kamalalliyar hali, wato Yakub sura daya aya biyu har zuwa hudu. Bari in karanta domin mu iya samun cikakkiyar bayani a wannan wuri. Cikin Yakub din sura daya aya biyu ta ce, ya ku yan uwana, duk sa'ad da gwaje-gwaje iri-iri suka same ku, ku mai da su abin farin ciki kware. A wannan rayuwa idan har kana samun gwaje-gwaje, wani lokaci ma yakan kai mu ga tambaya, me yasa ni ne kadai, me yasa Ubangiji kake kawo mini irin wannan gwaje, musamman ka fita a wannan, ka fada a wannan. Amma aya ta ce, sa'ad da gwaje-gwaje ta iri-iri suka same ku, ku mai da su abin farin ciki. Me ya faru? Domin kun san jarabawar ban gaskiyar ku takan haifi jimiri. Idan har ka iya jimrewa a cikin wannan, ka iya samun jarabawa, ba ka iya samun jimiri cikin jarabawa, sai aka ce sai kuma jimiri ya yi cikakken aikinsa domin ku zama kamilai, cikakku kuma ba ku gaza da komai ba. Ma'ana muhimmancin dauriya tana sa mutum ya zama cikakke, domin in ka iya fita daga wannan jarabawa da ka samu kanka a ciki har ka iya cin nasara, to za ka zama cikakke. Aya ta ce mutum zai zama kamalalle. Ma dalili na uku a cikin Ibraniyawa, wanda bai yi nisa da wannan Yakub din ba, a cikin Ibraniyawa sura ta goma, Ibraniyawa sura goma aya ta 35, aya ta ce saboda haka kada ku yar da amincewar nan taku, domin tana da sakamako mai yawa, gama yin jimiri ya kama ku. Domin bayan da kun aikata nufin Allah, ku sami abin da aka yi muku alkawali. Wato lokacin da ka samu kanka cikin gwaji, ka yarda cewa Allah ya yarda ya bar abin ya faru, domin yana da iko ya hana wannan abin. Amma idan har ka iya cin nasara, ka iya jimiriya a wannan jarabawa da ka samu kanka, ka iya daurewa, an ce nufin Allah ne, so za ka zama cikakke, za ka zama mai karɓan alkawari wanda Ubangiji yake nuna mana. Na ƙarshe a kan wannan tambaya, ina so mu dubi Ibraniyawa a har yanzu sura ta 12. A Ibraniyawa sura ta 12 za mu karanta aya ta 1-3. Mai saurare, ina fatan kana fahimta. Cikin 12 ɗin nan aya 1 ta ce, saboda haka tunda taron shaidu masu ɗumbin yawa suke kewaye da mu haka, sai mu ma mu yarda dukkan abin da ya mawaya mana da kuma zunubin da ya dafe mana, mu kuma yi ɗaurin nan da yake gabanmu tare da jimiri. Idan ana maganar jimiri da su dauriya duka abu ɗaya ne. Sai aka ce muna zuba ido ga Yesu, shi da yake shugaban ban gaskiyarmu da kuma mai kammalata, wanda domin farin cikin da aka sa a gabansa ya daure wa gicciye. Domin gicciye ba abu ce mai sauki ba. Yesu Almasihu lokacin da za a gicciye shi, sai ya ce, ya yi addu'a ya ce, Uba,
inda so shi ne samu wannan kokon yayaya ya kawo amma ba nufi na ba bari nufin kariyaya ya cika da ya daure akan gicciye aka ce bai mai da shi wani abin kunya ba domin idan a bisa al'adar Yahudawa idan an gicce mutum ana cewa wannan mutumin mungu mutum ne koko a ce barawa ne wato koko mai aikata wani abu amma saboda muhimmancin abin da ya kawo shi ne ya sada mutane da ubangiji sai aka ce sai ya jimre ya jimre kuma jimriyan nan shi ya sa yau muna da

0: idan muna maganin dauriya, idan muna maganin mujinde, sai mu koma ga almasihu yayayi da rayuwarsa. A wannan wuri inda muka karanta cikin Yohana sura 12 ya nuna mana da cewa almasihu ya daure, kuma dalilin daurewarsa yau duniya duka tana da wannan salama ga dukan waɗanda suka zo gare shi. Don haka muhimmanci dauriya ga mai bi yana da yawa, muna kuma bukata mu zama masu dauriya cikin duk wani yanayi da muka samu kanmu. Ko da wace irin yanayi ne da ka samu kanka, masu yi magana suka ce wahala baya kashe mutum, zai wuce. Amma in ka shiga cikin wahala, sai ka fara neman waɗansu hanyoyi na yadda za ka yi mafita wanda ba ta hanyar Allah ba, to akwai matsala. Ina sa zuciya da fatan Ubangiji zai ba mu dalili na mu jure, kamar yadda muka ga Yesu ya zamanto gurbi a gare mu. Ubangiji ya taimake mu.
1: Tambayar na gaba ya fito daga hannun Isa Bature, yace Reverend, ta yaya mutum zai shigar da Allah cikin gwagwarmayarsa?
0: Ta yaya mutum zai shigar da Allah cikin gwagwarmayarsa? To yadda za ka shigar da Allah cikin gwagwarmayarka, abu na fari shine ka nemi kasancewarsa da taimakonsa cikin gwagwarmayar da ka samu kanka. Domin in ka nemi kasancewarsa cikin gwagwarmayar, ka nemi taimakonsa, anan ya nuna ka shigar da Ubangiji cikin abin da yake tattare da kai. Idan muka duba cikin Zabura 46 wace aya ɗaya, aya ɗaya ta ce Allah ne mafakarmu, kullum a shirye yake ya yi taimako a lokacin wahala. Sai lokacin da kake cikin gwagwarmaya, in ka gayyaci Allah, ka gayyaci kasancewarka, aya ta nuna mana da cewa shi yake kawo taimako a lokacin da muke fuskantar menene wahala. Cikin wannan Zabura ta 46 aya 1, a cikin Matta sura ta 11 wannan ayan ta nuna mana, aya 28 na wannan Matta sura 11 ta ce ku zo gare ni dukanku masu wahala, masu fama da kaya, ni kuwa zan hutace ku. Kana maganar ya za ka shigar da Allah cikin gwagwarmayarka lokacin da kake cikin wani iri yanayi na rayuwa, kana bukatan ka zo wurin Allah, domin lokacin da ka zo gare shi zai zama da taimako. Shi ya ce ka zo, shi zai hutace ka da wannan mawayar ko kuwa nauyin kaya da kake fama da su. Har yanzu a cikin wannan littafin, domin ina ba mu ayoyi ya zama makamin wanda kake da shi lokacin da ka shiga cikin wani irin yanayi, bai kamata yayi ka je wani neman taimako a wani wuri ba, domin kana da mai halittar duniyar gaba ɗaya wanda ya maka iso, wanda ya maka gayyata ya ce ka zo wurinsa. Cikin Yakub sura 4 aya 8 tana nuna mana da cewa ku kusaci Allah lokacin da ka shiga wani yanayi na gwagwarmaya, kana bukatan kusantar Allah. Ka kusashi Allah, shi ma zai kusashe ka. Ku tsarkake al'amuranku, ya ku masu zunubi, kuma tsarkake zukatanku, ya ku masu zuciya biyu. Lokacin da ka shiga gwagwarmaya, ka yi tunanin tsarkake al'amuranka, ka duba menene nake da shi, domin yana maganar gwagwarmaya abubuwa da yawa suna iya unfolding a wannan wuri. Aya ta ƙarshe a wannan wuri da muna maganin ta yaya, wato ina cewa mu nemi kasancewar Allah da taimakonsa. Cikin Irmiya sura 33, Irmiya 33 aya 3, a cikin wannan littafi, cikin Irmiya 33 aya 3 ta ce ka kira ni, ni kuwa zan amsa maka, zan kuwa nuna maka manyan al'amura masu girma da babban mamaki wanda ba ka sani ba. Lokacin da ka shiga cikin rayuwa na gwagwarmaya, kira Allah, ya ce ka kira shi. Lokacin da ka kira shi, ya ce shi zai nuna maka manyan al'amura da kai ba ka sani ba. Cikin gwagwarmayarka, kana bukatan ka nemi kasancewar Allah. Abu na biyu, ka san lamar da kula da kuma tashin hankali, domin wani lokacin ka shiga gwagwarmaya abubuwa da yawa sukan kasance. Misalai sura 3 wannan aya tana da muhimmanci. Cikin misalai sura 3 zan karanta aya 5

da aya shida cikin wannan littafin da kula da kuma tashin hankali domin wani lokacin kashe gwagwarmaya abubuwa da yawa sukan kasance misalai sura uku wannan aya tana da muhimmanci cikin misalai sura uku zan karanta aya biyar da aya shida cikin wannan littafin na misalai ko kuwa mu ce karin magana sura uku aya biyar da shida ka ji abinda aya ta ce ka dogara ga Ubangiji da zuciya ɗaya lokacin da ka shiga gwagwarmaya lokacin da ka samu kanka cikin gwagwarmaya ka tuna da Ubangiji an ce ka dogara ga Ubangiji da zuciya ɗaya kada ka dogara ga abin da kake tsammani ka sani cikin gwagwarmayarka kar ka ce na zan iya yin abu kaza a'a ka dogara ga Ubangiji sai aya ta shida ta ce a cikin dukkan abin da kake yi ka tuna da Ubangiji shi kuma zai nuna maka hanyar da take daidai so cikin gwagwarmayarka idan ka gayyaci Ubangiji ka sallamar masa da kularsa ka ce kai ne kake da kuma a game da rayuwata duk tashin hankalin da nake da shi kana da iko aya ta ce in ka sallamar masa aya ta ce zai nuna maka hanyar da ke daidai cikin gwagwarmaya da kake fuskanta a cikin Bitrus Safari sura ta biyar a Bitrus Safari sura ta biyar aya ta bakwai a wannan aya ta nuna mana da cewa ka jigga masa dukkan tarayyar ɗinka domin yana kula da ku sai lokacin da ka shiga cikin yanayin gwagwarmaya ka tura ma Ubangiji don me domin yana iya kula da mu mu ba da dukkan tarayyar ɗinmu mu zuba masa domin shi yana da ikon kula da duk yanayin da muka samu kanmu a ciki kamar yadda muka karanta a cikin wannan a cikin Filibiyawa kuma sura hudu a aya shida da bakwai ta nuna mana da cewa kada mu damu da komai sai dai a kowane hali mu sanar da Allah bukatunmu ta wurin yin addu'a da roƙo tare da godewa Allah ta haka salamar Allah wanda ta fi gaban dukkan fahimta za ta tsaye da zukatanku da tunaninku ga Almasihu Yesu lokacin da ka samu kanka cikin gwagwarmaya ayan ta nuna mana da cewa mu yaya kada mu damu mu zuba masa dukkan tarayyar ɗinmu dukkan gwagwarmaya ko kuwa dukkan matsaloli da muke fuskanta abu na uku lokacin da ka samu kanka cikin gwagwarmaya shine kana bukatar samun ƙarfi cikin wani rauni da ka samu kanka wato in kana da wata rauni kana bukatar samun ƙarfi Ishaya sura ta a cikin Ishaya sura ta 41 an nuna mana da cewa za mu iya samun iko ko mu iya samun ƙarfi daga cikin abin da Ubangiji yake nuna mana cikin Ishaya sura ta 41 bari in karanta wannan ayar Ishaya sura 41 aya ta goma aya goma na cewa a cikin Ishaya yace kada ka ji tsoro ina tare da kai ni ne Allahnka kada ka bar komai ya firgita ka yanda za ka shigar da Allah cikin matsalolinka kar ka bar komai ya firgita ka ka mika wa Allah domin samun ƙarfi a wurinsa wannan aya tana ƙoƙarin nuna mana muna da inda za mu je domin mu samu bukata aka ce kar ka bar komai ya firgita ka zan sa ka yi ƙarfi in kuma taimake ka zan kiyaye ka in cece ka so duk cikin gwagwarmayar da ka samu kanka kana bukatar gayyatar Allah a cikin yanayin da ka samu kanka a ciki domin Allah ya yi mana kyakkyawan kira da kuma alƙawarin cewa zai kasance tare da mu cikin duk gwagwarmaya da muka samu kanmu a ciki a cikin Korintiyawa ta 2 sura 12 aya 9 ta ce amma ya ce mini alheri na ya isa domin ta wajen rashin ƙarfi ake ganin cikar ikona

0: kana cikin gwadarmaya munzo Bulus anan shi yake magana yana cewa ya roki ubangiji domin ya samu matsaloli ya ta gwadarmaya da rashin lafiya sai ubangiji ya ce masa alheri na ya ishe ka haka alheri na ya ishe ka haka domin ka wajen rashin karfin ka ake ganin cikar ikona saboda haka sai ma in ƙara yin alfarma da raunanan nan taka da farin ciki fiye da na da domin ikon almasihu ya zama a tare da ni so a nan ana ƙoƙarin a nuna mana da cewa ubangiji lokacin da muka samu kanmu cikin hali na gwagwarmaya ya nuna alkawarin cewa yana tare da mu manzo Bulus lokacin da yake fama a cikin gwagwarmayarsa an nuna mana da cewa ya samu matsaloli da rashin lafiya amma ya yi ta roƙon ubangiji ko ubangiji zai kawo masa sauƙin jiki sai ubangiji ya ce kai cikin rashin ƙarfinka alheri na yana wurin so lokacin da ka samu kanka cikin gwagwarmaya ka miƙa kanka ga ubangiji shi zai baka ƙarfin hali da za ka fuskanci wannan gwagwarmaya ina son karanta aya na ƙarshe game da wannan tambaya ya kake shigar da Allah kana buƙatar gayyatarsa cikin yanayinka fitowa sura 14 aya 14 ya ce ubangiji zai yi yaƙi domin ku sai dai ku tsaya lokacin da ka samu kanka cikin wani irin yanayi na gwagwarmaya nan ana nuna mana Musa lokacin da yake fitar da bani Isra'ila sun tsorata to Musa cikin shugabanci ya samu ƙalubale sun fara magana a ka fitar da mu a nan sai ubangiji ya magana ya ce Musa ya gaya ma jama'a ya ce ubangiji zai yaƙi domin ku so lokacin da ka samu kanka cikin yanayi na gwagwarmaya ka yarda cewa ubangiji in ka gayyace shi zai tsaya tare da kai ya yi yaƙi a madadinka muna sa zuciya a duk lokacin da za mu fuskanci kowane irin ƙalubale mu jigga wa ubangiji kamar yadda muka karanta cikin aya mu jigga masa dukkan tararradinmu zai biya bukata ubangiji ya tabbace mu
1: amin to tambayar mu na karshe zan ce ya fito daga hannun Saratu Yakubu kace Reverend me zai sa mutum ya shaida cewa ubangiji mai aminci ne
0: me zai sa mu shaida cewa ubangiji mai aminci ne tambayar shi ne kare da cewa Allah yana da aminci shi ne yin daidai ne idan kare da cewa shi ne yin daidai ne kare da cewa Allah a dukkan lokuta yana keeping alƙawarinsa wato alƙawarin da ya sanar da mu a dukkan alƙawarin da ya faɗa yana zama cikakku yana zama gaskiyar al'amura ce domin cikin kowane irin yanayi ubangiji yana zama mai aminci na mu karanta cikin Korintiyawa domin karka ce mutumin yana magana ne ta kashin kansa idan muka duba Korintiyawa ta fari a Korintiyawa ta fari sura goma aya 13 ji abinda aya 13 ta ce ba wani gwajin da ya taɓa samunku wanda ba a saba yi wa ɗan adam ba Allah mai alƙawari ne ba zai kuwa yadda a gwada ku fin ƙarfinku ba amma a game da gwajin sai ya ba da mafita yadda za ku iya jure shi shi Allah idan ka dubi da yanayinsa zai bari ma a maka gwajin amma gwajin nan ma da za a yi maka ba zai yadda a gwada ka fiye da ƙarfinka ba sai mu koma tambaya da wani a mafari maganin zancen juriya ta wurin wannan gwajin sai ya nuna maka hanya mafita wanda yake nuna cewa Allah mai aminci ne ya yadda a maka gwajin amma kuma har ilau shi yake nuna maka hanya mafita a cikin Tessalonikawa ta biyu muna karanta bari mu karanta sura 3 aya uku. Tesalonika ta biyu sura uku aya uku. Aya ta ce amma Ubangiji mai alƙawari ne zai kuwa kafa ku ya tsare ku daga mungun nan. Ashe alherin sa ne yace akwai waɗanda za su yi mana duk wani mugunta amma aka ce Ubangiji mai alƙawari ne yana ajiye alƙawarinsa. An ce zai tsare mu daga dukkan lokacin da ka ga kariyar Ubangiji ka tabbatar da cewa shi mai aminci ne domin ba lallai bisa ga abin da muke yi ba. Now abu na biyu a cikin wannan me yasa za mu shaida cewa Ubangiji mai aminci ne domin yana yadda ya kuma gafarta mana kurakuranmu. Ubangiji yakan gafarta zunubanmu idan muna karantawa cikin Korintiya ta fari sura ɗaya aya tara tana nuna mana da cewa Allah mai alƙawari ne shi ne kuma ya kira ku ga tarayya da ɗansa Yesu Almasihu Ubangijinmu. Shi ya kira mu ashe ba aikinmu ba ne, shi ne wanda ya kira domin ya iya nuna mana abin da yake daidai bisa ga koyarwar maganar Allah. Cikin Yohana ta fari sura ta biyu a sura ta ɗaya aya tara har yanzu. Yohana ta fari sura ɗaya aya tara tana nuna mana da cewa in kuwa muka bayyana zunubanmu to shi mai alƙawari ne mai adalci kuma zai kuwa gafarta mana zunubanmu ya tsarkake mu daga dukkan rashin adalci. Nan da mutum ya aminci ne domin ya mana alƙawari idan muka yi zunubi yana shirye ya gafarta mana amma da sharaɗin cewa idan muka yaya idan muka furta zunubanmu. Now abu na ƙarshe a wannan wuri yana nuna maganar zancen bege da muke da shi wanda yake tabbatar mana cewa Allah mai aminci ne. Cikin littafin makoki wato sashen tsohon alƙawari cikin makoki sura aya 22 aya 22 ta ce kamar Ubangiji ba ta ƙarewa haka kuma jiyajiyan kansa ba su ƙarewa su sababbi ne kowace safiya amincinka kuma mai girma ne. Kamar da Ubangiji yake wa ‘ya’yansa kamar da Ubangiji yake wa mutanensa ba mai ƙarewa ba ne. So yana da aminci wurin cika alƙawura na wanda shi ya yi kamar yadda muka karanta a cikin wannan littafi na makoki sura 3 aya 22. Na aya ta ƙarshe da muke so mu karanta wanda za mu kammala mu yi addu’a a wannan wuri shi ne Timotheus 2 da muna karantawa cikin Timotheus 2 sura 2 Timotheus 2 sura 2 aya 13. Mai aya 13 ke cewa aya 13 ta ce in ba mu da aminci shi kam ya tabbata mai aminci domin ba zai yi musun kansa ba. In ba mu da aminci shi mai aminci ne. Aya ta ce Ubangiji ba zai taɓa yin musun kansa ba. To za mu tabbatar da cewa Ubangiji mai aminci ne domin baya musun kansa. Ubangiji mai aminci ne domin yana gafarta zunubanmu. Muna fatan mai sauraro Ubangiji zai magana da mu ta wannan tambayoyi da muka amsa a cikin sunan Yesu. Gare mu ya addu’a. Mun maka godiya Ubangiji saboda maganar ka da muka amsa tambayoyi masu sauraro. Ka daɗa ba mu fahimtar maganar ka. Albarkacin Yesu mai ceton mu.
1: To mai sauraro a nan za mu dasa aya cikin shirinmu na yau da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu. Kuma mai sauraro zai iya turo da tambayarsa a wannan lambar waya 0806319177. Mun kasance ne tare da Reverend Ezekiel Abbasu Gwandun na majami'ar Ekwa Gospel da ke Federal Locus. Ni ce mai suna Luzar Fulmi da na jagoranci shirin nake mana fatan mu kasance wani

0: Selamat adalah akhirnya MG Geshwa wato Musa Garba Geshwa da yace am shakata daga nan gidan radio Bauchi PRC 2FM kan mita 94.6 muna da ci gaba da ba masu rarran mu hakuri kasancewar muna tsaka da gabatar da shirshinan mu sai ta shita mu ta katsi kuma muka sake dawo a daidai wannan gaba da nake magana ina fatar ana jin dadin kasancewa da mu mai martaba sarkin Bauchi Alhaji Dr. Luwanu Suleiman Adamu sarkin yakin daular Usmaniya yana gayyatar ɗan uwa da abokan arziki zuwa wajen naɗin sarauta Alhaji Musa Abubakar a matsayin mai gundumar wuntun dada na farko wadda za a yi a ranar Laraba gobe kenan 15 ga wannan wata na Yulin 2026 da misalin karfe 10 na safe a fadar mai martaba sarkin Bauchi. Allah shi ba da iko halarta amin sun ma'amin samu wannan sanarwa daga Adamu Abubakar wuntun dada na nan gidan rediyon Bauchi.
1: Daga jikin mai ba sai an fada ba bayanan nan zance shine gidan sarauta mai martaba sarkin Bauchi Alhaji Dr. Luwanu Suleiman Adamu yana gayyatar daukacin al'umma zuwa naɗin Muhammad Suleiman a matsayin mai gundumar kubi wato sarkin kubi na 13. Naɗin Muhammad Suleiman sarkin kubi na 13 zai kasance a ranar Laraba 15 ga watan Yuli shekarar 2026 da misalin karfe 11 da safe a fadar mai martaba sarkin Bauchi. Jama'a mu kasance cikin ayarin shi da wannan karanci ga taron kasar kubi daga adalin sarkin yakin daular Usmaniya sanarwa daga iyalan ne girma hakimin kasar kubi na farko ta hannun sarkin Kalmare Alhaji Aliyu Ahmad da Manguza.
0: Yanzu agogon yana cewa karfe 7:30 lokaci ne na shirin Piyanti Gyari.
2: Sini jiga warnin lullita bi mes na kemro gol magur ada kirsi wadi wadi lalle ra mu da jijin kakkir da na ne kar kuma ba kari da mun bi ya no yanzu go da ba kari an do makarantar ko to ko ni an da ta mu bin amfani makarantar ko karba ki gini kwa makaranta ta do ta zo bar mu mu su jiru ba bin shi dole bin shi mu ka hatta me da kai karatu mu rukwa kulla ta tindura tindura shi wa saka ne gambo su to mukan no da tsama ga di gari ba ba da ka kundi ne ko ji zuru ko ji mazini to kaga mata shi zo shi sun kafuro bata ba ya kan da kusundi sun yi waya ballantana out nan da wante ba kasi karatu ko ba ba mun kan noshin bi ba ba da kan di gari ta da rin no ta kashi din ka ta sai gida ku
3: ne
2: Siyar da makarai. Ko ka gwamnati ci aka ba ji ne ka kuwa ka kawo zule to muka ba na muka yi zuwa samu boba tun ka ga ji da ya kalle ni amma mu ka shi ka biya gidan kowa to na ji ne kwali in ku yayi shi ku bi sallah lalle ni ko faka haki ni ne faka haki ni kuma wata kusti yanzu ni kan ni ko ke wata mushiru ko ki dan mun shi ko wata mutan mun ga ari ga kuma zuwa kuma za ka mun ga kawarawa to dan ni kiyan do makarantin din ni kiyan do ni kiyan do zama zama ai ka ba ki ta kini na mu ba so guda to kar ba di ni ngozu hidini har ka so hidini ka so ni sini to sakamun ni bi ni aka ce ni na kana so ku hoto gugu gugu gugu aka kurtini baki wata to jin sikin zai mangwaski in kare mugodini a bari su su balgumi an musu ki gambu jin si gabu ne
3: to kuma ya kuma ci
2: abdullahi kwal
3: sai ya kare
2: a da baka fara bai da kashe
3: sai ya hana bide aki bai zai aka yi ando wani su saka lalle ando wani waka amma da hankali a mai ando wani wani dan zo shakka to mi yawwa dan zai almasha a riya kuma kuma ne
2: Gwanda mu nan gundi ne
3: muka wannan tinjin mun buka karatu tara hagos ba zai ba mun kawai sai shi idan musulmi su bine to amma dan ne godi ba dan ne lamun ba su tamur lanu mata sallallahu alaihi samni gango samni gar la jerran kebe la jerbi to lani da Mr. Malhalmi to muka di murna muka yi su murna an umarka yi su addu'a a bazai su kwam lafiya ya kashi su kuma a gargayen digari kuma kullum gudu ne muka di lalle wannan ne na godu a muna kari har sai wato shi ne wadi samni na gulwadi na karbodiya na karbodiya mu karbodi ba mu karbodan ubangiji a kai arziki na siyan mambo girin lambo lafiyan da gyari mambo abunsu alkali to mukan nosu ba a bambunsa a bafinsa ta jin shi wannan ta lana karmasa su a bafin ba a muka yi su addu'a a bambunsa ne wa a bambunsa ta a tsohon hulowa yau ka dana ganin wadi mukan gwasi kun san ba lafiyan da gyari jin ga gudu mu ne amgar kama hafiya to shi mun ga da maya ajin da su gudu mu ne a ba san waki amgar kama ba wake shi to mun ji fiya to shi gudu mu ka ne fa ni yayi muka no su ba ubangiji a bayi su tadi a ba zo ta su murmuru ma ba mu abuka banta ba ba ya mun ba san ba awun mawudi tura biye
2: kaje kuwa ni ma ka ji mun zauri la san mun zau alƙalan shi kuma a sanar da yake gwamnati kasanki an buburu na hakimi saka gambo hotun ga to mu yi godini a yi fiyar digari a bagari a yadon gulun maya an ba gwasu di yawwa
3: ta ho abinda ya cikin raba shi kuri raba shi kuma raba shi ne to ni kadin wannan wadi ko fiyar da kamar mamman wato lalle jinsuka yi zama da kullum yadda makarantar mu ali ya yi karatu sosai mun kawai yi rubrimi amma kuma mu fami da wani to a bambar ba to wani kafaruwa kafashi ranar wuri cin kawai yana kullum ku da yin buru da ya muka yi zama akwai ne mamutan cika shi wallahi da yin mambe muka yi sunkumi ta mai sunkumi ka daula da yadda kar mawuru ba ya zo mawuru ka shi shi wani bi ne irin nuru na zayen da gari ko da zo zayen da gari ka gade kwalin da yamku sa ba a wuga da yi ko kotu sai dai ko ka da yadda wundu ko ya yadda wundu da ma ɗan ne ta bin wayo kunu ko ne da wundu amma zo zayen da gari sai dai wanda zuzugar zurgu hannun ruwan ka kuntalar zurgu ka gwagwagwar da na kabin kabin duniya kawai ne da almundu amma muka yi zan bar mishin mu bi baba iyaye amma da hankali amma da hankali kan jini mun bunu jina kama yana kam ka ga kirmi jini zauta a yi jini ba zauta a yi na gama su yi na ka gaga garkin ka sai manan ba sa nuna gyara ka ga zan so saurushi ka addu'a kawai ba muka yi zawa a ba murma da daya ka shi kirma da niyan
2: shin ke kiran da ya kuma kiri sanda ga dai saka kan ai yayi ni har kuma ka dina ko yanzu makarantun dini ka ka wanda ku yanzu wurin dini an dina wurin suka da manuwa wurin wurin sai dai a ɗan gwasi zan kuma kullum kashi a ƙi susu ni na cap da susu ni kawai ƙi susu ni na jan susu ni su ya yi kama suka fashe yau a suka faci ka suna mu wa shi ne yau kuma to ka yi ji kautar mu ne ka ma har ka hau bauta ka yi yau biya mu san ka fi to a ba ɗaya sau ka mu
3: ne to na ji nan ka yi an gwasa ka yi an doron dina wanda wato dina mun gudar ne sai dai addu'a kawai a bakiya ka musulmi ko ya dara mu kan ya domin ruwan mu kan kai da rajami ba ga ka mai lafariya ga bana a su ta bauri da wuri sun da wani lakaru sun da wani lakaru to gaskiya gida gida ne ba ta dare sai dai addu'a ba zo ya su yawo karge da ke bakiya ka musulmi
2: eh jinan ba san da mu wani jini zonji mungu latina zaman kundushi kwae menjini mdende giri kumye mbindushi sazo mungu ndi mungu bakuma kakiti ilinde kinibini ndurusha ndi yaki ya mungu amandi mungu derni suwa saa seji ni suku wa suka nda makamu ala duha mungu nduzo nukata ina mungu nifendi jari kinibini ila fendi jari kia ndumuru amadari ni kuu kasi miso ula fendi jari kumuru kasi mdi
4: aira

0: Se pensi di essere bu bizim sibar mutenci ve amma bama derinin dinlerin man kuran kır derin tez kuzunu o se desin mal se des doğru cidun yapsın mali adam zor cidun yapsın ama ma baba sana ki
1: o ben de gari kuday kuday cidun gideyim to adeli imam ben arayın o zomun mu kaham dena o kılışı cidun kapka yena o ne ka kuar nimi karkuwa bayaza o karkuwa karkuma di aga fendi gari jina kap ka din ga fendi gari ga ko karu burgud maa me sa karu ko ki irin ya ga ka ni omi kap ka gar me no salim kilip kilip kilip ta ga tun dai to ababis ndar ga kuwa ababur su ban ya urbu baram shin na zindi ni ni nan man wal na mas na samad man bi ababur su hakuri ka baram shin na ababur su hakuri idan bil ni yeno do ya ka da sun du ka mun bi ababis mbiyar garkuwa ababur subanya a wurburu abdullahi ya ka kito lajinan ka kiran da ya ababis mbiyar garkuwa to ya garkuwa mun tare ka sa kullum a gwazon mu kullum mu tare ka sa to muka bi shi ki to ababis mbiyar ne din mai madi ababur sun hakur min no ababur sun hakuri karan wali ai mur garkuwa mur mun bu don wani fadi ga azurin nan waje sai dai mun wani ba ubangiji a ba san azurin nan sa maji a babur su rahama a ba ya fi kura kure ne sai ka ga duniya ka iyalai shi me kan ji ne ka zurfo ne su mani a babur su hakur ngil na dan gobe wa dumaya a ba ya fi sa a babur su hakur wa dumaya a ba zo ta bayi wurbuna to rashi kan mai bilmi bila kan bila mule bilmi a duni no dan ni jan mun shi ka dalka an gunki tare mu sai tare dan ni man ya kuma mun yi arbun da ma muka wa sai muka gelliki mun ne ku kushin mu ne kushin ya kuma to amma ka bura kuri allati tatu dalha hawo rahina kuka bun sun hakuri ba bun sun dangana ba bu sun tushi gilla ba kuma ta ta nan rubiyu na musuni dan wa ba ban ba suni to wani gari ni kili na nan misai an dona ka na kan tushi an dona ka bi wa tushi da ma tun ka duni gadi ta mu gode ba da ba bu su banya a wurin kishan ka bi shi ka to abu ga kuwa kam mutamuwan shi kuka mu wani garku ka fiyan da gyara ko a kungi mun mun ba fiyan da gyari garku gurgudu ma hau ko wani cin su kabja yana ko ka birbi ko ka mushi da shi daushi su ba ka shawari a jina shi ga jina shi zaudauduwa ko irin ya dai garku yi ne a ba bursala ta jin su nan gaba kura-kura mai madiya ba ya hafi sai to fiyan da gyari a kuka sa'i gini mugulurin madaikar kirkuni muka kirkuni yana muka kirkuni umari hata mun da kowar ya kunu kini yan dubar ta ko binin mai bin shi daban no muka kirin no am kan fata kan samu mai sai a aka taushi mbi ko taushi ne ko ba aka dosa ba wani mishi kai zifilu a sai wannan tun je dan kawai kam zawi ke ne a talata tun nakali makiriyam tuya ndono kade nan je dani ko kyan digan je dani ko na je dani munu rufiyar da gyar shi kaf su ga kicin su kyankirin a fiyar da gyar wazzo kusa bigin mu kowana ko fiyar da gyar bigini fili nuni ne amma ka wazzo rufa da ta biyu ka duwan biji ta mun da mutu yi ji mu ka dai mun da mutu yi ru ko ka nishi ina kaf ka yi na metan na amir kunna ko ba muka yi zo fiyar da gyari ko wan biji a biyu ka ga kicin ka rufa ko ka fiyar da gyari ndui bigin mu kowana
2: lallai ya yi mudari faka na gano mu kunjalin karuwa goya mashin da kwanenta ka je mun da ka tayi ji da samun gungunu ko kuma mun da ka gini ji ma buwar shi sun a kirin musuni to muka ji zuwa fili na gano kafin na fiya da gyari kundin fiya da gyara kundin fiya da gyara dani ko wani ba cikin kaka ga gandun fiya da gyari fili na nuna ka ga kuma jini ka ne ka ka ta kan bau kare ta a

0: bone bakwali agandiyari bimu mpona abone shikan ka mindikari utakwa siku nuhu amdukan ka amchaki jide kukundi akwoni bakir jilaga mgulfumi akwoni kwali ono shinde zulu mkari ya iswa kiyama kijinti uwe kinte jinta mochi uwe utongu swa kere kwa si amgal ka mdi kuki nechara mdi
1: alfa dinaka yinze nuhu ayo umetu umetu umetu mara kumulu harkwezi mi harchali kama wabia ndigeri kwa bigini to afuza ukoli chukuzeza hivu hivu kwa ndi mko wana afuzi muka diinze kumundu kumuli ime kumundu kitankiliyo kora muka bimoi muka kirurga nu muka dalbanshimbu dalma huma kudwa metu kora to sabwa kutumu nuna kapka diya manji ya kata kama kigeri akwana ntikusiru kakwana ntikusiru asuwi ambas kwa namundi gabesu gandama subani ya jini mkadinde kwa tosama kutuwa kiri takamu abiyo andu takamu afili tuni shuka hadimu kadambu mami ya uwa
2: kusini yari ya kwa kwa nabla ya kikirna
0: esu hadi mkadalu mga sana akare ii kapla wakabi ya hindi yari jinamuka ila abu mkadini akoni ndo nakatari yifaka masulifaka amabori lermoe kaya chuji ngurungurungurungu angamdu ewa nadiju nkayangwa sindichi
2: tonada na tonga ya nigari nao nakapka ni hino nubo nubabu bigambu kuwa nadisha amfakirishi kubiyo kutunu wada yuzu tumkumu sara churoma churoma siwi suwanta sakashuboda au kaya nigari kap nurugu ya nigari miziku mundu nini kaongoza wala skapshi skafata ya salam lafia biyo kutono sakayedi imbozawa amada ankali kendi inumumbi kitungo vya ndigeno suwante abuka dikiru mkulu amosa ama sabaka diizawa akada amada ankali kia ndo kitungo vya ndigeno amada ankali kiza umusu makaranta shahaki mibaki chikinezo kitungo mwoi tolele suwante amada ankali amas giyawmi su ahuja saa ni mishita kisa suwante su giyawmi sikadizo kukua filibo vya ndigari kukwingi vya ndigari sidi yao shisunduhishi panshi siwi si imbo zawa amde amtaka mkasa asawo gende kina alubu akada ankali vya ndigari abdullahi kide kwa suti
0: so chiroma let's talk muhimu lup jende kini akari jende kisosi uwa lili andu bofi aligari kwa sali kisikia akitindini asikia bofi aligari mwaya kwenye vya kundishi dhani ni kugamanu wa kutebo ya shumo mkuliwa lupu kwa nishuku ndo ama kusisho kukwani kaniza ya dati mkati kirangi ni mwambizo kutuka ina uwa toku ajira lila asiri kila randifu lati kiusuntunu kutunu usatunu uwa tuwa mwambizo amaje kulelera mudiri chiro wa mukar gotiya kafir kamba kutodi boya awjin chungu ta akoni tan tuka awantimbar tan dalam simimi saka dwangu ama mun haki zumi bukar ke kitin ga mu bukitin ruwa to kire amun budiri kayan tuka manta mun bi dalam sun kage horin kusaka berde kuma berde mana ba ta to muka nuwar fulton diga shi kafin rufen diga ne ka ga daula nuna to kiti su yalon su wani kuma kuma shi zo shi wani ta ka wani na da shi da tuga diga ne ka kiti su wani da ko ko ka mun gurbi kawai ka ta ga lokacin ne kiti su wani diga ne wani dai ba ka yarda ne ka tono su ki anna ayan do karatu ma da tisha na kai shi zo ta zo ni na makaranta to muka ko ka ta ba ba zo tun ci don da ka tono a bambur ma
1: kira ma mu ya godi mu godi mu ko mu godi kimi mu godi mu ko mu godi kimi a baya ka ka kuma kin yi shi lafiya sai ni kuwa ta ka ba nan ka ka ta tallara ko ji kan nan sha ba ban gidi ga zo nan ma wanda kwallo mu an ga kwalla an ba takna takna takuna takuna to sama kutu mai kugo dini a ba kuma yi study
2: sigamde yawa
0: barala
2: suruwa kaga mai no ne kazawa kirkitum mu sutumimu kirivyan digari to biyo ka tono zaunin yishi na kashi ne ko bili ba ga digari tishana ka shawar shi karfin digari lalle mu binimta makarta irin mu ko mu ko kuno fiyan digari har ta yadda mu murto tun ka shi kuma na mutse ko kar tattauta a kitin dina a makaranta a kitsumi kitin umadi a ta sai ka zo da sai ka nemi da yallan sundu dashi ka zo da galin dina da digarmi ai ya ka ma ai sun mai a kitsumi ai ya ka wusi a kitsumi ai ya ka wasana a kitsumi ta sai ka yallan ta zuka bin boko ne shi dabdan bo kin zo ka bo kai
1: yayi diya ku
2: to da take kitu sunu sukiyan boga yan digari a shana ka kirshi lallai su tumi kan bikirimi muka rubata madi irin mu muka fata a dausu da yan digari mana boya karta mai irin mu da mi yan digari ka tale to ni muka ta dan bu murtu to amma tun da ba mu godin ba ga madi ka godin nu yin ka ka din yan digari sunu kuma da nuba kallon sa kake ta lobur kulada to biyo ku tono Abdullahi na muka ne ku godi mun bika na kaka ko wali ku ba fa yadda gari mun ka yin ku yemi mu godi ni fa yadda gari kun yi mun fa yadda gari sun yi ni ka ne jin ku kadina to mu godi ku ni mu garfata ku da yi bashi ku lafiya Abdullahi ko ka jin ku shani ciro washi ta suka nukwa kwanka ka shi kwabi karama hukun da yari a bamburma yawa
1: da ba zai an ba su daushe ga mi an bushe cakana
2: to gani gari mi gidi ji da ni sai bi mu da daushe sai dai ka na Abdullahi a gaban dabbani sai na Idris zanja wani gani na gaban dabbani
1: sai na haka ka kakaye an ka dabbani
2: shirin wasa ka da muhallin rawar makaranta shika kana wasa in mace da fashi ka wan kunce sai mai talata ba ka di ya
3: bayyaro ya bayyaro ya bayyaro ai ga ba
4: garin gidan rediyon Bauchi aka saurare shirin Fendi Gary Robinson Argirawa sai kuma wani mako idan Allah ya karfe 7 da rabi a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu kan zamu garzaya da mai sauraro sashin labaru da al'amuran yau da kullun dan kawo masa taskar labaru

0: lafiya na bukatar hada hannu da duk wanda yake da rawar da zai iya takawa don cimma burin da ake bukata. Don dai shi batu na lafiya ba abu ne da ke bukatar jira ko shiri na musamman. A duk lokacin da batun rashin lafiya ya tashi, abinda ake so kawai shine ganin an samu lafiyar. Hakan kenan na nufin dole a kimtsa tare da daukar matakan da suka dace game da tsara yadda za a tunkari duk wani kalubale da bangarorin zai taho da shi. Idan wannan ya samu, to akalla barazanar ba za ta yi yawa ba. Sannan tunanin shi rashin lafiya bai damu da nauyin aljihu ba. Wannan ya sanya aikin da ke gaban gwamnati da ma sauran masu ruwa da tsaki yake da yawa, musamman ta fuskar tabbatar da cewa rashin abin hannu bai hana wanda bai da galihu samuwar kulawar da ta dace ba. Wannan din kuma shi ya haifar da shirye-shirye haɗi da tsare-tsare masu tarin yawa a fannin na lafiya. Bayan kuma da tarin ma'aikatu da hukumomin da ake da su waɗanda aikinsu shi ne tabbatar da wadatuwar lafiya a cikin al'umma. Kana an kuma samar da shirin da aikin da yake yi shi ne na kai ɗauki ga rukunin da nauyin aljihunsu bai isa biya musu bukata ɓangaren lafiya ba. Akwai hukumar inshorar lafiya ta ƙasa, sai kuma na jamhuri da anan Bauchi muke da hukumar taimakekeniyar lafiya wato Bashma da ke ɗaukar wani ɓangare na kuɗin jinyar ma'aikata da sauran mawadata, sai kuma biyan kuɗin jinya baki ɗaya ga rukunin marasa ƙarfi. Kamar yadda muka ambata a fari kuma, wannan wani ɓangare ne da yake da buƙatar nazari da haɗa hannu. Shi ya sanya hukumar take da ƙungiyar da ke kasance mata jagora don gudanar da ayyukanta. Wannan ƙungiya dai kamar yadda shugaban hukumar gudanarwar hukumar Alhaji Shehu Adamu Glass ya bayyana yayin da kundin shekara ta 2026 zuwa 2030 shi ne kamar tsani da suke bi na sanin abin da ya kamata su yi.
1: Wannan strategic plan na shekara 5 da shi Bashma ta yi producing, ana shaida ma duniya cewa yanzu akwai wannan document da shi ne zai zama abin da za a yi aiki da shi na har wajen shekara 5 ana gabatar da ayyukansa. So duk abin da tsare-tsare ne na aiki na shekara 5 a cikin wannan littafi. Wannan littafi ne da aka tsara shi da hikima da kuma an duba duk wani tsari da yake kan ita harkar kiwon lafiya da ya shafi health insurance. So duk wani abin da zai sa a tabbatar da cewa an samu wannan abu, dukkan mutanen Bauchi sun ji daɗi ko kuma sun samu wannan ribar, to an tsara abin akan haka. Kuma ana tabbatar da cewa za a aiwatar da shi wanda duk kowa da kowa zai amfana insha Allah.
2: Me hakan yake nufi kenan musamman wajen ingantuwar wannan shiri na taimakekeniyar lafiya ga al'ummar jihar Bauchi?
1: To wannan yana nufin cewa gwamnatin jihar Bauchi a ƙarƙashin jagorancin mai girma gwamna ta tashi hoɓɓasa don tabbatar da cewa dukkan ɗan jihar Bauchi ya samu dama ta samun kiwon lafiya a sauƙaƙe ba tare da wata tsangwama ba. Wato wata tsangwama shine ko rashin kuɗi ko wani abu makamancin haka, tunda an ba da dama ga wanda yake da kuɗi da wanda ba shi da kuɗi da mai aiki da marar aiki da nakasassu da kowa yana cikin harkar. Kuma kaga abu ne da ya shafi kowa da kowa, to kuma duk abin da ya shafi jama'a al'umma, to gwamnati takan yi kokari akai take tabbatar da cewa an tabbatar da abin da ya kamata mutane su samu sauƙi a rayuwarsu.
3: Mai rikon mukamin shugaban hukumar gudanarwar hukumar Bashma Alhaji Shehu Adamu Glass a ɓangaren ta gwamnatin jiha ta ce za a ci gaba da bada dukkanin goyon bayan da ya kamata don ganin wannan hukuma ta cimma nasara. Hakan kuwa na kunshe ne cikin tattaunawar wakilinmu da kwamishinan lafiya a jiha Dr. Sani Muhammad Dambam a wajen kaddamar da kundin da ya gudana a wannan talata a hotel din River Edge.
4: To alhamdulillah, muna miƙa godiya ga Allah subhanahu wataala da ya bamu damar gudanar da ayyuka waɗanda suke kawo cigaba a jihar Bauchi, musamman abin da ya shafi kiwon lafiya. Kuma muna miƙa godiyarmu ga mai girma gwamnan jihar Bauchi saboda irin ta goma shi da yake baiwa fannin kiwon lafiya a wannan jiha, kuma ga su wannan ma'aikata wanda suka shirya wannan gagarumin taro domin bayyana tsari da suka yi daga nan zuwa shekara ta 2026 zuwa ta 2030, da kuma bincike da suka gudanar domin gano matsaloli da yadda za a inganta ayyukan ma'aikatar. Muna musu godiya da jinjinawa bisa ga wannan namijin kokari da suka yi da kuma kokarin da suke yi na ganin cewa kowane mutum a jihar Bauchi ya samu ana samun kulawa daga ma'aikatan lafiya ba tare da ya sha wahalar fitar da kudi daga aljihunsa ba.
0: Kwamishinan lafiya a jiha Dr. Sani Muhammad Dambam, ko me wannan kundi ke nufi ga daurewar ayyukan wannan hukuma? Babban sakataren hukumar Alhaji Ibrahim Inuwar Guri ya yi ƙarin haske.
5: Shi wannan kundin tsari na aiki wanda muka launching ɗinsa yanzu ya kunshi aikace-aikace da ita wannan ma'aikata za ta yi daga yanzu wannan shekara har zuwa shekara 2030. To Hausawa sun ce idan baka tsara aikin ka ba, to da wuya ka ga cewa ka samu ci gaba ko nasararsa. To shi wannan kundin tsari na aikace-aikace da na gaya maka shi ne wanda muka zauna muka rubuta shi muka kammala shi muka kira ƙwararru suka duba suka tantance suka yi gyara wanda za mu ajiye shi a agency da ana bi ana implementing ɗin shi. Wannan aikace-aikace ana bin su ɗaya bayan ɗaya.
6: Shin hakan yana nufin wannan kundi da ake kaddamar da shi a yau tun ya riga ya fara aiki kenan, koko daga yanzu ne da aka kaddamar da shi zai fara aiki?
5: Daga yanzu ne, daga yau din nan da aka kaddamar da shi zai fara aiki insha Allah, ba wani bata lokaci.
6: Akwai wasu sabbin sauye-sauye musamman da suka shafi bangaren taimakekeniyar lafiya da wannan shi kungiyoyi da aka yi da su domin inganta su?
5: Kwarai akwai, ya taɓo sashe-sashe da yawa, ya taɓo sashen marayu, ta sashe na insurance da ake bayarwa wanda su al'umma suke gadanin ma'aikata da su wayansu masu zaman kansu gaba daya, duk ya tattaɓo su, ya tattaɓo yadda ita hukumar za ta dinga shigo da sabbin enrollment na su marasa lafiya da dasa su da shi, duka ta yi tsare-tsare a kai gaba daya yadda zai kasance sun ji daɗin su yadda za su ji daɗi su hulɗa da hukumar da wannan hukumar ta makekeniya.
7: Alhaji Ibrahim Inuwar Guri, kyakkyawan tsari ke haifar da biyan bukata, don kuwa kamar yadda ɓangaren lafiya ya samu wannan kula don cimma nasara, sauran ɓangarorin ma haka abin yake. Kuma dama ai masu azancin magana kan ce da ruwan ciki ake janna rijiya don samun sakamako da ake so da kuma inganta aiki. Wannan shi ya haifar da ita ma hukumar gidan rediyon Bauchi ke sha'awar shirya taron horaswa na cikin gida ga ma'aikatarta don inganta kwazansu. Manajan darakta na gidan rediyon Bauchi Alhaji Umar Muhammad Shira shi ya jagoranci kaddamar da taron a wannan talata, ya kuma yi ƙarin haske ga wakilanmu.
8: A tsari na aikin gwamnati kullum akwai abin da ake kira training and retraining, wato neman ilimi da ƙara ingancin aiki. Shi ba a ƙare shi, kowane lokaci akwai buƙatar a duka sabunta shi, musamman kuma a wannan zamani da Allah ya kawo mu duniyar yau. Duniya ce take tafiya da fasaha, so kullum abubuwa suna canjawa cikin sauri. Duk abin da kake, duk sana'ar da kake, duk tafarkin da ka ɗauka, in ba kana ƙoƙarin kai ma kana ƙoƙarin mirginawa ka tafi da zamani ba, to zamani zai tafi barka. To wannan shi ne ya sa mu hangen nesa cewa duk da dai ma'aikatan ana ƙoƙari, muka ce to mu ma mu zo mu shirya taron sanin makama haka na cikin gida, ba to kasan sanin ƙara bitan ƙara ilimi kala kala ne akwai wanda za a tura mutum ya tafi wasu wurare ya nemo akwai wanda kuma shi za a yi shirya shi a cikin gida to cikin gidan sai ka gayyato su mutane daga cikin ku ka samu wanda suka fi ƙwarewa ko suka fi tsufa a aikin sannan a ne gayyato wasu daga waje a za a haɗa hannu sai a yi shi a cikin gida to wannan shi ne irin zaɓin da muka yi kuma mun duba ma'aikatanmu masu tashi a aikin wanda su suka fi buƙata ba zai yiwu ka ɗauki kowa da kowa ka ce za ka masa wannan irin fita a lokaci guda ba amma sai muka zaɓi su masu tashi da kuma waɗanda muke ga suna da wasu shirye-shirye muhimmai a hannunsu su da muka fara zaɓowa muka yi kuma shirye ne da mun fara shi ba za mu tsaya ba daga lokaci zuwa lokaci za mu ci gaba da yi to a makasudi kenan abubuwan da kuma yau muka fi mai da hankali a kai ɓangarori ne guda uku ɓangaren labarai khususin nemo shi tace shi da kuma rubuta shi da ba da rahoto ɓangare guda kenan sai ɓangaren shirye-shirye inda muka mai da hankali wajen yaya ma ake yin cefane wato cefane wato haɗo kayayyakin da kake buƙata domin ka haɗa shiri za ka nemo hira za ka nemo waƙa za ka nemo tarihi za ka nemo muryoyi da sauransu duk ka zo ka haɗa a markaɗa su su zama abu guda kafin shiri ya zama kammalalle shiri sai na uku ɓangaren gabatarwa waɗanda suke zaune a ɗakin mu na watsa shirye-shirye kenan nan ma akwai irin nasu salo da dabaru da kimiyya da fasahansa to muka ga cewa kuma akwai kyale-kyale na zamani da yawa za shi ne aikin rediyo saboda haka muka ce mu zo mu haɗu a cikin gida a yi bita mu ga me muke da shi me muke yi me muke samarwa sa'annan me za mu iya yi mu ƙara ingantawa ta yaya za mu ƙara sajewa da tafarki na zamani domin mu ma mu yi abin da ya dace din saboda ma sauraronmu suna da buƙatu da yawa a kanmu buƙatun kuma shi ne kullum rika gamsar da su to ya za mu yi mu gamsar da su dole sai ana yi ana ƙara ilimi to waɗannan su ne dai dalilai da kuma irin abubuwan da muka faɗi a wurin kuma mun ja hankalinsu cewa sun nitsu sosai su mai da hankali saurari irin abubuwan da za a yi kuma su zauna zuciya ɗaya kowa ya bujiro da abubuwan da yake jin shi ma yana da gudunmawa da zai bayar wato kamar dai taron na ƙara juna sani ba wai mutum ɗaya ne ya san komai shi zai zo juya wa mutane ba a kowa zai kawo nashi hasashe da kuma hange din a cikin tsarin ayyukanmu sai a tattauna inda ya kamata a gyara sai a gyara inda ya kamata a ɗauka sai a ɗauka wannan su ne irin abubuwan da muka faɗi.
0: Manajan daraktan gidan rediyon Bauchi Alhaji Umar Muhammad Shira kafar sadarwa dai ita ce tsani tsakanin al'umma da kuma masu riƙe da madafun iko in aikinsu ya tafi yadda ya kamata to dukkan ɓangarorin za su kasance cikin walwala ba tare da hantarar juna ba saɓanin haka kuma sai kallon kallo wannan rawa na kafar sadarwar kuwa kan zo ta kowace fuska walau abin farin ciki ɗinuwa ko akasinsu kamar yadda a wannan rahoto na Abdullahi Muhammad Damba ya taɓa batun naɗin masu gundumomi da a yanzu haka ke kan faruwa a sabbin masarautun jiha inda a nasa rahoton ya karkata ga yadda al'amarin ya kasance a masarautar Damba.
9: Gwamna wanda ya samu wakilcin kwamishinan ma'aikatar yaɗa labarai da sadarwa ta jiha Honorable Usman Shehu ya hori sabbin masu gundumar da kada su jawo duk wani abin da zai kawo tashi

0: shi kuwa shugaban kalmar hukumar Gambon Honorable Illa Isa Dagauda kowa da gun Dambon ya ba gwamnatin jiha yayi sakamakon wannan tagomashi da yawa masarautar ta Dambon
1: yo an ba mu sarkin yanka an ba mu hakimi sabbin hakimi guda shida an zo an nada mata kace mutum 20 mai jagoran jihar Bauchi ya gwangwaje mai martaba sarkin Dambon da motoci har guda uku da alfarma an rushe masa gidansa ana mana gini na zamani a fada mai martaba ya biyo layin hakimai ya gwangwaje su da motoci na alfarma a yanzu haka ana gida musu gidaje
0: wazirin Dambon ko shugaban Misau Dr. Ahmed Umar Abdullahi a matsayinsa na shugaban majalisar masarautar Dambon bayan ya karbi wa gwamna ya gargaɗi masu gundumar ne da waɗannan kalaman
2: su daga tai da Allah ya ba su wannan matsayi ina ba su shawara ɗaya biyu uku na farko su zama masu biyayya a gwamnati su zama masu kiyaye doka da koda
0: kasashen masu gunduma ko kuma daga tai da girgira sun hada da madaki banda jale daga Dambon yarima dorawa janda daga linjar mai daga jalam yayari daga yama daga Dagauda gargawa lucanbi zaure daga gargawa sai balburni da fagam daga yamai sai sun hada da mazuwa durwari daga gurbana gare da yaba daga garuza sai kuma fagara da malatu daga yanda Abdullahi Muhammad Dambon BRC Bauchi
3: Shirin yau da gobe na BRC Bauchi
4: Nauyin gwamnati ne tabbatar da jin daɗi da walwalar 'yan ƙasa don kuwa duk ita ta zaunar da waɗannan ya samu kansa a marafin iko har yake da damar jan ragamar lamuran ƙasa hanyar saka wannan yarda kuwa shine yin abin da ya kamata ba sai an tambaya ba don kuma har sai ya kai ga sai an tambaya to da zarar an yi kokari ga hukumomin sun ɗauki mataki ba tare da ɓata lokaci ba kamar yadda masu sani kuma matakan gwamnati uku ne a ƙasar nan na tarayya na jihohi sai kuma na ƙananan hukumomi kowanne daga cikin waɗannan na da rawar da zai taka don kyautata rayuwar 'yan ƙasa sai dai kawai wanda aikinsa kan shiga ɓangarori uku wato na tarayya don ita ce uwa daga sama waɗannan ɗin kuma a daidai wannan gaba a daidai wannan gaba shi ya haifar da tunanin sake fasalin tallafin gwamnati ke shafar mata musamman na karkara inda aka yi tunanin buɗe abin ya kasance ba a bar wani ɓangare a baya ba matakin da ya sanya a kan taro wata ƙwararriya kan inganta rayuwar mata Dr. Asama'u Liyu don ta zo jihar Bauchi domin fara gabatar da shirye-shirye cin moriyar shirin ƙarƙashin ma'aikatar mata da kula da walwalar yara ta jiha.
5: Mun zo jihar Bauchi ne domin mu yi hulɗa da mata a kan wannan policy da ake so a yi domin ya ba mata ƙwarin gwiwa da abin da ya kamata su yi a kan fannin ko noma fannin kiwo fannin sana'a na hannu da za a samu su samu kuɗin da za su samu zo su taimaka ma kansu kuma da iyalansu domin an riga aka ce in mace da ka samu ka sa har ka samu ilimi ka samu kuɗi hannu aikin hannu da take yi sai iya taimake ta kuma ya taimake yaranta har da iyalinta so shi yasa muka zo wannan aikin an fara shi ne daga Abuja da aka fara national policy na women's economic empowerment amma Nigerian Communist Forum suka ce in an bari a national shi kaɗai matan da suke kawo ta ba su ci moriyar policy ba shi yasa suka turo ni as consultant in zo Bauchi mu yi hulɗa da mata in tambaye su menene suke so yaya suke so policy ne ya zama kuma ya zai iya kuma ya amfane su zuwa na kenan yanzu ina tambayoyi masu kwamishinoni su aminan secretaries da kai dukkan mutanen da suke nan a sama aikin gwamnati so in ji su menene moriyar bakinsu da za su ƙara akan wannan inda za a karfafa mata har su samu hanyar cin gaba muna yin haka sannan kuma kafin mu tafi akwai abin da za mu yi wanda muke kira stakeholder consultation a wannan stakeholder consultation kuma za a kawo mata amma wannan ba mata kaɗai ba muna so har da maza masu kula da mata kuma masu karfafa gwiwa ma mata ko yawan magidantan ana kira a turance he for she masu supporting mata wanda za su zo duka mu zanna mu yi mu duba wannan al'amuran da kyau menene ya kamata a yi ma mata in muka haɗa stakeholder consultation ɗin akwai abin da ake kira focus group

0: discussion. Wannan focus group discussions a araba mutane ne zuwa gaba-gaba, kowane gaba za a basu abu ɗaya da za su yi aiki a kai. Amma a policy ɗin akwai hanyar karfafa lafiyar mata, akwai kuma yadda ake kira agriculture, ko shi ne hanyar noma da kiwo. To shi duka za a yi group by group. Akwai kuma entrepreneurship, yadda mata ake duba inda za su yi aiki ko da hannayensu su samu business ba, wai manyan business ba, abubuwa ƙanana da za su fara sani yawa sana'ar hannu yadda za su fara har su taimaka ma kansu. Cikin wannan policy muna duban pila guda biyar masu ƙarfi, sannan akwai wani kuma pila na shida, shi ne cross-cutting pila. A cross-cutting pila nan shi ne da duka wanda yake duba abubuwan da ya shafi mata a kowane fanni, da su ma duka za a haɗa kai sai a yi. In aka yi wannan policy, abu ɗaya da ya bambanta shi da duka kowane policy shi ne, in ka ga policy da sai a zauna a Abuja ko a can center a yi ma mata policy, sai kuma a kawo ma abin nan jiharsu. Amma yanzu Nigerian Government Forum suka duba suka ce a'a, haka ba zai ci gaba ba. Mu zo inda matan da kansu za su yi magana, matan da kansu za su duba me yake musu kyau, ba wanda kai daga waje za ka zo ka gaya musu ba.
1: Ƙwararriya kan harkokin inganta rayuwar mata, Dr. Asma'ul Yu. Kasancewar tawagar tata ta zagaya kusan dukkan ma'aikatu da ke da ruwa da tsaki a wannan fuska, ya sanya wakilanmu na ɗan muryoyin wasu daga cikin jagorori inda aka zaga.
2: Sunana Talatun Musa, ya ce Permanent Secretary Ministry of Women Affairs and Child Development. Mun yi farin ciki da zuwansu saboda mu a matsayin ma'aikatan mata da ƙananan yara, dama yana daga cikin shine ginshiƙin aikinmu kyautata rayuwar mata da samar da musu tsaro da kuma kyautata rayuwar ƙananan yara. To wannan abin da aka ɗauko tamkar kawai aiki ne da suke ƙoƙarin su taya mu na ma'aikatanmu, don haka muna murartar wannan tsari. Allah kuma ya sa ya zama mai amfani a gare mu duka.
3: Suna Ibrahima Damugan Baki, Permanent Secretary of Ministry of Information and Communication. Sun zo a daidai lokacin da ya kamata su zo, ko mun jira din zuwa su. Kamar dai da sunan ma'aikata mu yake yaɗa labarai, to abin da zamu yi kenan, zamu yaɗa labaran har ya shiga karkara da kauyuka, saboda a wayar da kan mata na karkara. Za mu ci gaba da yayata abubuwa din a kan wasan yaɗa labaru da social media da dai sauransu, duk inda ya kamata, domin ya kai ga mutane iyayenmu da suke karkara su samu bayani a wayar musu da kai ga inda abin yake.
0: Za su ƙara mana ne akan abinda gwamnatinmu na jihar Bauchi ta yi, kuma idan suka ƙara mana, na tabbata shi mai girma gwamna zai ji daɗi, saboda sun ga abin da ya yi suka ce bari su sake ƙarawa akan abin da ya yi, saboda shi ne ya riga ya fara.
4: Sunana Yusuf Tijjani, daraktan mulki da kuma harka na ma'aikata da ma'aikatan ƙananan hukumomi da masarautu na jihar Bauchi. Wannan ma'aikata dama muna aikin ne a madadin duka ƙananan hukumomi guda 20 da suke Bauchi. Kuma abin da ke faruwa shi ne su ma'aikatan mata yawanci sukan je ƙananan hukumomin nan, suna da wakilansu a kan menene buƙatun waɗannan mata a ƙananan hukumomi. To yawanci idan suka tattaro waɗannan buƙatun kuma suka nuna ga ta yadda za a taimaka musu, to idan suka turo aka nemi yardan mai girma gwamna, ko kuma duk wasu abubuwan da ake buƙata na kuɗi da wasu kayan aiki domin a inganta waɗannan abubuwan, mu kuma sai mu nema sai mu bayar domin a je a yi wannan aikin.
5: Sunana Barista Sani Ibumba, ni ne Permanent Secretary na wannan ma'aikata, Ministry of Justice. Kuma wannan ma'aikata duk lokacin da ya zama na cewa ita wannan policy ɗin gwamnati ta zo ta karɓe ta, an yadda da ita, an amince da ita, to daga nan kuma za mu maida ta ta zama doka, saboda abin ya samu bakin da yake buƙata.
6: Muryoyin wasu shugabanni kenan daga wasu ma'aikatun jiha, yayin da tawagar daga gwamnatin tarayya ta ziyarci Bauchi don duba yadda aka faɗaɗa shirin inganta rayuwar mata.
1: Kuma da haka shirin na yau zai tsagaita. A madadin ƴan uwa abokan aiki, sai mai kula da shirin Kamaluddin Nuhulela, Zaharawa Adam Umar,
6: da Umar Nasir Maɗaci ke mana fatan alkhairi.

0: daidai wannan lokaci assalamu alaikum kuma sannun mu da arzikin saki saduwa domin sanin halin da ake ciki kan zabukan kananan hukumomi na ranar 17 ga watan Agusta wakilan na ci gaba da tuntuɓar shugabannin jam'iyyun siyasa da ake da su a jihar nan don jin shirye-shiryensu na shiga zabukan kananan hukumomi wanda shirin siyasa na BRC ya gana da shi na baya-bayan nan ta wayar hannu kan wannan maudu'i shine sakataren jam'iyyar PDP na jiha Hadi Bakoji Aliyu babban sau inda ya bayyana mana halin da ake ciki kan wannan shirye-shirye na zaɓe da ke tafe
1: akwai sakona da ya tada ita hukumar zaɓe take bayarwa ta bayar to a makon da ya gabata kun je kun gabatar mata da wannan bukata ke nan
2: kuma kuma da ake yi da hukumar zaɓe na jiha tare da kwafi kuma wannan bai ana shi ko ka kai da mazuzan APM ba sai mun ga zaɓewa sai an zo an gama mu kawo yadda takara ba to a nan ne kuma za mu su jira bin cewa mun ba da hukumar ya magoya bayan mu su zaɓi don takarar jam'iyyar APM kama da yin
1: akwai ne don ɗaya ɓangaren kamar suna da miliyan su shiga zaɓe ne za ku ce a wannan ɓangaren
2: kuma ba za mu ce komai ba sabili da ya sani mu dai mu ne jam'iyyar APB a jihar Bauchi kuma mu ne ɓalibi da aka zaɓe ba a kan da aka yi a jihar Bauchi so wannan sai za su yi magana su ne za su yi magana a kan hatta sannan kuma hukumar zaɓe ta jiha take da hurumin karanta suwa ya shugabannin jam'iyyar APB a jihar Bauchi
1: Honorable, akwai maganar cigaban na matakin zaɓe na ƙasa hukumar zaɓe ta ƙasa ta ba su form na zama 'yan takara kuma su mun ba su form ba ka gani akwai faraka ne a yanzu?
2: Shi ne nake gaya maka mu hukumar zaɓe na ƙasa ta ba mu form su mun hukumar zaɓe ta ƙasa ta ba su form hatta shekaran jiya muna kotu a Abuja so muna tunanin kotu za ta yanke hukunci akan wannan abin da yake damfarwa mu
1: idan na fahimce ka a halin da ake ciki a yanzu a nan jihar Bauchi kamar yadda ɓangaren jam'iyyar ku kuka ce ku ba za ku shiga zaɓe ba su kuma ɗaya ɓangaren suna da damar shiga zaɓe
2: ta ce maka ɓangaren mu mu ba za ku shiga zaɓe ba sabili da muna da kyakkyawan alaya kamar da APM a zaɓen ƙananan hukumomi only zaɓe za ka magari da za a haɗin ta Allah kai mu kuma 27 mu shiga saboda zuwa kafin lokacin insha Allah ku kwance ko su aiki hukunci amma wannan a matsayin mu na masu bin doka da hoda mun daga kafa saboda muna da ke conscious a junan mu wannan kuma kada mu rena cikin gida wanda in ko su da walwale za mu fahimci zuwa shugabannin jam'iyyar PDP mun ci gaba a nan haka
1: har yanzu dai su guda mata bayi ba cikin jam'iyyar PDP a nan jihar Bauchi kenan na fahimce ka
2: a Najeriya dai ba a jihar Bauchi ba a jihar Bauchi ka ai dai cikin gidi wannan kuma to amma a Najeriya dai tukuni da ranar halayya
1: menene za ka bayyana wa magoya bayan ku kan wannan shiri na fuskantar zafukan ƙananan hukumomi a jihar Bauchi
2: kira mu ga magoya bayan ku shine su ga umarnin jam'iyya akan abin da muka tsara abin da muka tsara za mu sanar da su kuma matsayin su na masu biyayya da shugabanci za a tabbatar maka da cewa a shirye suke su bi abin da muka gaya musu
1: kasancewa zaɓen ya kusa kuma ba a gama wannan shari'ar ku na kotu ba kuma kun ce kun mara baya wa ɗan jam'iyyar APM menene kiran daga su magoya bayan ku akan wannan zaɓe
2: ran daɗi mun gaya musu cewa PDP APM a jihar Bauchi a fito yake so muna nan akan wannan magana mu da abin don sha Allah
1: magoya bayan ku na jam'iyyar PDP a daidai wannan lokaci da ake fuskantar zafukan ƙananan hukumomi menene kiran ka ko saƙonka ga magoya bayan jam'iyyar PDP
2: za a kira gare su su zaɓi dukkan takarar da aka tsaye da shi a jam'iyyar APM daga matakin kansula zuwa shugaban kanwa sabili da APM PDP a kudin da ta haɓuci kuma kamar da na shafi a maka a baya jam'iyyar APM ta haifu ne daga cikin PDP sanadiyar tambarwa da ake yi kuma ba da dama a yadda takardun su shiga zaɓe na 2027
0: sakataren jam'iyyar PDP na ja Honorable Bakoji Aliyu Babu ke karin haske kan matsayarsu a zabukan ƙananan hukumomi da ke tafe. Har yanzu dai muna jam'iyyar ta PDP amma a matakin ƙaramar hukuma, inda daga ƙaramar hukumar Katagun masu ruwa da tsaki na jam'iyyar suka gudanar da wani taro domin bayyana matsayarsu na mara baya wa waɗanda aka zaɓe su a matsayin takarar shugaban ƙaramar hukuma da kansiloli 20 da ke ƙaramar hukumar a ƙarƙashin jam'iyyar APM mai alamar rogo. Wanda ya fara bayyana makasudin taron nasu shi ne mataimakin shugaban jam'iyyar PDP na jiha Alhaji Falalu Adda Azare.
3: Wannan ɗaki da muke cikin sa yau, wannan ƙaramin ƙungiya ta kawo mana kansiloli guda 20, ya kawo mana deputy chairman, ya kawo mana chairman na ƙaramar hukumar Katsina. Muna gana da wannan ɗaki cewa waɗannan mutane sun shekaru biyu cin muna zaune lafiya da su, muna aiki daidai gwargwado da mu da su. Sannan muna gode da su da kyakkyawan haɗukar da suka gama a ƙarar Katsina. Sannan mun kare mutane da suka yi haƙuri da su, su ma suka yi haƙuri da mu, muka zauna lafiya. Domin shi zaman lafiya ya fi zama ɗan sauƙi a ko'ina yake. Haka kansilolinmu da cewa na ƙaramar hukuma na mu godiya Allah saka da mu. Ina sanar da wannan ɗaki cewa a Bauchi set gaba ɗaya mai girma gwamna ya yi ba da dama cewa waɗannan kansiloli ko chairmomi waɗanda ba su da laifi a mai da su su koma lafiya lafiya. Kwakwara mara hukumar Katsina, ina tabbatar muku cewa ba za mu yarda mu raba kawunanmu wasu 'yan adawa su zo su mana zagon ƙasa su kada mu a jam'iyyarmu ta APM ba. Ba za mu bar ɗaki ya tsage wani ya samu ƙofa domin a samu rashin fahimta ba. Wannan ya sa muka tabbatar da kansilolinmu, muka ce su dawo su ƙara su sanarwa su ta biyu.
0: Alhaji Falalu Adda Azare. Daga nan ne sai mamban mazaɓar madara Cinadi Honorable Dr. Nasiru Ahmad Ala ya yi nasa jawabin, inda ya bayyana mahimmancin wannan taro a gare su.
4: Ina cikin tafiya na yi shi a cikin gani da kuma na 'yan majalisa, saboda girman zaman abu na fasilin Nasiru Ala na mai fa'ayin abinci. Mene san ku da ido na gaya min gaskiya ko an fara, mene san ku iya tunawa da ɗan abin arzikin da muka yi ko muka yi dalili muka yi wasu ko muka yi kira ga mutane ku ga idan sai yin sha'awa na ga cewa na zo na halarci wannan zama saboda girmin sa a abin da muka tunkara a gaban wani guguwar sake. Haƙiƙa wannan zama aka ce min ni na haɗa shi tawakin su zai girma ba kaɗan ba, amma kifin Allah kowa jam'iyya ta ɗauka kuma ina yi mai zuwa kuma ya faci albarka. Saboda haka muna godiya a jam'iyya da jagoranci da kuma mu zarafi na gayyatar ma mu zo ɗin ba. Allah ubangiji ya saka da alheri. Bari a kan bayanan da zan yi da baya zama ni zan yi ne wasu abubuwa a matashin shugabanci na abin da yake aike ni zan yi shi. Sai kuma na yi wani kuma abin da idan na gani duk ƙoƙarin da muka yi kuma ubangiji Allah ya tabbatar da sa ne wani mai girma gwamna.
0: Honorable Dr. Nasiru Ahmad Ala haka shi ma ɗan takarar kujerar majalisar dokokin jiha na mazaɓar Azare Madangala Honorable Chiruma Shabiri ya bayyana fatansa.
5: Kamar yadda shugaba ya faɗa, to ƙaramin sanadi Allah ya yi ya yi kuma mun sun koma kan mu muke. Ƙaramin sanadi yau mataimakin shugaban ƙaramar hukuma zai koma kan kujerar sarkin Allah. A wannan sanadi yau chairman ɗinmu Yusuf Babu Zaki zai koma kan kujerar sarkin Allah. Jagoran makaranta ba kansiloli nan naka guda 20 da ka jera su mun zagaya wani 20 da su babu wanda ba ni shine na kaddamar da shi a wurin sa. Ba ta wannan karan ma ta bullawa yanzu ni ma na samu shiga tsari amma zan yi na su kafin ne ina ba. In Allah ya so wannan karan ma za mu kewa mu kaddamar da kansulolin mu guda 20 nema maka ƙuri'ar al'ummar ƙasar Katagun guda ɗaya mu mera su rohu da su ci gaba da hidima. Sauri ne mun shigo takara. Takara na yau yayi jawabi. Sauri kuma an bani labari. Ni kuma ɗan almajiri ne. Kuma ko ne shugabannin hidima ne. To ba roƙon mana ba. Na ayyare da maganganu.
0: Mai neman takarar kujerar majalisa na mazabar Azare Madangala, Honorable Chiroma Shabiri, daga nan ne sai kuma shugaban karamar hukumar Katagun, Honorable Yusuf Babir Zaki. Yana sa jawabin inda ya fara da taken jam'iyyar ta APM.
5: APM! Alheri! Alheri! Ana fara da gudunci. Ta wannan lokacin nan da albarka bisa yanayin dama da tafalu duk ta fara a wancan duniyar. Kuma yanzu sufancin Allah ya dasa bisa sayyare wannan jam'iyya a da. Haka ya yi wa yanzu mune aka zaɓe ba zan shi da nuna ba cikin da wannan takara. Babu abin da zamu ci a wannan jam'iyya mai albarka sai dai mu gode mata mu ci gaba da mata godiya mu ci gaba da gaishe da mutum da ta har zuwa ƙarshe rayuwar blan ko an fara ta ba. Ina mu kuma tare da halatti kuma na ba domin duk da kuma da samu da zafi da muka yi wallahi ka ga shin tare ne ta ci. Ina godiya jagora sa wannan dama da aka bani muke takara da mu ke nasara a wannan jam'iyya. Dan ya fa'i da wannan da karin gobe wa shugabannin bisa an bisa su da su domin da kansuloli ma bukar da shi na bisa dama da suka bamu da yin rawar da su ba mana kuma kujera da albarka mun gode an na saka rakwai.
0: Shugaban karamar hukumar Katagun Honorable Yusuf Babir Zaki a yayin taron su na masu ruwa da tsaki na jam'iyyar PDP a karamar hukumar Katagun. Daga karamar hukumar Katagun sai kuma shirin namu ya dawo nan karamar hukumar Bauchi inda ake ci gaba da bayyana dacewar Honorable Musa Zango da ya fito takarar kujerar shugaban karamar hukumar ta Bauchi karkashin jam'iyyar APM. Kasancewar irin gudunmawar da yake bayarwa a harkar samar da transcoma lokacin da yake babban mai tallafawa gwamna kan harkokin samar da transcoma kan hakan ne yasa wakilan mutum dubasa yana da masaniya kan wannan kiraye-kiraye da ake masa inda cikin ganawarsa da wannan fili Honorable Musa Ibrahim Zango ya bayyana fatansa na alheri ga masu wannan kiraye-kiraye a gare shi.
6: Na yi ji daɗi, na yi farin ciki da kuma da ya dace a wannan lokaci da na ba da na gudunmawa a game da wannan al'amari da yake kan karo ma yanzu na zaben ƙananan hukumomi. Lallai ita jam'iyyar APM jam'iyya ce da take da tsari da shugabanci kuma shugaban mu a jihar Bauchi mai girma gwamnan jihar Bauchi ne Sanata Bala Abdulkadir Muhammad kauran daular Usmaniya kauran jihar Bauchi. Lallai duk wanda ya dama haka za a sha ko ba ma nadama ko tare da dinabinsa a duk yanda ya tsara mu ko ya dora mu a kai. Wannan kujera ta karamar hukumar Bauchi muna da masu ruwa da tsaki a kowace karamar hukuma muna da wanda suke da hannu a zuwan shugabanni musamman a ƙananan hukumomi wanda suka jibanci wannan jam'iyya ta mu kuma wayannan shugabanni mai girma gwamnan jihar Bauchi ya mika komai gare su su ne za su zaƙulo mutanen kirki su ne za su zaƙulo mutanen arziki, su ne za su zaƙulo mutanen da za su zo su bauta wa al'umma a ƙananan hukumomi guda 20. Shi yasa mai girma gwamnati ya buƙaci a ba shi sunayen mutum uku a kowace ƙaramar hukuma, kuma ya duba wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi da rabonsa sai ya samu. Ina ƙara godiya wa Allah na ɗaukakin sarki wanda shi yake ba da mulki a lokacin da ya so, kuma shi yake kwacewa a lokacin da ya so. Ni ina ɗaya daga cikin mutum uku da waɗannan shugabanni nawa dattawa iyayena suka ga ya dace a saka sunana a cikin waɗanda mai girma gwamnan jihar Bauchi da ya zaɓa wanda za su shugabanci ƙaramar hukumar Bauchi. Alhamdulillahi, in ya samu kaina ni ne Allah ya baiwa, ni ne zaɓin mai girma gwamnan, ni ne zaɓin stakeholders. Abu na farko shi ne ɗa'a, za a samu Musa Zango zan yi ɗa'a na iyaye, musamman shugabanni na jam'iyya, shugabanni da suka jibanci gwamnatinmu, shugabanni 'yan kasuwa, shugabanni addini, uwa uba kuma sarakunanmu. Domin ƙaramar hukumar Bauchi tana da girman gaske, duk abin da ka sa a gaba in ka tsaya ka yi shawari ka shigo da irin nau'in waɗannan mutanen a cikin shugabancinka, in Allah ya so ya yarda za ka gama lafiya. Akwai damuwoyi da yawa a ƙaramar hukumar Bauchi, duk da mai girma gwamnan jihar Bauchi ya yinsa, ya kyautata mana, ya rage damuwoyin da yawa, ya iya yinsa, amma shi damuwoyi baya ƙarewa, buƙatu baya ƙarewa. Sai dai amma a mazanninmu na wanda muke cikin ƙaramar hukumar, mu mun san menene ya fi damun mutane a wannan gaba na wannan lokaci. Gaskiya ni a tsarina kuma abinda nake ji ba lallai ba ne wannan abin, kuma zan nemi shawari ne domin ita kansil ɗin tana da kansiloli da mashawarta wanda suke ciki, ba kawai don an zaɓe ni shugaba kawai duk abinda na yanke hukunci haka zan daura a kai ba, ba haka ba ne. Amma ni a yanzu ina ganin abinda ya kamata mu fuskanta shi ne al'ummarmu suna cikin tsaka mai wuya. Damina ya yi, an koma gona, abubuwa da yawa, talauci ya yi yawa, abubuwa da yawa ba sa tafiya, kasuwancinmu da yawa mutanenmu sun kare, ko kuma mutum zai nuna a shagon ne ba zai yi cinikin, cinikin da zai yi bai samu ribar da zai iya cin abinci da shi ba saboda tsadar rayuwa. So ni gaskiya manufofina akan al'ummarmu, domin kullum ina zaune ne a cikin mutane, domin na bi shekara hudu ma ni ko Jos ban je ba, ina cikin ƙaramar hukumar Bauchi, ina cikin Bauchi, ina tare da yan uwana talakawa.
7: Hauwa mai Musa Ibrahim Zango ke bayyana fatansa na alheri ga masu kiransa da ya fito takarar kujerar shugaban ƙaramar hukumar Bauchi a zaben ƙananan hukumomi da ke tafe a ranar 17 ga watan Agusta. Ba a nan hirar tasu ta tsaya ba, a shirinmu mai zuwa za mu duba in hali ya samu. Idan muka riga ɓangaren faɗakar da jama'a muhimmancin siyasar aƙida kuwa, a shirinmu na yau za mu kawo muku ci gaban zantawar wakilanmu da tsohon sanatan Bauchi ta Kudu Adamu Ibrahim Gumba. An ji mu da sanatan inda ke ƙarin haske kan yadda siyasa irin ta aƙida ke neman gushewa a turbar dandalin siyasar ƙasar nan a ƙarshen doguwar zantawarsa da wakilanmu. Kuyambalan Bauchi ya nuna rashin jin daɗinsa ganin yadda masu rike da madafun iko ke ƙoƙarin rusa jam'iyyun adawa, wanda a nasa ganin hakan ka iya zama koma baya a fagen na siyasa.
8: Irin wannan abu in ba a maida hankali ba sai ya maida ma demokuraɗiyyanmu baya. Wallahi wallahi, in ba a maida hankali ba da irin wannan sai ka ga soja sun dawo siyasar Najeriya, kuma ba ma son haka, ba ma ƙaunar haka. Amma shugabanni na saba su yatar a yanda suke yi, domin dole ne in kana son demokuraɗiyya a samu hamayya, dole ne a samu hamayya. Kana da ƙarfi, kana shugaban ƙasa, kai ne mai mulki, kai ne mai mulki, me yasa za ka ji tsoron wani ɗan takara da shi bai da komai, bai da madafan mulki, bai da jami'an tsaro, bai da kowa, shi ya fito takara ne kawai, me yasa za ka damu da shi, me yasa za ka rusa jam'iyyarsa, me yasa za ka taɓa jam'iyyarsa? Wannan ba daidai ba ne. Taɓa jam'iyyar nan a rusa, a rusa wancan, a rusa wancan, a rusa wancan, don a samu jam'iyya, babbar jam'iyya guda ɗaya. To in ba a maida hankali ba sai kawo fitina a ƙasa wanda sojoji su shigo su kwace mulki su ce su zasar ba mu iya ta ba ma mun taka demokradiyya muna bata ta muna son zuciya ba mu son hamayya kuma saboda haka siyasar ba san ta muke ba muna neman nuna ƙarfin mulki ƙarfin iko kagaban nan ba daidai bane muna ba da shawara a shugabannin mu su hattara su hattara sun rungumi jam'iyyar su su gida ta su gina ta sosai su aike wa talakawa su ladabi wa talakawa su samu kuri'an ba gaba su zina su daina musguna kananan jam'iyyu ko jam'iyyun habayya don wannan ba zai sama mana da mai ido ba ko ba
9: to anan jihar Bauchi ana fuskantar zaben 2027 akwai ƴan takarkaru da dama da suka fito a jami'ar ta mata APM akwai dan takara akwai PRP akwai APC mene ne kiran daga su al'umma wanda irin mutanen da ya kamata su zaba
8: alhamdulillah ni dan jami'a ne ko ba komai zan sha'awar jami'a ta zan yi magana wa jama'a ne sai in roƙe su in ce to su zo su zaɓi jami'a ta domin za mu taru mu ba da goyon baya mu dattawa wa dan takararmu du da yaro ne amma mun tabbata in mun ba shi goyon baya zai kai labari kuma wataƙila abin da ake tsoro na cewa siyasar yaro wata da ƙarko za a fara da shi ya je ya canza ra'ayi da sauransu ko ya zo yana ta kama karya kuma bai mutunta dattawa bai mutunta sarakunan mu bai mutunta malamai bai mutunta sauran manyan jam'iyyar gari to amma in mu dattawa muna tare da shi muna kusa da shi za mu iya kare shi mu tabbatar da cewa ya yi abin da ya kamata kamar ne in kun luka duba lokacin da shugaban ƙasan Canada Trudeau yake mulki yaro zai karami na je Canada na shiga majalisar su na dubi yadda suke na dubi dattawa sosai masu abin nan kuma suna da hanyoyi da suke kare suke ba da shawara wa yaron shugabansu kuma ya bi hanya yadda bai kauce ba har aka canje har ya faɗi a zaɓe haka kuma shugaban Faransa Macron ga yanzu yaro ne matashi ne amma suna da institutions a Faransa wanda suke kewaye da shugaban ƙasa ko ba haka ba wanda suke ba shi shawara da dokokin jam'iyyarsu wanda ba zai iya tsallakawa ba to kaga ta nan shugabancin yaro matashi ɗin bai lalata ƙasa ba bai kawo wani matsala ba domin akwai dattawa a kewaye da shi wanda suke nusar da shi su nuna masa hanyoyi na shugabanci su ce masa kai kaza kada kai kaza kai kaza kada doka ce kada kai kaza kuma a matsayinsa na shugaban ƙasa bai isa ya Bruce da abubuwan shawarwarin da suke ba shi ba bai isa kuma ya rusa waɗansu dokoki na ƙasar domin ya yi gashin kansa ba to wannan su a ƙasashensu an ci gaba ana da waɗannan structures da suke tabbatar da cewa siyasar matashi ba abin tsoro ba ne ko ba haka ba saboda haka nake ba da shawara mutane su zo su zaɓi jam'iyyar APM su zaɓi jam'iyyar APM a jihar mu ta Bauchi insha Allah ba za a samu matsala to idan kuma aka koma wani ƙauli in rashin son zuciya wato in dai zan yi magana tsakani da Allah ko ba haka ba to a wani ɓangaren sai ka ce kana ba da shawara al'umma su duba a tsakanin 'yan takara su yi su sa su a kan faifayi su duba wanne ne wane ne ya fi cancanta sai su rungumi da fi cancanta wannan shi ne shawara ta ƙarshe amma dai ina fata 'yan takara na a jam'iyyar APM shi zai fi cancanta
9: sanata Adamu Ibrahim Gumba cikin doguwar zantawarsa da wakilanmu dangane da makomar siyasa a ƙasar nan da ma wasu muhimman batutuwa da suka shafi jam'iyyarsa ta APM daga batun siyasar jiha sai kuma shirin namu ya dubi da siyasar ƙasa inda wakilinmu Yahuza Yahaya Doka ya haɗa mana sharhin siyasar ƙasa
10: ministan ayyukan Najeriya Dabe Umahi ya yi watsi da ikirarin Peter Obinet cewa rayuwarsa na iya shiga cikin hatsari kafin babban zaben 2027 ministan ya ƙara da cewa ɗan siyasan kuma tsohon gwamnan jiha Anambra zai kasance a raye don tsayawa takara a zaben kuma ya sake shan kaye a zaben na 2027 a cewar jaridar Daily Post ta ce minista Umahi ya yi magana ne yayin da yake duba ayyukan titunan tarayya da ake gudanarwa a jihar Ebonyi binciken ya zo ne kwanaki bayan da dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar NDC yayin zargin cewa gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu na kan hanyar kisa ko shirya hana kashi kafin zaben na 2027 kuma zabe mai zaman kanta ta kasa ne ta tsawaita wa'adin jam'iyyun siyasa na gabatar da sunayen dan takarar su na zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokoki na 2027 da kwanaki uku hukumar ta INEC ta sanar da cewa wa'adin wanda aka saida ranar Asabar a matsayin ranar karshe an tsawaita shi zuwa tsakar dare na ranar Talata 14 ga watan Yuni 2026 sajin jam'iyyar ADC ta sanar da kammala shigar da sunayen dan takararta na zaben shekarar 2027 a tashar INEC hakan na zuwa ne yayin da ake ci gaba da zuwa kotu domin shari'a a jam'iyyar tsakanin bangaren Nabiu Bala da David Mark a cikin sanarwar da Nabiu Bala da ya fitar a Facebook a ranar Lahadi 12 ga watan Yuli 2026 ya bayyana cewa an sanya sunan ɗan takararsa a hukumance ciki har da ɗan takarar shugaban ƙasa mataimakin ɗan takarar da ɗan takarar majalisar dokoki jigo a jam'iyyar ADC Barista Solomon Dalo ya bayyana cewa yana addu'ar jam'iyyar APC domin ta jawo hankalinsa ya koma cikin ta ya bayyana haka ne bayan ya yi zargin cewa yanzu APC na bibiyar ƴan dawa da zarar an ba su kuɗi sai a ji sun bar jam'iyya suna cewa ba a yi musu wata hira tsohon ministan ƙasa Muhammadu Buhari ya yi zargin cewa an shiga jam'iyyar ADC ana sayin 'yan siyasa da kuɗi domin su sauya sheka daga ƙarshe a jihar Gombe kuwa ɗan takarar gwamnan jihar Gombe na jam'iyyar APC a zaben 2027 Dr. Jamilu Isyaku Gwamna ya gana da tsohon sanata Usman Bayero na faɗa wanda yake ɗan PDP ne wannan ziyara ta faru ne a ranar Lahadi 12 ga watan Yuli 2026 inda gwamna ya samu rakiyar gwamnan jihar ta Gombe Muhammad Inuwa Yahaya shugaban APC na ƙasa Alhaji Yunusa Yakubu Jamilu Gwamna ya wallafa a Facebook cewa tattaunawarsu ta ta'allaka ne kan haɗin kai mutunta juna da kawo ci gaba a jihar ta Gombe gaba ɗaya
11: an gaida ɗan mutanen doka da sharhin wasu daga cikin jaridun ƙasar nan da suka ƙunshi siyasar ƙasa kuma da hakan ne shirin na yau ya zo ƙarshe a madadin wanda suka taimaka shirin ya kammala Mujahid Bala Musa da sauran abokan aiki ni Abdulrahman Umar Udumu da na jarabar shirin ke mana fatan alkhairi.

jama'a masu sauraron mu barkamu da warhaka barkamu da arzikin haduwa da ku a cikin shirin kunnan kanawa daga BRC idan mai sauraro na biye da shirin muna na a cikin littafin mu mai suna bagidajiya littafi na uku Hadiza Adamu Shitu ta wallafa littafin Tsairu mai fata zida ya ba mu littafin a jiya mun tsaya ne a daidai inda a yanzu ma suna tsaka da cin abinci Sai Laila ta tura nata faranti tace ita da Karima za ta ci shi ma sai ya tura nashi farantin ya sako cokali cikin nata kamar yadda Laila ta yi ina cewa shi ma da bakuwa zai ci anan muka tsaya yanzu kuma za mu dora da Karima ta dubi fuska an tara shi da maimakon ta ga ta sauya fuska sai kawai ta ga ta yi dariya tace ta gane suna son mata dubara ne dan kar su ci abinci mai yawa to sani idan ma sun ci nata sai sun ci nasu ba wanda zai bar mata abinci ita kam Karima duk ta tsargo bata saba da irin wannan dabi'u ba dan haka ta tsinci kanta da rashin sakewa duk da ta lura yanayin mutanen gidan kenan sun yi riko da dabi'un Nasara mai jan kunne dan haka ta sulale ta shiga masaukinta ta rufe kofa ta tura ta soma da yin sallan isha ta yi wanka ta yi shirin kwanciya sai dai duk abin da take yi tana tunanin Khalil yana makale a cikin ranta musamman yanzu da ta samu nutsuwa akan gadon barcinta sai dukkanin abubuwa da suke faruwa tsakaninta suka dinga dawo mata wani lokaci ta dan yi murmushi wani lokaci ta share kwalla daga idanta a yanzu kam ta yaddar wa kanta kewar Khalil take yi shi kadai a zuciyarta taje tana son kasancewa da shi kamar yadda ya koyar da ita kyakkyawar mu'amalar shi babu sauran riko ko zargi kiyayya a ranta ta aminta da kauna da ya furta mata burinta ne ta bude ido ta gansu tare da haka bacci ya dauke ta baya ta yi sallan asuba ta miƙe kamar yadda ta saba ta nufi falo gidan shiru haka dukkan fitilun falon a kashe dan haka ta kasa yin wani kwakkwaran motsi gudun kada tashi-tashi mutanen gidan domin bata ji alamun sun san hasken alfijir ya keto ba ta juya ta koma nata ɗakin tana kwance har rana ta soma bayyana a can gefen gadonta ta hango bakar jakar turoli wadda ta yi kama da tata da ta bari a can gidan da suka sauka da Khalil ta miƙe ta matsa kusa da jakar babu ko tanta ma ita ce ta sa hannu wajen ma'adanarta ta sirri dukkan abin da ta ajiye shi ne a ciki kuma tabbas ita ɗin ce to waye kawo min ita menene dalilin kawo min ɗin ta yi wa kanta wannan tambayoyi a sarari wadda ba mai ba ta amsa ta kwantar da jakar ta danna lambobinta sannan ta bude babu ko sauran tantama kayanta ne a ciki sai wata farin takarda a ninke da wani kwali wanda ko ba a bude ba ka gane abin da yake ciki waya ce domin ga hotonta nan a jikin kwalin takardar ta dauka tana juyawa zuciyarta cike da zargi me yiwa Khalil tafiyar da yi ba zai dauki lokaci bane mai tsawo shi yasa ya bata waya haɗe da takardar ban hakuri da wannan zaton ta warware takarda ta soma karantawa kamar haka salam Karima dukkanin karamci da adalci da dan adam zai iya yi mun zauna tare da ke mun danna rashin son zamanki a tare da mu sannan na danna zuciyata na amshi aurenki duk da ba son raina ba yanzu ma mun zabar miki mutane da za su zauna tare da ke har da dawainiyar karatunki da dukkanin bukatunki yanzu ya dace ke ma kirama mun da irin adalcinki ki fita daga dukkan rayuwar gidanmu ki bar mu mu yi rayuwa da iyayenmu cikin kwanciyar hankali kamar yadda muka saba kafin zuwanki saboda haka ne nake yanke igiyar aure na daya akan ki kina da dama da zaki iya karatu ki zama duk abin da kike burin zama a duniya ga waya nan ina son ki dinga kiran abba yana kiranki kada kuma ki gaya masa ba ma tare idan kika sake hargitsa zaman iyayenmu hukunci da zaki fuskanta mai tsanani ne idan akwai abin da kike bukata na taimako ga lamba ta nan a wayar ki kira ni daga Khalil Kabir mai Nasara sau ɗaya tak da ta karanta ta ji ba ta son sake karantawa dukkanin abin da ya rubuta ta fahimce shi wani irin ɗaci ta dinga ji a makoshinta ta jingina bayanta a jikin gado a sarari ta ce yes Khalil na sani dukkanin zuri'arku adalai ne kai ne baka sani ba na jima ina sha'awar guduwa na barku na koma can ƙauyenmu saboda ganin zaman nawa yana neman ya hausina babban family da aka gina da amana da adalci haɗe da ƙaunar juna abba ne ya dakushe wannan tunani nawa
zan iya dukkan kokari da zan yi na matsa daga gare ku kuma yadda wannan farin ciki ko da kuwa zan rasa raina ne. I will do it. Duk maganganu da take yi tana ji tamkar kalin na gabanta ne take gaya masa haka. Wasu kwalla masu zafi suka dinga zubo mata tana shayewa tana murmushi ita kanta ta kasa gane yanayi da take ciki. Tana son jin farin ciki ne yake bayyana dole zuciyarta ta dauki zafi da kanta take rarrashin kanta da cewa family din sun yi rawar gani tunda suka yi sanadi da za ta samu nagartaccen karatu. Ko ma menene za su mata bai kamata ta ji zafin su ba ko dan darajar kauna da mahaifinsu yake mata da hidima da yi da ita dole ta kawar da bakin ciki ko jin zafin su a ranta. Ta tunkari abin da yake gabanta neman ilimi da zai sa ta zama abar sha'awa abar kwatance abar so makowa. Ta sa hannu ta dauki wayar kiran Nokia N9 mai kyau da fasali tana bude ma'adanar sunaye ta ga an rubuta Abba ta biyun kuma lambar ba suna ta tabbatar kanin ne nan da nan ta goge lambar bana neman taimakon kowa sai Allah ta Abba ma zan bari ne saboda kada ya fahimci ba ma tare. Na gode da adalci da aka min kalin ba kuma zan zama butulu a gare ka ba. Haka ta kasance duk jikinta yayi sanyi har zuwa lokacin bata soma jiyo motsin su Laila a falo ba. Suna ganinta suka kwaso a guje suka rungume ta ita ma ta rungume su tana shafa kowannensu tare da amsa gaisuwarsu da suke mata. Sannan ta wuce kitchen inda tafi tsammanin matar gidan na can sai dai tana shiga ta tarar mai gidan ne Habib daure da apron a kitchen yana famin soye-soye. Ta yi kamar ta juya sai ta ga ta riga ta yi shigowar da dole ya ganta da aka yi tsaye da ido a kanta. Ta ce good morning ta gaishe shi ya ce morning how are you ta ce I'm fine. Tana shirin fita ya ce please can you help me ko za ki iya taimako na ya yi tambayar ya tsira mata ido ta ce ya abin da ta faɗa kenan. Ta tattara hannun doguwar rigarta ta karbi cokali daga hannunsa ya ce thank you ya faɗa tare da cire apron ɗin wuyan shi ya fita. Ta yi murmushi cike da mamakin sababbin halayyar ma'aurata da take gani wanda ya bambanta da wanda ta sani sai dai rayuwar Turawa sai su. Da aka ta kammala da ayyuka da ta karba a hannun shi ta zuba komai a mazubinsu ta fito ta jera komai akan dining table. Da aka ta hango Aunty Rashida tare da mijinta ita ta saka rigar lauya kuma ta amshe ta shi ma shirye cikin bakar coat da jakar ma'aikata a hannun shi. Yaransu sanye da kayan makaranta sun gama ba wa kare na sha'awa da ƙara ƙarfi wajen burinta na karatu da aka yi burin ya sake ninkuwa. Dukkan alamunsu sun nuna yadda da junansu ya sa suke gudanar da rayuwarsu cikin kwanciyar hankali da aminci babu tuhuma bare zafin kishi. Aunty Rashida ce ta katsa tunaninta da cewa weldon Karima kin taimaka mana da yawa. Karima ta gaida ita tana murmushi daga nan suka yi breakfast tare bayan sun kammala dukkan suka fita ta musu rakiya har bakin gate. Abin da yake sake bata mamaki kowa a cikin mota ya shiga yaran kuma motar makarantarsu ta dauke su. Ta sauke ajiyar zuciya lokacin da suka mata nisa tana tsaye sai ta hangi makwabtansu Turawa ne su ma sun fito tare da mata da miji da aka suka shiga motarsu za su fita har sun iso daidai inda take sai ta ji matar ta ce hello ta daga mata hannu ita ma ta daga mata nata hannu ta ce hi. Haka shi ma mijin ta yi sauri ta koma nasu bangaren ta rufe kofa yadda yaran suka hargitsa falo abin mamaki ne renon Turai kenan babu kwaba ba kyara. Sun haɗu da iyayen sun mayar da falon wata kasuwar ciciye tana wannan tunanin tana gyarawa sai da komai ya zama tsaf-tsaf. Sannan ta koma kitchen ta wanke dukkan abin da aka bata ta gyara kitchen din sannan ta shiga wanka ta fito sai yanzu ta yi nadamar zabo kananan kaya kawai a cikin kayanta tana ganin rashin dacewar saka su a cikin gidan. Bayan ta shirya a hakan ta saka after dress haɗe da dora mayafi ta nada kanta sai dai dukkan abin da Karima za ta saka kyau suke kara mata yanzu ma da ta duba kanta tamkar balarabiyar asali ta koma. Wannan karan yaran ne suka soma dawowa haka suna shigowa suka shigo da gudu suka rungube ta ta shafa kansu sannan suka fara jifa da takalmansu zuwa jikan makarantansu kafin wani lokaci sun hantsa na falon ta sake tattara komai ta gyara.
ta saka musu kaya wanda sai da ta kusa kafin ta sami hakan ta kasance abinda ta lura da shi susan musan menene kalmar bari ba bare su bari da ta matsa musu sai ka ji zagi ta lura suna da matsalar tarbiya an riga an shigo gaba su daban baki sannan ta so magana kansu har suka nitsu a gabanta sai ta fara musu tatsuniya na gargajiya a cikin harshen turanci da aka ta soma musu dan hirar rake haka suka dinga ji tana ba su sha'awa kuma suna mata tambayoyi kuma ita din ma tana ba su ansa mai sauraro bari mu ja burki a nan saboda sai din ma lokacin ya cira mana hannu mai doki bai gaji da gudu ba amma karkara ya kare a biyo mu gobe don dorawa idan Allah ya kai mu Aliyu Adamu rafin makaranta yake kula da shirin Alto Usman ke muku godiyar sauraro sai kuma goben da izinin Allah Allah shi ba mu alheri

0: Tare da Sadi Sidi Sharifai da wannan tsohuwar waka ta sa ta Aliya daga nan gidan rediyon Bauchi Biyar C2 FM mita 94.6 Bashir Adamu ya kimtsa don gabatar mana da shirin wato tambaya mabudin ilimi
1: mai bincike ya zuwa ga wannan zance neman ka san hujja akwai amsawa
2: me ake nufi da taki Shin akwai wani bambanci ne a tsakanin takin zamani da takin gida?
1: Tun kashi aikin ya fi ƙarfin wasa

0: bambanci ne a tsakanin takin zamani da takin mu na gida? Kamar yadda aka ji a turmin farko na amsar wannan tambaya, shirin tambaya mabudin ilimi ya mika wannan tambaya ce ga masani kan harkan noma, kuma jami'in yaɗa labarai na hukumar bunƙasa aikin gona ta jihar Bauchi Malam Lawan Nuru Masa, inda ya yi bayani abinda ake nufi da taki da rabe-raben taki, yayin da a cikin wannan shiri zai tashi inda yake amsa tambayar bambancin da ke tsakanin takin zamani da takin gida.
1: Takin zamani yana da ayyuka daban-daban baya ga bada sinadarai da ake iya samu tamkar irin waɗanda suke jikin ainihin wato taki na zamani. Takin gargajiya akwai muhimman ayyukan da yake yi. Na farko, yana gyara ƙasa. Idan ƙasa ta cika ƙarfi wanda yake hana saiwan amfanin gona ya yi yawo wajen nemo abinci, to akan gauraya ta da takin gargajiya, sai ya zamanto ya gyara, ya lausasa ta, ta zama yadda cikin sauƙi saiwan amfani zai kewayawa nemo abinci. Na biyu, yana gyara ƙasar da take wacecciya, kamar ƙasar da take da ta cika yawan yashi wanda yakan hana ta riƙe ruwa. Yanzu za a yi ruwa mai yawa, amma kafin ka ce wani lokaci ruwa ya tsaye ya tafi. To idan aka gauraya ta da taki irin na gida sau da yawa, yakan taimaka ta ta yi danƙo ta kuma riƙe sanyi. Yakan taimaka wajen ba da ƙofofin da iska zai samu ya yi yawo a cikin ƙasa. Yakan taimaka wajen da ainihin ajiye sinus a halittu wanda suke taimaka wajen sarrafa abinci a ƙasa, kamar irin su tana, irin su gyare da sauran makamantansu wanda suke zama a cikin ƙasa suna tone ta, yadda yakan ba da dama mai ita ƙasan ta riƙa numfashi wadatacce. Dan za ka gane haka ne idan akai ruwa, kaga waje ruwa ya kwanta, kuma ƙasa tana irin wai kumfa-kumfa kamar ƙwai ƙoyi ko kumfa-kumfa haka. To gane cewa iska na shiga, na ƙoƙarin fitowa, ruwa na ƙoƙarin shiga wannan kafofi ɗin. So ta wannan ɓangarori akwai abubuwan da aikin shi takin gargajiya yake da shi da yawa, wanda dukkan amfani sukan mori gajiyan wannan aiki ɗin. Sannan kuma yakan ruɓe, in ya ruɓe yakan ba da sinadarai wadda suke sun mafi irin sinadarai na zamani lafiya. Sai dai sannan kuma sukan daɗe, su kuma kan iya zuba takin zamani bana yin shekara 5-7 yana aiki a ƙasa, saɓanin takin zamani wadda shi idan ka saka shi yanzu ne, idan an ɗauka an ɗauka, amma ba a ɗauka ba shi kenan. Don haka kowata shekara sai ka sake zuba sabon taki, ko zubawa sau ɗaya ko sau biyu ko sau uku. So wannan shi ne damu sheku. Amma dai dukkan sinadaran da ake samun nan, kowane amfani, kowane taki, irin nau'in amfanin gona yana buƙatar taki a daidai lokaci ne. Dai wajen lokacin buƙatar yakan bambanta, irin takin da yake buƙata yakan bambanta, da kuma yanayin sawan yakan bambanta. So wannan shi ne kawai dangane da irin abin da za a ce na nau'in na takin zamani da takin gargajiya. Don haka a yi kuskure a ce maka wai a'a, in baka da taki ka nemi dawa ka shuka, ko in baka da abin nan taki ka nemi waken soya ka shuka. Illa iyaka dai su a cikin nau'in amfanin gona, akwai waɗanda suke da juriya, ko da babu takin nan za su iya baka kimanin abin da Allah ya hore maka. Akwai kuma waɗanda irin kamar wato su gyaɗa, su dawa da sauransu. Amma an ka ji nau'in irin su masara, su kuma matuƙar babu takin nan, to za ka iya girba zero ma, ka saka baka samu komai ba. Wanda matuƙar ƙarfi ƙasar nan ba ta da ƙarfi, kuma babu takin da za ka sa mata, to ka manta da wannan. Shi ne kawai bambanci. Amma kowane amfani na da buƙatar taki. Idan ne mai shuka waken soya ya shuka wake a wurin da ya samu buhu 10, kai kuma ka sa taki a wadace yadda ya kamata, ma waken soya za ka samu buhu 25, haka za ka haɗa shi da wanda ya samu buhu 10 ba. So don haka muna fata duk abin da mutum zai yi ya yi gwargwadon ƙoƙarin kulawa da shi wajen sawa masa taki da nau'in sinadaran da su taimaka masa wajen girma da ƙarin lafiya da ba da yabanya mai yawa.
0: A wani mataki ne ya kamata manomi ya sanya taki wa amfanin gonarsa?
1: Maganar lokacin da ya kamata manomi ya sa taki a gonarsa ya bambanta shi ma daga amfani zuwa amfani. Amma ala ayyi halin, abinda ake buƙata shi ne taki ya zama sawan farko, in so samu ne a lokacin gyaran ƙasa, wato lokacin kaftu ko huɗa ko wani abu. Ka yafa takinka, abin da yake masa basal application, ka yafa takinka a gona, sai a zo da huɗa ko garma ko kaftu ko me, sai a yi huɗa gogar kafce gonanka, musamman wanda yake buƙatar, in sabon gona ce da yi kaftu, in yi kaftusa sai a zo a yafa taki, sai a sa haro, sai a bi, sannan sai a zo da garman shanu, sai a abin nan. Me manufar yin haka? Manufar yin haka

0: cire tamkar misalin ɗan ɗar akuya ce in tana da sabon ciki. Alaman da ake ganewa shi ne nonon da ya sauka. Nonon nan kuma abinci ne Allah ya tanada ma shi ɗan da za a haifa tun kafin ya zo duniya, abincin sa ya tanada. Don haka me dai hana ƴaƴan da za a haifa ma a gonanka na irin da za ka shuka kafin su zo duniya su samu abincinsu? Wannan shi ne matakin farko, mafi ala a sa take ma gona. Na biyu kuma shi ne dukkan amfani yana son a cikin sati biyun farko, kwana 14 kafin su shanye wannan kwana 14 nan ya samu taki. Me ma'anar manufar hakan? Lokacin da duka shuka tsuronka idan ya fara harba saiwa, dai ka kashi uku ne, wannan gudan da ka shuka yana tsakiya, saiwan tana neman tafiya cikin ƙasa, sannan sama kuma karana shirin tasowa tare da ganye. Ka kashi uku kenan. To a wannan lokacin wannan sauran gudan da ya rage din nan abinci ne a ajiye da zai raini wannan jaririn har zuwa yayi. Yaushe ne yayan kuma wannan jaririn akan yaye shi ne cikin kwana 14. Don haka da zarar daga ran da kai shuka zuwa kwana 14 suka wuce, idan baka samu amfanin ka take ba, ya gama cinye wanda Allah ya tanada masa a ajiye, ya fara neman na waje, to duk kwana ɗayan da ya ƙara ya kamata ka fara lissafin ka rage amfanin da zaka samu kimanin kasa. So don haka idan aka yi sati bai samu abinci ba, to lallai fa ka sani cewa ka rage yawan amfanin da zaka samu har zuwa lokacin da idan ya tsumbura da ko ka bashi takin, ka ɗauki misali da masara, ko ka bashi takin ba ta miƙe ba. To don haka ake buƙatan a cikin satin da ka shuka gonarka daga ziran da ka yi shuka zuwa kwana 14 ya zama takin nan na farko, ko da baka da wani takin da za ka ƙara a gaba ya zama na farkon nan ka tanada shi, shi ne zai taimaka amfaninka ya samu dama. Kuma abin da ake so a sa a takin farko manoma su sani shi ne NPK ko kamfa, wata Hausan da ake faɗa, shi ne ke ƙundurar sinadarin da sinadarin irin nana da sinadarin fa da nasa sinadarin ka. Daga cikinsu akwai sinadarin da ke taimakawa koren ganye da girma. Mun sani koren ganye shi ke taimakawa wajen tsotso hasken rana, wajen sarrafa iskan carbon dioxide da ake shaƙa daga iska, sannan kuma da ruwan da ake tsotsowa daga ƙasa a sarrafa abincin da shuka take buƙata a cikin jikinta. Bangaren nitrogen kenan, shi yake bada wannan koren ganye kan sa saurin girma da ƙarfi. Sannan fa da kaɗan nan daga cikinsu akwai wanda shi aikinsa shi ne sa saiwa ta samu ta yi girma ta yi ƙwari da kuzarin zuwa nemo abinci a cikin ƙasa. Sannan kuma shi kuma ɗaya daga cikinsu kaɗan kenan yana amfani ne wajen samar da kara mai ƙarfi da juriya, yadda ko da iska ta zo ba ta karya shi ba, sannan kuma ta iya juriyan ɗaukan ƴaƴan da za a haifa a gaba. So don haka ake sanin manoma, dukkan manomi takin da ake fara sawa na farko shi ne NPK ko shinkafa ko masara ko nau'in sauran amfanin nukan gona. Idan kuma irin layi ne irin su wake, soya da gyaɗa da makamantansu, takin da ake samu shi ne SSP single super phosphate, shi ya kamata su samu. Duk da cewa yana wahala kuma jama'a su gane amfaninsa ba a damu da shi ba sosai, idan baka same shi ba sai ka samu sinadarin kamfa wato NPK. NPK mai lamba 15 15 15, shi ake so in so samu kan ya wuce satin farko daga shuka. Amma idan aka wuce wannan, su wa'innan nau'in kaya masu kwanso irin su gyaɗa da wake, su ya da farin wake, suna da buƙatar suna tsotsowa iskan nitrogen daga cikin sama, suna tsotsa su yi nitrogen ɗinsu a cikin ƙasa su zuba. Don haka in ka cika yawo musu nitrogen ya kama su, wato kamar nau'in gidan gini yuriya, sai su yi ta ma kore su yi ganye su bar haihuwa su koma yin ganye. So haka wanda ya sa ga wanda suke buƙatar noma irin na harawan gyaɗa, sai su banka mata yuriya sai ta bar yin haihuwan tsaba ta kama tara musu harawa, dama su kuma harawan suke saboda kiwo. Saboda haka bayan wannan kuma idan ka samu sati 4 zuwa 6, to ake son lallai a nemi takin yuriya kuma a ƙara ma amfani irin su shinkafa, irin su masara da dawa da sauransu. To wannan shi ne yanayin nau'in sa taki da kuma lokacin da ya kamata a sa su.
1: Masani kan harkar noma kuma jami'in yaɗa labarai na hukumar bunƙasa aikin gona ta jihar Bauchi, Malam Lawan Nuru Masa, cikin zantawarmu da shi kan amsar tambayar da muka samu daga Malam Awwal Muhammad na neman sanin me ake nufi da taki. Kuma ba a nan amsar tambayar ta tsaya ba, in hali ya samu a shiri na gaba za mu ɗora. Sai dai mai sauraro kada ka manta, za ka iya aikowa da tambayarka a rubuce zuwa ga filin tambaya mabuɗin ilimi gidan rediyon Bauchi BRC da ke kan titin Ahmadu Bello, ko ta lambar waya kamar 0-7-0-6-9-2-3-8 a madadin mai kula da shirin Rabi Iliyasu, ni Bashir Adamu da na gabatar nake cewa assalamu alaikum.
2: Mai bincike ya zuwa ga wannan zance, neman ka san hujja akwai amsawa. Tulkashi aikin ya fi ƙarfin wasa, zan funtuna maka kyas ka san ta ƙararwa.
3: To a gaida Bashir Adamu da ya gabatar mana da wannan shiri na tambaya mabuɗin ilimi. Ranar Alhamis ƙarfe 9:15 na safe muna nan ɗauke da shirin a maimaitin wannan shiri. To a ci gaba da kasancewa da mu nan da mintuna uku masu zuwa ƙarfe 10 daidai, shirin nan na ikon Allah sai kallo yana nan tafe. To amma kafin wannan lokaci za mu ƙara ɗan waiwaya baya cikin wata tsohuwar waƙa ta Hausa.

0: kuma da lagaida Sadisi di Sharifa da wakar sa ta koki. Yanzu bari mu je ga Aliko Ibrahim Gurama ya gabatar mana shirin ikon Allah.
1: Mai tare da wannan tasha ta BRC a daidai wannan lokaci da sallama nake mana barka da sake saduwa a cikin wannan sabon shirin na ikon Allah. A shirye-shiryen mu na baya muna muku bayanai ne kan kwari da kuma tsutsotsi, inda har muka iso kan kudan ruwa muka bayani akan yadda suke rayuwa a garuruwa da suke musamman da irin yadda ake tsara mulki kowa da irin aikinsa. A yau za mu koma ga waɗansu wanda su ma suke birane kamar na kudan zuma, wato gara. Gara kamar kudan zuma suke zaune suke ga gari-gari, amma irin garinsu da irin zamansu ya sha bambam. Jama'ar kudan zuma jama'a ce ta ma'aikata masu son hasken rana da iskar duniya. Kullum sun ka gansu suna kai suna komowa, suna shan zuma daga fulami, suna cin daɗin duniya. Amma gara ba su son haske, su tun daga ranar haihuwa har mutuwa duk cikin duhu suke. Hasali ma in ka ɗebe ƴaƴa masu gadon sarauta, duk jama'ar garin ba su gani, makafi ne. Ko sun fito wa jama'a duhu suke gani. Mun je gudan zuma, kowane ma'aikaci yakan yi sana'a iri-iri kafin ya mutu. Amma gara
0: mai tare da mu a daidai wannan lokaci, fatar za ka yi mana afuwar wannan shiri na ikon Allah ba dai samu ba, saboda muhimmancin maimaicin shirin nan na tarihin tsohon shugaban ƙasar marigayi Muhammadu Buhari da muka shirya mai shiri na musamman daga nan gidan rediyon Bauchi. Aliyu Ahmed da Munguza zai jagoranta. Bismillah.
2: Mai tare da mu a daidai wannan lokaci, assalamu alaikum. Barkamu da aikin sake saduwa cikin shiri na musamman da ke waye kan tarihin marigayi tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, wanda ya wafati a ranar Ladi 13 ga watan Yuli shekara 2025. Sannan a wannan Litinin 13 ga watan Yuli wannan shekara 2026 ke cika shekara guda cif da rasuwa.
3: Shi kafin a samu kamashi sai dai mu ce ba za a rasa ba, amma kafin a samu mai kamashi mai son dangin shi abin babu misaltuwa.
2: Kamar yadda aka fara ji a shirin da ya gabaci wannan, dangane rayuwar shugaba Muhammadu Buhari a lokacin mulkin soja bayan hanbar da gwamnatinsa, da kuma yadda rayuwa ta kasance bayan juyin mulkin da aka masa, da ma shigarsa bakin siyasa, har ta daidai yadda ilashin zaben shekara ta 2015. A yau za a ji rahoto na musamman kan nasarori da ƙalubalen gwamnatin su ta fara hula. Kamaluddin Nuhu Lela, Jamuje.
4: Bayan shafe kusan shekaru 12 yana fafutukar neman shugabancin ƙasa ta hanyar zaben demokuraɗiyya, a ranar 31 ga watan Maris na shekarar 2015 ne Muhammadu Buhari ya kafa tarihi bayan da ya tayar da shugaban ƙasa mai ci a wancan lokaci, wato Dr. Goodluck Ebele Jonathan, a zaben shugaban ƙasa. Wannan nasara ta kasance karo na farko a tarihin Najeriya da ɗan takarar jam'iyyar adawa ya tayar da shugaban ƙasa mai ci ta hanyar zaɓe. A ranar 29 ga watan Mayun shekarar 2015, Buhari ya kama rantsuwar shiga ofis a matsayin shugaban ƙasa na 15 na Jamhuriyar Tarayyar Najeriya ƙarƙashin jam'iyyar APC. Daga bisani kuma ya sake lashe zaben shekarar 2019, inda ya yi wa'adi na biyu wanda ya kare a ranar 29 ga watan Mayun shekarar 2023. Tun kafin ya hau ƙaragar mulki, Buhari ya yi alƙawarin mayar da hankali kan manyan batutuwa guda uku, wato yaƙi da cin hanci da rashawa, farfaɗo da tattalin arzikin ƙasa, da kuma magance matsalar tsaro. Waɗannan su ne suka zama ginshiƙan manufofin gwamnatinsa a tsawon shekaru 8 da ya yi. tsaro gwamnatin Buhari ta ci gaba da yaki da kungiyar Boko Haram da sauran kungiyoyi masu tada kayar baya a yankin Arewa maso gabas har ma da sauran yankunan kasan. Gwamnatin ta bayyana cewa ta samu nasarori wajen kwato kaso 2-3 na kananan hukumomin jihar Borno dake hannun yan Boko Haram tare da rage hare-haren da suke kaiwa wasu yankuna. Sai dai duk da waɗannan matakai, kasarar ta ci gaba da fuskantar sabbin matsalolin tsaro da suka hada da ayyukan yan bindiga, garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa, rikice-rikicen makiyaya da manoma, da kuma hare-haren wasu kungiyoyin masu ɗauke da makamai a sassa daban-daban na kasar. Wannan ya sa batun tsaro ya ci gaba da kasancewa ɗaya daga cikin manyan ƙalubalen gwamnatinsa. A ɓangaren yaƙi da cin hanci da rashawa, gwamnatin Buhari ta ƙarfafa hukumomi irin su hukumar yaƙi da yawa tattalin arziki ta amuli wato EFCC da hukumar ICPC wajen bincike da gurfanar da waɗanda ake zargi da aikata laifukan rashawa, an kuma ƙaddamar da shirin nan na asusun bai ɗaya wato single treasury account domin haɗa kuɗaɗen gwamnati a wuri guda. Kana an yi amfani da bankunan namba wato BVN wajen inganta tsarin bankuna tare da shirin kurmanta bayanai wanda ya ƙarfafa mutane su bayar da bayanan sirri kan dukiyar gwamnati da aka ɓoye. Masu goyon bayan gwamnati sun bayyana waɗannan matakai a matsayin ci gaba wajen tabbatar da gaskiya da riƙon amana, yayin da masu suka suka yi zargin cewa yakin da gwamnatin ke yi da cin hanci bai shafi kowa da kowa ba yadda ya kamata. A fannin tattalin arziki, gwamnatin Buhari ta fuskanci manyan kalubale tun farkon wa'adinta, waɗanda suka hada da faduwar farashin ɗanyen mai a kasuwannin duniya wacce ta jefa Najeriya cikin koma bayan tattalin arziki a shekarar 2016, daga baya kuma sai annobar cutar COVID-19 da ta ɓarke a shekarar 2020 da ta sake kawo cikas ga tattalin arzikin duniya baki ɗaya ciki har da Najeriya. Gwamnatin ta aiwatar da shirye-shiryen tallafawa manoma, ƙarfafa masana'antun cikin gida da samar da ayyukan yi, tare da ƙaddamar da wasu shirye-shiryen jin ƙai waɗanda suka hada da Empower, Trader Money, Market Money da kuma Anko Boros domin tallafawa matasa, ƙananan 'yan kasuwa da manoma.
5: Moving forward together, it is important to strengthen our economy to provide sustainable means of livelihood for as many Nigerians as possible so as to eradicate absolute poverty from our midst.
4: Duk da haka, hauhawar farashin kayayyaki, ƙarancin darajar naira da ƙaruwar talauci sun ci gaba da kasancewa manyan ƙalubale ga al'ummar ƙasa. Ɗaya daga cikin fannonin da gwamnatin Buhari ta fi mayar da hankali shine bunƙasa ababen more rayuwa. Tsawon mulkinsa, an ci gaba da ginawa da gyaran manyan hanyoyi a faɗin ƙasar, ciki har da titin Lagos zuwa Ibadan, hanyar Abuja, Kaduna zuwa Kano da sauran manyan hanyoyi. Haka kuma an kammala aikin gadar Niger wato Second Niger Bridge. An bunƙasa harkokin layin Dogo ta hanyar kammala layin Abuja zuwa Kaduna da kuma Lagos zuwa Ibadan, tare da ci gaba da wasu ayyukan layin Dogo a wasu sassan ƙasar. Fannin wutar lantarki kuwa, ruwa, tashoshin jiragen ruwa da filayen jiragen sama, an gudanar da ayyuka daban-daban na ingantawa. A ɓangaren walwalar al'umma, gwamnatin Buhari ta aiwatar da shirye-shiryen tallafi ga masu ƙaramin ƙarfi, ciki har da shirin nan na tallafawa al'umma wato National Social Investment Program wanda ya kunshi Empower, ciyar da ɗaliban makarantun firamare abinci, bayar da tallafin kuɗi ga gidaje masu ƙaramin ƙarfi da kuma shirye-shiryen ba da rancen kuɗi ga ƙananan 'yan kasuwa. Gwamnatin ta bayyana cewa waɗannan shirye-shiryen sun taimaka wajen rage tasirin talauci ga miliyoyin 'yan Najeriya, yayin da masu suka ke cewa tasirinsu bai kai yadda ake fata ba. Sai dai mulkin Buhari bai rasa manyan ƙalubale da cece-kuce ba. A shekarar 2020, matasa a sassa daban-daban na ƙasar sun gudanar da zanga-zangar 'yan SARS, suna neman a rushe rundunar saboda zargin cin zarafin jama'a da take yi. Bayan rushe rundunar, zanga-zangar ta ci gaba har ta kai ga rikicin da ya faru a Lekki Toll da ke jihar Lagos, lamarin da ya janyo muhawara da suka daga ciki da ƙasashen waje. Baya ga haka, shugaban ƙasar ya shayin tafiye-tafiye zuwa ƙasar Birtaniya domin duba lafiyarsa, musamman a wa'adinsa na farko. Rashin bayyana cikakken bayani kan yanayin lafiyarsa ya kasance abin tattaunawa tsakanin 'yan Najeriya. Duk da haka, ya ci gaba da gudanar da harkokin gwamnati har zuwa ƙarshen wa'adinsa. A ranar 29 ga watan Mayu shekarar 2023, marigayi shugaba Muhammadu Buhari ya mika mulki ga shugaban ƙasa mai jiran gado wato Bola Ahmed Tinubu bayan kammala wa'adi biyu kamar yadda kundin tsarin mulkin Najeriya ya tanada. Har zuwa wannan lokaci shekaru 8 na mulkin farar hular marigayi Muhammadu Buhari suna ci gaba da kasancewa abin nazari da muhawara. Masu goyon bayansa suna nuna irin ayyukan da aka gudanar a fannonin gine-ginen ababen more rayuwa, yaƙi da cin hanci da rashawa, bunƙasa noma da shirye-shiryen tallafawa marasa ƙarfi. A gefe guda kuma masu suka suna nuni da matsalolin tsaro, ƙalubalen tattalin arziki, hauhawar farashin kayayyaki da kuma wasu batutuwan da suka shafi haƙƙin ɗan adam da ƴancin faɗin albarkacin baki. Duk da bambancin waɗannan ra'ayoyi, babu shakka mulkinsa daga shekarar 2015 zuwa 2023 ya kasance ɗaya daga cikin muhimman lokuta da suka yi tasiri a tarihin siyasar Najeriya na wannan zamani.
2: Andera kamar din Mahorera bayan tabbatar da rasuwar marigayin shugaba Muhammadu Buhari a hukumance, gwamnatin tarayya ta samar da tawaga ta musamman ƙarƙashin mataimakin shugaban ƙasa Kashim Shettima, wadda aka ɗora mata alhakin dawo da gawarsa daga birnin London zuwa gida Najeriya. Sannan ta yi na ranar Talata 15 ga watan Yulin shekara 2025 a matsayin ranar da za a yi zahararsa a hukumance. Kan haka ne gidan rediyon Bauchi ke yanke shawarar tura wakilansa zuwa birnin Daura don bin diddigi tare da habartu yan lumana da suka shafi jaizar ba su wakana. Kuma Allah da ikonsa, wakilan sun samu halartar jaizar kuma sun ta aiko bayanan abubuwan da ke wakana a yayin jaizar marigayin shugaba Muhammadu Buhari, wadda ta samu halartar mashahuran mutane kama da shugaba Bola Ahmed Tinubu da waɗansu gwaggwan mutane daga ƙasashen ƙetare, gwamnoni, ministoci, tsohon gwamnoni, manyan 'yan siyasa irin su tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar, manyan jami'an tsaro, manyan sarakuna, jami'an diplomasiyya da sauran al'umma, lamarin da ya sanya garin Daura ya zama ba masu katsinke. Kuma an gudanar da jinazar ce da misalin karfe 6 sauran na yamma a ranar Talata 15 ga watan Yuni shekara 2025 ɗin. Sai dai tun a safiyar Talatar, yayin da wakilanmu suka isa kofar gidan marigayin shugaba Muhammadu Buhari, sun yi kisbis da waɗansu mutanen ƙauyen Dumurko, asalin garin da aka haifi marigayin shugaba Muhammadu Buhari. Daga cikinsu akwai Sanusi Muktar, wanda jika ne ga Buhari, kuma a lokacin da wakilanmu suke tattaunawa da shi ga abin da ke cewa kamar haka.
3: Za mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una, inna lillahi wa inna ilaihi raji'una, saboda mun yi rashi. Rashi ba ƙaramin rashi ba, rashi na kakanmu, kuma mu kaka yake a wurinmu, kuma uba, kuma uban ƙasa. Kuma wannan rashi ne da aka yi wa Najeriya gaba ɗaya, ba wai mutum kaɗai ba, kai ma za a yi neman gaisuwa. Saboda irin gudunmuwa da duka rayuwarshi ya ba da gudunmuwa ne a kan ƙasa, kuma haka ba ne ba. To mu babu abin da za mu ce ga wannan rashi, ga wannan uba namu, kaka namu da muka yi, sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Kuma ya yi abubuwan da tun kafin a haife mu suke ba ƙasa gudunmuwa, kuma mun a yanzu sai in lissafa maka abubuwa na alkhairi wanda ya kawo mana, wanda muna fatan waɗanda alhakin abin yake a kansu, domin wannan ƙudurori da yana alkhairi, Ubangiji Allah ka ba su umarnin kammala wannan ayyukan. Mu ba wai mu da shi, sai dai mu ce abubuwan da ya yi na alkhairi, Ubangiji Allah ka sa mishi a cikin mizanin shi.
6: Kamar da me za ka rika tuna shi?
3: To na farko baba ya shi, idan har mun ji gaida shi na farko, idan kai yaro ne za ka ji ya ce maka kana makaranta, in ka ce me, eh baba yana yi. To in Allah da zai ce maka ka kammala, idan ka ce ka kammala ka samu aiki, zai ce ka rike gaskiya, ka rike amana, kuma ka kula da noma da kiwo. Wannan abubuwa kullum yana gaya mana mu yara, idan mun ji, idan ma ka ce baka makaranta za ka ji ya ce ah ya ake baka karatu. To a nan wurin zai bada wani wakili naka, na wani wakili nashi, ya ce wannan aje a sashi makaranta. To muna nan mun ga mutane da yawa wanda ya ɗaga su sun zama wani abu, muna roƙonsu kamar yanda ya daga su suka zama wani abu to su ma su yi tunani akwai masu karamin karfi wanda su ma ya kamata su daga su yi koyi da shi saboda shi kafin a samu kamar shi sai dai mu ci baya a rasa ba kuma haka bane ba amma kafin a samu mai kamar shi mai san dangin shi abin babu musaltuwa saboda baba akwai abubuwan da a yanzu wanda tun kafin a haife mu yake na farko idan azumi ya zo kuma da abinci wanda zai raba wa bayin Allah wannan abubuwa ba za su musaltu ba idan aka ce maka babbar sallah ta zo ya dauki abin yanka ya ba mutane sadakatul jariyatu ba za a musulta shi ba hatta da sutura hatta da rashin lafiya idan an je inda za a ce a gaya mishi a ce wani yana fama da rashin lafiya to in Allah ya yarda sai ya taimaka mishi
6: kenan gurgur fahimta wadanda suka masa a duniya ta ce kuma bashi kyauta
3: wannan duka ka san ita rayuwa idan baka zama da mutum ba ko kuma ka bin cikin wanda yake tare da shi ba za ka iya mishi adalci ba amma inda za ka zo ka zama da wanda yake taimako ka san akwai sadaka tijariyatu an ce kai kyauta da dama har kuma ba ta sani ba to shi duk abin da zai yi ne dan Allah ka fahimci ni yanzu ka ga kamar a yanzu kawai a zo a kawo mishi wani a ce mishi babu wannan baya da lafiya zai ce a dauke shi a je a kai shi asibiti kuma zai taimaka mishi zai baki iya kokarin shi kuma idan har Allah ya baka lafiya ka dawo Allah zai taimaka maka last kyauta shi da bazan manta ba mai daki na ta je aikin haji kuma shi ne biya mata kaga bazan manta da wannan rana ba ina jin yau talata ko yau satin ta biyu da dawowa kaga ni bazan fa dawo manta da yau satin ta biyu da dawowa kuma ba ita kadai ba sun kai kusan mutum 10 wanda ya biya kuma karkace wai wasu masu ne a'a kawai zai diba kuma kullun aikin kenan duk sallar duniya in dai aikin haji ya zo sai ya dauka sadakatul jariyatu ya biya wasu
6: fuskar mu'amala da mutane abin da shafi kamar hakuri ko juriya ya zaka bayyana tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari
3: ai shi baba na gaya maka duk abin da zai yi wani abu ne wanda ba zai musaltu ba amma baba mutum ne mai hakuri mutum ne mai haƙuri kuma mutum ne mai kawar da kai kuma mutum ne wanda shi a rayuwar shi babu girman kai babu komai nan zai fito zai nufi gidan gona ba kowane shugaban ƙasa bane ba zai iya yi mota biyu za ka gani ɗaya ta escort ɗin shi a gaba shi kuma wani lokaci shi ne a gaba ko kuma ka ga escort ɗin a baya kuma wani lokaci za ka ga ma ya sake ya sai na ɗaga mutane hannu kuma da idan ya fito daga nan masallaci da murkul za ka gani cikin talakawan shi komi ba ruwan shi cikin masallaci zai zamna cikin jama'a ba abin da ya mishi don haka shi kudin kwashin baba mu a tarihi wanda muka taso sai dai mu bayyana bakin abin da muka sani amma irin abubuwa wanda ya yi ba za su ba musultuwa ba
6: a kashe ka taɓa ganin ɓacin ransa
3: ito gaskiya shi baba wuri ɗaya ne yake da ɓacin rai a rayuwar shi matuƙar baba a ko ya sa ka ka yi abin da saɓanin abin da ya ce ka sa rikin gaskiya to nan fa baba zai ɓata rai kuma idan ya ɓata rai baya da kyau gaskiya baya son rikin gaskiya a rayuwar shi
2: bayan sun wasu mabtarwa sai wakilan mu suka je ta bakin malam tasiru na wannan uwa da murko inda shi ma cikin ganarsa ya yi karin haske kan ɗabi'u da halayen shugaban Muhammadu Buhari
7: shugaban ƙasa Jamhuriyar Muhammadu Buhari mutum ne adali mutum ne mai ƙwazo mai son jama'a kuma mutum ne mai son yadda ya kamata da rayuwar jama'a kana ji ko shi dai wani gani Allah ya bashi ɗaukaka duniya muna ɗan mahana har lahira Allah ya bashi mutum ne safifi mai son addini yadda ya kamata audali aurana duk anan kwakwafin da babba jagora sun Muhammadu Jihar Buhari mutum ne sahi kuma Allah ya bashi kuma a yau Allah ya riga ya amsa rai sauran muma kuma ubangiji Allah gafarta mai Allah ya sa shi cikin aljanna ubangiji Allah ya nufayarsa ni tsakanin mu tsakanin mai sai dai addu'a lokacin da muna addu'a Allah gafarta mai
6: na ji ana kiran wani gari da murkul to kamar Buhari na da alaka da wannan gari da murkul ina kwa kuma wasu ya alaka take
7: annan baban shi yake hayyar su Muhammadu Bafali kuma dan gari ya dan gidiya ne kuma dan gidiya dan gari ne kuma mu da shi iyaka ɗaya muke kuma ana aka haife aka shi kaya kudi daga source office yana makaranta har abin da ya kai wannan mukami ne yanzu
6: kana ya tashi mareci
7: ya tashi da mareci shekara hudu mutum baban shi bai da rasuwa Allah daga shi ya dauka kashi mai tsare shi kaji abin da ke akwai a haka yake yawwa
6: Muhammadu Buhari ya yake mukamai da yawa a kasar nan to kamar ya zaka buyana alakar sa da mutane musamman kuma sanan murkul inda nan aka yi mai kinsa
7: yawa shi dai mutum ne babba da yaro da tsoho da yaro dinna shi ne ba kabilan shi kuma wallahi komai shi koya baka a hannu kuma shi Muhammadu Buhari mutum ne mai kyautatawa rayuwar jama'a ba nashi ba ma ba dai ma ya mushi kuma anan Muhammadu Buhari Allah ya gwarzo ne kuma mai son tafiya da al'umma ne kuma anan Allah ya ɗaukaka shi kuma muna murna da rayuwar shi har ya gama lafiya bai kwari wani ba sai dai a kwari shi bai kwari ba bai ta kwara ba
6: mun fahimce ka baba kamar yanda ake mai kirari mutum ne mai gaskiya haka ne
7: mai gaskiya ne mai gaskiya ne tsakani ga Allah mai gaskiya ne sai dai a kwari shi an bai ta kwara zarra ba Muhammadu Buhari ba wallahi ko allura bai ta kwara mutum ba yawwa
6: na zaka bayyana wannan rasuwar sa
7: ubangiji Allah gafarta mai Allah sa kwanciya huta Allah ya ni bayan sa Allah kai shi da sa'a mu ma Allah ubangiji ya sa mu je da sa'a kuma ubangiji Allah amshi bakunci shi na lahira
2: mawan taso mai unguwar murkwaro haka zalika bayan kammala jinayar wakilan gairudan bocin sun ji talakin jama'a musamman na garin daura da ma waɗansu baƙi da suka halarci jana'izar da farko ga wata matashiya mai suna Naima
8: ina ta'aziyya ga mutanen daura gabaki ɗaya da kowa da kowa gaskiya mun ji rasuwar nan sosai kuma ta taɓa zukatan mu muna mai fatan Allah ya ji ɗan shi Allah ya gafarta mai Allah ya sa ya huta Allah ya sa bakin wahala kenan
6: kamar kasancewar shi gaci matashiya ya yi cewa kamar da mai gaskiya duka tuna shi tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari
8: gaskiya akwai abubuwa da dama wanda ya mana a daura kamar tituna haka da ci gaba da sosai ya mana a daura sosai ya fiddo daura Allah dai ya ji kansa Allah ya gafarta mai
2: haka nan bayan da yi ma gidore don bocin ya yi kici is da malam Aliyu Sambo wakili tsohon kantor makalmar hukumar Misau wanda shi ma ya tattaki tun daga nan bocin zuwa birnin daura don halartar jana'izar tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari shi ma ga yadda hirar ta kasance da shi bayan jana'izar
3: Muhammadu Buhari an shaide shi kowa ba wani maluki a kasar Najeriya nan da wanda bai shaide shi shi ba bara gwani bai kuma satan kudin gwamnati domin ya kyautata wani bai kuma daukan kudin hukuma domin ya kyautata wasu ko al'umma ko wasu mutane a dalilin wannan yasa dole ne kowa ya zai iya shaida cewa Muhammadu Buhari ya ba da gudunmawa sa kasar nan yayi kuma iya abin da zai yi amma saboda karnakin da ake fama da shi na hidimomin siyasa da hidimomin gwamnati dole ne babu dama ka ga an samu cin mana suna kashe dari bisa dari abinda ake nema amma gudunmawar da ya bayar gaskiya abu ne wanda suke a fili kasar nan an gani daga kasan Ibo zuwa kasan Yarbawa zuwa kasan Arewa duka ya bada iya gudunmawar da zai yi abinda zan iya faɗa mai ƙarfi shine lokacin shugabancin shi ya zaɓi shugabanni da ministoci wanda suke yan Arewa da yan Kudu da kuma su yan kasan Ibo kuma sun iya bada gudunmawar su amma kuma su ne ya ɗora musu hakkin gudanarwa ba shi kadai ne zai iya wannan abu ba matsayin shugaban kasa kuma kowa wanda Allah ba shi wannan shugabanci na shugaban kasa da yake kai to fa wakilan shi da aminan shi da yan majalisu na reps da senatoci da kuma su ministoci da zaba suna da haƙƙin implementing din abinda shi shugaban kasa ya ce ba shi abinda yake so ayi idan ba su yi ba wannan kuma haƙƙi ya sauka kansa ya dora kansa ubangiji Allah ya ji kanshi Allah ya rahamshe shi mun zo mu shaida wannan abu kuma muna ta'aziya ga yan kasa gaba daya da gowa wannan abu ya shafe shi
2: Malam Aliyu Sambo wakili tsohon kantor makalmar hukumar Misau a lokacin da wakilan mu suka tattauna da shi bayan jana'izar mahaifiyar tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari a turi na gaba za a ci gaban tattaunawar da sauran jama'a
9: zai kira da kudi kai sai
2: kuma da hakan za mu tsaye da shirin na yau a madadin wakilanmu Haruna Yusuf Kamaluddin Nuhulela da Yakubu Haruna da Dauda jami'a mai kula da shirin Rabihu Yaso sai kuma marubuciyar tafiya Umar Muhammad Shira ne daga wasar Aliyu Ahmad da Manguza ke cewa a huta lafiya.

0: karfe 10:30 daga nan gidan rediyon Bauchi ga shirinmu na gaba.
1: Shekara kwana jama'a masu sauraron gidan rediyon Bauchi, assalamu alaikum, barkamu da warhaka, kuma sannu da saduwa a cikin wannan sabon shiri na shekara kwana na wannan mako. To Ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya sake ikon nasa, inda muka sake saduwa da wani dattijo wanda Allah da ikon sa ya sha ruwa daidai gwargwado. Kamar yadda muka gaya muku, wannan hira yake bai taba kebe jinsin da zahirin shi ba. Ya Allah, manomi ko attajiri, tsohon dan boko ko kuma dan kasuwa, to a wannan rana ta yau wanda Allah ya sa zamu gana da shi, shi dai tsohon dan boko ne, wato yayi boko daidai gurgudu, har kuma inda yayi aikin kudi a ma'aikata irin na da, har Allah ya masa tsawon kwana ya bar aiki, yanzu kuma yana gida sai sada zumunta. To wannan bawan Allah na jima da saninsa, sani ba kaɗan ba, na ji saninsa da suna Baba Gana. To ya Allah, shin babarbare ne ko bashlata ne, kuma wannan suna Baba Gana me yake nufi? Amma bari in sada ku da shi don jin sunansa daga bakinsa. Baba, ko menene sunanka?
2: Sunana Baba Gana Ahmadu.
1: To Baba Gana,
2: Baba Gana Ahmadu.
1: Wato idan aka ce Baba Gana Ahmadu an san kai
2: shin
1: gaskiya ne? To shin kai babarbare ne don naka sunan barebare ne Baba Gana nan?
2: Ni barebare ne.
1: To barebare ne,
2: an goma yi madiri a alkaliri.
1: To ai kai mutum alkaliri ne? Allahu akbar, Allahu akbar.
2: An goma kenan mai madiri
1: a nan garin alkaliri.
2: Alkaliri
1: gaskiya ne. To ka san shi rayuwa irin ta yau, ga shi Allah subhanahu wa ta'ala ya raya mu har zuwa wannan rana ta yau.
2: Haka
1: bugu da ƙari, ga shi ka samu tsawon shekaru daidai gwargwado.
2: Mun gode.
1: Shin ko za ka iya tunawa da tarihin rayuwanka Baba?
2: Haka ne, an haife ni alkaliri a 10:00 ran 21 watan 2 1447. Ranar Alhamis.
1: To haddasa ni ranar ma.
2: Insha Allah.
1: To yanzu kana ganin ya kai shekara nawa kenan?
2: Wato sai ka yi shafa daga cikin 1947 nan, an ɗeba cikin 2020 kan ciki yanzu sau na rawa. Sau nan nan shi ne shekaru na.
1: Gaskiya ne wani. Allah sarki.
2: Wani sau'i kenan da shi da kula bukwai.
1: In Allah ya doke mu, insha Allah. To yaya girma?
2: Alhamdulillah, girma, mun gode.
1: Yaya hakuri?
2: Alhamdulillah, fama da
1: rayuwa sai hakuri.
2: Rayuwa sai hakuri. Mun gode.
1: Yaya jiki kuma?
2: Ki a san sosai.
1: Sai mun gode wa Allah. To alhamdulillah. To dama ka ji magana neman yadda zamu yi wannan hira namu na dattawa.
2: Haka yake.
1: Yawa, kuma Allah da ikon sa, Allah ya sa mu sadu a wannan rana.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. To alhamdulillah. To ka ce dai an haife ka a cikin garin Alkali.
2: Haka yake.
1: To shin ya magana makaranta?
2: Na shiga makaranta a garin Alkaliri a kula gida Central Primary School.
1: To
2: Head Master Musalikin Duguji
1: Muhammad
2: Alhaji Muhammad shi ne mahaifin wayan Baba Sultan Duguji, sai mahaifin Salmanu Alhajinmu, shi mahaifin Kaura Gwamnan Maliyan.
1: To sai Allah Salmanu ya shi wani sarauta ne
2: a ainihin
1: yau. To ajin ku ɗaya da shi?
2: Ɗakin mu ɗaya, ajin mu ɗaya, na ɗaya muka shiga makaranta da shi.
1: Alhamdulillahi, alhamdulillahi. To ikon Allah
2: ya shi ne tafidin Duguri.
1: Eh, kwarai da gaske, kuma tafidin Duguri ne.
2: An na shi kuma ranar sallar lahiya
1: aka da shi
2: a garin Duguri.
1: To ikon Allah. To yanzu yaya makarantar Allo?
2: Ya mun tawa daidai gurgudu. Mun makarantar Allo laman a gaban Alhaji Ahmadu. Ahmadu wanda ke malam Ahmadu Arabi kenan.
1: To wasu bello Arabi?
2: Wasu bello Arabi. Mahaifin bello Arabi kenan. A goma yake. Za a kawo daga Bauchi zuwa alkalin malamin makaranta ma al-Arabic. an goma ka sashi
3: na gode
2: gari na ji dadi ma har ya fara neman yata uwa ɗaya uba ɗaya yalwa kenan sai malami nasu jetti jetti sai haba malam wadu ga ka sa ne waya ne yin abudu ga malam kun taru kan gaji ma ba wani sai yace sai uban Umar Abubakar mai bando kenan Allah jikan sa malam Bukari kenan isa malam mulu ka je ka yata a bakin kogi yata ne yan kani na uwa daya uba daya ta son ka kushi a cikin bai musu bai tashi tibi mai bakin kogi shi je su siyala yarinya an yi ganta mada shi ne uwar bello albi da ni da wani mallakin su noma alkali a bai madili da tijjani a bai madili da ya gana a bai madili da ni baba gana a yi ce muni almajiran malam amadu ya ce ku yi alhaji mai ɗaukan amurjin malamin mu a bakin kogi ni kuma sai na fahimta tafiya nema idan samu tafiya a federal training center laka duguna
3: da kyau
2: shi ke tarihin jikin na muke dan kaddo makarantu daga sai na bari muka kuwa ya fita ya zo mafi ya yi zo sai alhari su ɗan kira na kabo jiya ma ya dauke
3: wan
2: baballe ya ce minni irin malam mai gidan ke alkali sambo a cikin alkali ya aiki babu usman wanan na ke dan jikansa a ji a ne muni yayi alkali mai gidan mai ce in je in taimaki alhaji kusurin sayayi auduga a gombe a sai ba gombe ba ne a kowai a sai ba kowai ba ne a wuri ka yi wushi kembu
3: to duk da ake mai gombe ka so gombe na gode
2: baba na kwama ne sayayi auduga a kembu kenan sai aka aikata ka lahara nema na a railway na tashi na zuwa railway to ka na aikin auduga ya gari kenan to zai shiga aikin railway malam fati kan magajin gari
3: to lalle kuwa
2: yau gashi zai aika ta kaza ke a nemo ta hannun alkali alkali ya ke ya aika a kira maka zo ka shiga shiga railway kenan
3: na gode
2: ma da Allah
3: yayi kwarai da
2: gaske
3: to
2: wani maka ma shi railway 1964
3: I am a little bit na gode
2: yawa ai fa wadi inda wadi ke ra shi ne ke kula da gine-gine Bauchi Kafancan Makodi na kuma Bauchi Gombe Buniyadi Maiduguri
3: ah eh lalle ko
2: yawa
3: da manin ne headquarter
2: da
3: don
2: ne don ne to ka ji ganda
3: to haka kuwa
2: mai fama alai kuma sai muka bari
3: kamar
2: yalo
3: to
2: da bari ne koma kotu ne aka yi majistri
3: to
2: a jikin masarautar yin wadi ino akwai murgari wani aikata wajen dari da rum
3: to to
2: da ba kenan
3: to shi ma da dakala
2: madalla
3: wa ku yi zara gida da dakala
2: ya tashi gidan yo
3: Allah ya tashi
2: ya tashi
3: Allahu akbar
2: to me yau ka fara aiki da alsidayin musale lokacin
3: Allahu akbar Allah ka fata musu
2: wa mu kai ka kotu mu kai aka kawo ne tashi aka har kai ne ma yi ru na bari na koma inti
3: to lalle
2: daga wata 1979
3: ah
2: koma inti
3: lokacin da shagari ko miji ne
2: shi ne a cikin bayan la hawa ne wani wannan ba
3: eh ina godiya ma eh aka Allahu akbar kabira
2: a yayin kotun ne da majisi mu ne kai abuci fowis babu wato stay lokacin abuci fowis
3: kware fa
2: yawa shi ne gombe azai duk da kawo kisi da sha idan mun fara shi mun sai har mun gariba shi usiyar da mun aure ne huku shine kisin tafawa bayewa
3: haka fa
2: uku sai aka yi sai ta tuwa tuwa
3: ne kware da mai lokacin aji a dubu da kwalewa
2: shi ne kuma
3: shi ne kansula
2: kai mu
3: ko haka ba
2: shi
3: na gode
2: ka to sai shi muke ce kira wurin har aka ga mai shi aka yi high court
3: to
2: gaban chief judge CO paper
3: tuni
2: sarfata ne ayi wala gudu
3: eh kware da gaske
2: sai su dai yaya
3: to Allah
2: ku aka yi kotu chief judge
3: na gode
2: eh
3: da ka tura ji ne
2: ya dubba ne fi
3: na gode wa baka da
2: so tun shi mu ke so sai
3: na gode
2: wallahi jika kana yi mawu sai kin dugu
3: amin amin
2: kai da
3: wala duk wanda ya malami kai uwa ne
2: uwa ne uwa na ne ba so sai
3: wannan gaskiya ne so kana tare da shi chief judge paper
2: shi paper
3: kuma shi ya kuma dai ne yayi na register
2: shi na
3: register yawa shi ya ba da
2: umurni akai ni ko
3: Allahu akbar to sai ku kai kiri
2: shi muka aiki shi aiki sai gare hausa san gure mun ne majalisar na najiya so in shi shi bature din
3: kware ko
2: shi paper
3: sai
2: ya tashi
3: haka ne tashi kuma
2: lokacin sa yayi ne lokacin gure yayi ne
3: kuma dama ba dan najeriya
2: ba dan najeriya
3: kuma
2: dan ingil
3: kuma lokacin no sis ne aka
2: kawo no sis ne
3: na gode baba
2: ya tabiya kin sa kawo sambo daga gombe wa sambo da shi sambo daga gombe
3: haka
2: zai take uwa daga wajen sa
3: na gode
2: kware shi mun kai da shi
3: muka
2: fiti
3: to
2: haka a nan wurin sindirin da sai koma
3: to duwe na yi ka da kai a wajen wannan wurare a kotu shi muna ki kudi ne
2: ɗan guje
3: to
2: a kotu a baki kudi bane
3: to
2: a kotu ne ne ne ta sai ta ne ya komi a sai register
3: ka ce ka ma dan boko a ke ma dan boko kawai
2: shi ya nake na hajiya hajiza wa tambil kilbi
3: eh Allah ka fata mata
2: ka mata
3: ka kai ku
2: da kuma dai wuta ta
3: Allahu akbar tata
2: salamu salamu zubtuni ba sai
3: haka ba
2: tattara ita ma
3: eh kware kuwa to wannan sai ka koma NTA to NTA akai ka koma NTA
2: rai shawa da wurin ita salamu wannan ciki shine nan ita ta fara barin mukan kotu ta koma NTA sai ta ce muna bekan shi ba wannan ya ko na da wurin mu ne
3: Allah sarki
2: shi haka yake
3: lokacin kuma aiki ba wata wayo
2: da kekan ji gonan zo ya sai ko aka abu takardar lauka alalan
3: lokacin Aminu Abubakar ne
2: ba mai wani da mun ga
3: Aminu da shi
2: Abubakar yayi
3: Abubakar wai wai wai ai farkon ke
2: ne yawa yayi
3: lokacin kuna gindindin su ko bi
2: gindindin ku haka kai
3: haka kuwa
2: to ta ga sabo wuriya cikin hanyar jos
3: haka kai hanyar
2: ku kusar ku
3: hanyar to
2: sai wala
3: haka kai to nan kuma NTA
2: menene ina zuwa sai su ce ka aka mi interview
3: to
2: na ruwa suka da aikin kullun ne a railway sai restaurant ko namu da kawo mu kowa a kashi office ko mu tura shi ne
3: to
2: ina yi suna balla sai ce je kawo sun ne me ka goyo ko jibi
3: to
2: da je ta ce ta ga ta da
3: daddare
2: kai
3: na gode
2: ka zo gobe sai Allah ya ci ga office ku ta
3: Allahu akbar
2: aka bude sai aka zo ba ku aka zo ne me da sun aiki kudi ya tashi
3: shikeno kumoja makaya na kukuli
2: wewe fuli guwe mnatabu kuwae kawo nasu viga
3: sasa
2: babu zama
3: kutu
2: shini zama hake teki na uli hala kutani shikara ashirin de tara
3: aa ayuti ya
2: inti
3: shikara ashirin de tara
2: ashirin de tara wote shirin de tara wote kamineta kuwa kapa na ilishin kapa
3: eto Allah wako
2: jampashi sentere ni hain nyanjus na wuce kan mali kadan kina mota na
3: motan ka
2: motan bawa alkalili
3: alkacikan sa Allah ka fatta masa
2: yawa sai suka rade mu
3: sai
2: da ni shi da boki mu ku ne
3: haka ne
2: da ni da shi da ba ku shi ma yaran su duka
3: to
2: sai mu je Kano kenan
3: sai
2: wuce
3: kaci hanyar jos
2: hanyar mu hanyar Kano ya hanyar Kano
3: to hanyar Kano
2: mu je ta
3: kan madawaki
2: kan malaiki kusan hanyar mai yin nan
3: to
2: sai ga su ana yin shi
3: a'udhu billahi
2: kan kansa wa kibu ni to ya kuma ta mu hadu ke
3: to
2: sai mu suka sai ni suka rage mu suka kuka da mun suka kwace sai dan sai duba gaisa kai dan goga kai dan yin dan jeriya ne yi fi yau ka mutu
3: a'udhu billahi
2: haka
3: ya ga idi kat
2: na ya ga idi kat
3: to
2: ya haka zan kai in Allah ya yarda
3: ka ga ya masa
2: ga masa me yasa ci zan Allah ya yarda
3: ni to ne me yasa ka ga
2: ni me yasa ga masa ni to na ka ga ya mai Allah da na mutu sai yasa ya zo dauke la kansu
3: suka
2: tun cikin jeji
3: ah
2: muka bar kan hanya
3: to
2: muka su ba hukunci
3: eh
2: ya tun cikin jeji
3: a kansu
2: suka ya shan shin garija sai da su bindiga
3: to
2: zai hari ne sai dan su ya kwace ya karba a cikin su sai sa da kansu ya sa wurin guiwa
3: kan
2: guiwa
3: sai
2: su fum
3: a kusu billahi min shi

0: gashi kudu
1: kana jinya jinya abu ya gagara suka tuka da zo Abuja neman izinin yanke kafan dan jarida
0: kai
1: to haka wasu kinin ya gagara yake
0: kai
1: so ce sai mu kira
0: kai
1: aka samu izini aka yanke kafan kai dalilin rashin kafan
0: wanda ne Allah
1: sarki kuma yawarki
0: yi kwarai da gaske kai haka ma na ga kana tuka mota lokacin da na sarkan haka
1: ina da kafa eh ga kafan ta ji
0: kwarai
1: ai goyon ma da makaranta Allah wallahi
0: Allah sarki baba Allah sarki baba to alhamdulillah to tunda kai ritaya kuma kana gida
1: ina gida
0: to
1: yawa
0: wallahi mina kake yi
1: baya alzo wani ne dan gudugun tuna shi dan daya nan biyu nan
0: to na kwangila
1: ko ni ba ku yau dan ido ba ga su kwangila ba
0: ne yawa ba ya gidi zaman
1: mallo ma dalla
0: to but no ma kan fa
1: wai ne ka ba
0: to ai kana yi
1: ina to
0: ah to alhamdulillah
1: to wani ne ke gudun dai ku
0: dai dai dai
1: ina yi
0: dan abin da za a ci dai dai gurgudo dai ana samu sun tsaye su ci turu su ci da
1: kwani wansa da zaje
0: Allah Allah ya baka na
1: Allah
0: to shi suna linzami
1: suna linzami
0: shi yake kai babbar bare ne
1: na'am
0: baba ganin nan menene ma'anarsa
1: baba karemi
0: to
1: suna Muhammadu
0: to
1: sunan kakala kenan uban maifiyata
0: gaskiya ne shine kada ta maka wannan
1: kowa ya wuce Muhammadu sai sai su ba ku kunya
0: ai Allah por ka san yayi
1: baba ne mai to baba ka yin shi baba na garimi
0: eh shi ke
1: wuce shi baba babba wai kai kan baba na garimi ne
0: Allah
1: baba garimi shi ne baba gara to kuma sai baba akwai su baba waye baba waye duk idan ka ji gara garimi ne kuma a gida ana jin kunyin gida su wankan ne kuma shi baban gida ba ku san ku da shi shin dai ya ji cewa baba kare muke
0: kwarai
1: da gaske to ko manya baba kura kira
0: to baba kura
1: yawa
0: wato kana jin barbacin nan sosai
1: alhamdulillah
0: kuma marigayi sarkin alƙalari gidado
1: gidan
0: kafarta musan gaban sarkin alƙalari
1: ne yanzu
0: shi kan ga filatacci ga Hausa ga barbanci
1: barbanci kuma shi filatin shi ne ya tashi sosai gabanin sa barbanci ne
0: to shi din
1: ko sarkin alƙalari Afrika din
0: eh
1: ko sai zo har kowane gidan ku ta ko zo
0: haka ne
1: ya kowane gidan ku so shi ubra shi ne sosai
0: sosai sosai kuwa
1: shi ne ko sai kyar gali
0: to
1: uban mahaifin matan gumbar kenan
0: kwarai da gaske
1: kuwa hanyar jumbai so shi ita mahaifin mahaifin sa da ita ta haihu ita jumbai kenan matan gumbar kenan sai ta sa sunan ubanta Abdulkadir
0: nagode
1: shine sunan gwamnati kenan
0: kwarai da gaske
1: sunan mahaifinta ne
0: sai Abdulkadir Bala Muhammad
1: Dauda
0: sunan sa da
1: Abdulkadir
0: to mu ya bani shekara daya a
1: makaranta
0: amma ana tare da mu mutunci
1: ayyo
0: to kai da Allah ya kaddara
1: na
0: ka fara karatu irin na Arabiya wanda iyaye
1: yawa
0: da zai mu makarantu
1: oi wallahi
0: kun kana kudu
1: shi ne kira ne mu sunan mutuwa
0: to kun yi mana
1: billahi
0: inna lillahi
1: wallahi
0: bara ba
1: ba ba ba ba
0: ba ba amma dai kun je ita ce
1: mun yi ta ce
0: kun yake gudu kin malama
1: ai duk wannan
0: kun
1: yake
0: Allah
1: wannan gun sha
0: Allah da mun sa kuma kun sa ci kujiya kasa da zuwa ta cakiriya
1: wai mun san diddige
0: da aka yi kuwa wanda gaskiya ne to Allahu akbar to da Allah ya yi kunsa
1: na'am
0: ka zo aka dauki jarabawa na fita daga elementary
1: kaga ai ai ba kai fasin wani ba ce ba sai ka fasin daga aji hudu ta jarabawa
0: to
1: wai suka shi yin zaga shi boarding prime school
0: haka kuwa
1: shi aka mu bakwai aka dauke mu muka fasin
0: ku bakwai da duk
1: karanta ba alƙalari to ko an dauka da mu ga zabi aka zabi mu da ni da Musa Muhammad Wan Salmanu
0: to
1: da shi Salmanu ya

0: dan sarkin duk
1: ke nagode
0: da Abdul Salih Abdul Qadir dan sarkin alkaji kenan
1: nagode
0: da bako dan turakin kajallari kenan
1: nagode
0: da malam bawa malam dan malam asibiti ne
1: Allah sarki
0: malam
1: bawa na ango
0: ba wanda
1: shi wanda alkali ne
0: Allah ku sunan baban sa malam mai lauta
1: to da haka kuwa
0: yauwa ne
1: eh ai ango mu ne da ango mu gidan
0: sa na san gidan
1: ga nagode
0: to ina zuwa to saboda haka bakwai sai aka ce mu boce
1: to
0: muka zo muka samu sai ki ulam jiga san malamai sai yam kobi
1: to
0: kan yam kobi malam mai kobi
1: to
0: har yau wani ne
1: to ai kai wata ne
0: wani ba na gode muka yam kobi don darajan san din boci lokacin da kuma sai in gida
1: Adam
0: Jumba muka ce shi daga daro
1: daga daro
0: lai
1: Allah
0: sai daga teacher hakin mata
1: eh
0: to ga dawo daga English
1: eh kware daga
0: wannan zuwa sai yau ga sai ga gaba je waga ma
1: Allah sarki
0: akai to ya wannan wani bai wa malam takin wallahi malam ku kare duku ba
1: Allah Allah
0: baki mai ya kuri ya go eh
1: ka duba ga gami kimin
0: ba ya yi wai ya
1: yi hakin ci
0: wallahi
1: ya ta ko ya yi ke
0: ayo ya yi ko ga ya
1: Allah ko Allah gafarta
0: mu amin
1: yanzu ya sadai ce kawai ta rige
0: ni ba san ta wallahi
1: ba ka san ta ba
0: gaskiya wallahi
1: ai da dan mu ne
0: ya mu ne Allah
1: sai ta shi ne cikin
0: nan
1: na banya shi
0: Allah sai
1: ta ce ya sama da maji dadi da Shehu Bakari
0: Alhamdulillah
1: Allah hukunta mallan lura jikin
0: ya je
1: shekaru
0: ya
1: ja Allah
0: madan lafiya
1: cika da Allah madan lafiya min amin Allah to shi baba gana Allah
0: shiwa ba dai aure sa ba
1: ai jima aure sa ba
0: ai lokaci sai rani da ni eh ngai audu ya ko ko gela gela ni ngai fruit kina
1: to to to
0: ai fruit kina
1: shine fruit
0: shine fruit
1: to
0: ai ka audu ka sai akwai market ai
1: akwai
0: gwamnati ai ko inspector support
1: kai kai kai
0: sai sun ga ruwa mai kyau zuwa ta gare shi ga grade 1 ga grade 2 ga grade 3
1: kashi kashi
0: kashi kashi
1: nagode
0: ko ne da kudin sa don ko je don da wara ne yake
1: a dole a
0: yashi ru kawai
1: kuma ka san ci ana jika tuma
0: ruwa eh su ka su kawo su ma su kawo su sai wake
1: eh
0: mu sai mun kun buda su am gagara su san mu da mun je sanyi
1: ku san jika
0: kai ruwa ne
1: subhanallah
0: je ka ya sai da sai da mu
1: tan narke
0: sai ya fushi
1: a uzu
0: ya lau kan sa kai bari sai ya mu
1: to kuma dole sai
0: to dole sai
1: kai
0: din da yake a riga shi kuma
1: eh kuma ya riga da shi
0: ka ya shigo
1: ya wa shigo
0: eh so tan wani ko sun gani ba dan ka fushi to ja ya ya wannan ya sanda kai ko dole sun yi shi to za ku ba mu fita kuma dole ka kula
1: eh kware
0: da zuwa yamman kawai ka samu wanda abin da Allah baka kware
1: to kuma wato duk kakan je har can kuri din ne can kasar Gombe
0: Kembu
1: yau Kembu
0: eh a je wannan kai
1: a can maka nuna
0: eh a gari
1: ke nan kafa
0: a ba ne
1: a lokacin kana zo
0: mana
1: Allah akbar Allah ba tare wallahi Allah akbar ya ranka
0: shi ba
1: mun gode wa Allah
0: mun gode
1: to Kembu annan kuma ka zauna na dan
0: wani ne kana ne
1: wato kudi yake mika maka siya ne
0: sabanta
1: Allah hakuri da Allah
0: wallahi wallahi din wato rige ga ci wai jaka ka zaba sai da lazo gidan tarin
1: tarin kudi
0: dan Usman
1: eh
0: a ci ku akwai audu za ji sai audu to wani kudi da ne shi a ga yin gona ne kudi sai ya sabi mu kan je kasuwa
1: eh
0: yawa an ka kasuwa a sasili
1: to
0: daura don sa
1: eh
0: duba ne gari aka baka mun ba mu ke ba gari ji ba
1: ko kankani
0: yawa sai ku gari tu ne ko ga kudin sa
1: ko tambaye ka lokacin kuma motocin sa ne suke da kowa ko kuma
0: akwai motocin sa
1: da kowa ne kasuwa
0: ko ne kasuwa
1: eh
0: ya fa eh yu di ya
1: sa
0: Alhaji
1: Usman dan sharana
0: in the sense
1: Allah haka ko haka ko ne ko gari sarkin kuri ba ba balle Allah akbar wannan bayan Allah sun yi kokari
0: alhamdulillah
1: sun yi kokari sun tema kawo jar bauchi
0: dan
1: wallahi da je da ofisoshi don lokacin da muke maikatan lafiya a gidan sa ne
0: Allah ya
1: aure ko a gidan yan doka ba
0: eh
1: wuri da
0: an yi
1: ne da gari
0: bankin nan
1: haka ne ai lalle ka zo wuri yazo sallaka
0: kai
1: lalle a zauna
0: Allah ka wada
1: su bar Allah cika su da rahama
0: kansu
1: to yanzu saboda gabato lokaci zamu dakata sai mako mai zuwa in Allah kai mu zamu ci gaba da wannan hira da muke yi da kai muna roƙon Allah ubangiji ya kara mana lafiya
0: amin
1: ubangiji Allah ya sa mu da alheri sa
0: amin
1: ubangiji Allah ya sa mu yin da duniya
0: lafiya amin amin ya Allah amin ya Allah
1: jama'a saboda gabato lokaci anan zamu dakata a wannan hira da muke da wannan dattijo Alhaji Baba Gauna Ahmadu dattijo dan shekara 77 ni ne naku Aminu Abubakar mai ko biki salama da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a gaida Aminu mai ko bi ne gabatar mana da wannan shiri na shekara kwana daga nan gidan radio Bauchi Biyar City FM mita 94.6 mai martaba sarkin Bauchi Alhaji Dr. Luwan Suleiman Adamu sarkin yakin daular Usmaniya yana gayyatar ƴan uwa da abokan arziki zuwa wajen nadin sarauta Alhaji Musa Abubakar a matsayin mai gundumar wuntun da na farko za a yi wannan bikin na dinne a gobe Laraba 15 ga wannan wata na Yulin 2026 da misalin karfe 10 na safe a fadar mai martaba sarkin Bauchi Allah shi ba da ikon halarta amin summa amin sanarwa daga Adamu Abubakar wuntun dada na nan gidan rediyon Bauchi kazalika mai martaba sarkin Bauchi Alhaji Dr. Ruwan Suleiman Adamu yana gayyatar jama'a zuwa wurin nadin Alhaji Siraja Muhammad Jaja a matsayin mai gundumar dogon dajin tsamiya wadda insha Allah za a yi wannan biki gobe Laraba 15 ga watan Yulin 2026 da misalin karfe 11 na safe a fadar mai martaba sarkin Bauchi Allah shi ba da iko halarta amin sanarwa daga Haruna Yusuf da Aliyu Ahmad da Munguza a nan BRC Bauchi
3: daga jikin bai ba sai an fada ba bayanan nan zance shine gidan sarauta mai martaba sarkin Bauchi Alhaji Dr. Ruwan Suleiman Adamu yana gayyatar daukacin al'umma zuwa nadin Muhammad Suleiman a matsayin mai gundumar kubi wato sarkin kubi na 13 nadin Muhammad Suleiman sarkin kubi na 13 zai kasance a ranar Laraba 15 ga watan Yuli shekarar 2026 da misalin karfe 11 na safe a fadar mai martaba sarkin Bauchi jama'a mu kasance cikin ayarin shaida wannan karamci ga mutanen kasar kubi daga adalin sarkin yakin daular Usmaniya sanarwa daga iyalan mai girma hakimin kasar kubi na farko ta hannun sarkin Kalmare Alhaji Aliyu Ahmad da Manguza

Ya, ya, ya.

Na de

Ah,

I don't know.

0: Jawabiyar City FM a daidai wannan lokaci muna nan ne a filin mu na ban kwana da mai sauraro inda muka saba yin musharaka da kai mai sauraron ta hanyar kiran lambar wayar mu da muke badawa 08069 359 7 musharaka kana daga bisani sai ka yi gaisuwa kai ban kwana da wasu daga cikin masoyanka kuma a cikin ku Allah ga mutum na farko.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam, da wa muke tare kuma daga ina? Kau bakar barkan ka da dare da fatar an yi cikin koshin lafiya. Ka faɗi gaskiya kuma jikin shehu da shehu mai farare. To ina so a yau ɗin dai ka da gaya mana guda daga cikin abu da ya faranta maka.

0: bai wannan ma arziki ne ai kaga mun gwanin sai mu ce mun gode Allah to mala Abubakar ka gaida mutum uku sai mu ban kwana ko ba wasu dama san cikin da wake na gai su yana godiya ba ga adadi to Allah ya sa sun duka su san ji mu muna godiya sosai bari mu je ga na gaba a gurguje saboda mutane suna ta kan shigowa to muna godiya sosai Allah ya saka rarakai ni to mallam Abubakar muna godiya sosai akwai dimbin mutane muka san suna kan layi a yanzu haka 08069795705 ita ce number da zaka kira sai mu yi musharaka tare da kai mai sauraron mu a duk inda kake bari mu gayyato Aliji ta kafin wani ya shigo a wakasa ta arewa
1: Another

0: Da mi che tani come regina. Ma la mamma di fatto radio ko lafiya. To mun gode Allah da akwai cikin da muke wa su musulmi matul da bai samu ya amsa mana ba. Ko kai zaka amsa a cikin abubuwan da ka shirya kana so ka cimmawa da kuma ka samu ka cimma ka ji dadin sa to menene yafi ko ne dadaka? Mun muna so mu ji wanda Allah ya taimake ka ka cimma kuma ka ji dadin sa fiye da kowanne wani ne. A to gaskiya ka jefa ka tafi yi wa iyaye hidima ai ibada ne kuma kana da lada mai gwabi. To fatar Allah ya sa kai ma danka yi maka haka ya faranta ma dai Allah kuma ya sa ma mizani. To me zai hana ka kai da mutum biyu ai ban kwana? Amin. Amin. Amin. Mun gode sosai da kasancewar ka tare da BRC2 FM. Muna godiya.
1: Da danzani magana gai